0: go ba sebedise bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela gore re etse ntho e nepaetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala e be o tlola mmila ka go sa bolokehang mme o hopole gore mmila ga se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a gao teng ha sehla sena e be nako ya o ketika le o ba le ba lelapa e seng sa o hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
1: dikarabeng.

0: tshika nnete matebele re tlatlamea re amoele maria ona ha no tsona jwale o hanga ona mohla maria tlotsa atsi ga be re lo kena dizembe mmane go ntse o bata ka mogolo mo a re tlabe re lo kena dizembe go ntse o bata ka mogolo mo ey ntho ke utlwileng ha ke tla kwa no sele moeng atsi ne ke tenne skipa ka tlamea a ke khutle ile ga tlamea ke khutle ka nnete ke lo apaga ke utlwa gore a ha ke tlo gona ka nnete mona ke a utlwa tso sa so tla a wile o tlhokeng o tla ke se game ga matiki tlo ke ga matiki se bu hudi ka nnete slatla ga invest mona thiki mathata ke mathata
1: dimela mpuso ke o manetse ke le ka mona ka lagatso le ke go nna ma sabata ka le khutla o tsitsi ke a lwana o re nya bohlano
2: motsomoradi o dumela ntate dumela ko mametse ka le qhubu 89.4 ke kgothaletse bakganni mono bakganni ba diteraka mono ke le ngwana mme ha utlwa tshwere ke boko e phetse ka thoko re ya o re nya bohlano ke Simone Nkgahle ka mona ka monyake versus Brown dangos
3: lae motshomoratuwa kumametse ka leqhubu la 88.1 ke lekuthin lesotho Villa Maria
4: dipapatlele diparola thota ke funeral plan ya basotho ba phelang le o sebetsa Afrika Borwa ha lefu le le teng re fana ka koloi e latang mofu gotlhe ka hare ho Afrika Borwa moshara casket le tshebeletso ya lepato bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602255 Sintebale Gap Funeral Services, decent and dignified funerals to all.
0: Ema be di bitso so re o reng ye borraro mabedi a tshebeletso e ratwang ga re ke re etse tjena ka jeno ge ke re ditlale mmona hona le ditho tsa mmele ya rona kapa mohlomo di ka golotse itseng mmeleng wa rona mona tseo re sa dithabeleng tse tsa monnete ba gore kapa mohlomong hangata di theola boitshepo ba rona. Mme hangata ditho tsena kapa mohlomong dikarolo tsena ke tse re sa kgoneng go di fetola. Mohlala, ke rwala seete mona, ke rwala size. Babedi o tlantshega sebodi, wena o dipapatlele. O tla tswa gae sebohodi ka nnete o dipapatlele ke etsa motlhala nna ke rate gare mananeong ana ka nnete re fiwe mogauwa wa etsa kwane motho o bue dinnete ka nnete tse tla agang mabedi a tshebeletso ena ya lesedi ga o na ntho botlhoko lefatshe mona jalo ka go tlhoka boitshepo go wena ka baka la dintho tse sa kgoneng go di fetola gagololo mmeleng wa gago kapa motlhomong ka go lontsa ga o tsa mmele na ke tshoga mehlala matsatsi ke re ke hotse ke kenellwa ba nkenella sekolong ba re ha ba hlile ba se ba kwatile hantle utlwe ba re ntho e ntshontshwe go fetsa nnete ka nako ono motho ga o ntse o le monyane o no sa utlwisise o no bona kare ntho ena ya o ba motsho ke sebe tsele o bana ba tla bang ba tlabe ba o kenelletse ka teng o no bona gantla o sitetswe le godimo ka nako eno ya sephoso ya gago tlhaile o le jalo a lo ntho ke bangwa etsa mme ke tla dueketsa motlhala ona ka metlhala matsatsi go kgothatsa motho mamedi wa lesedi motho ya reng motshomogadiwa nna ga ke na boitshepo go gang go latela ntho itseng ka mmele wa ka e ke sa kgone ngwe fetola ke gopola gantle e o no se bonolo ya sekolong wa tseba sekolong go na le moshimane yane a yana le mong fela ga ba bangata bana ba bangwe bane e ka ba tlatsetso fela e ka ba ba ntseng ba tlatsa fela fela go na le moshimane yane a le mong fela ka tlelaseng kapa ngwanana yane a le mong ka tlelaseng kore ya tla o kenelela utlwe o sa tsebe gore motho ka nako eno a bana le boqhetseke ba o kenelela.

ntwana ya ogwaga ya o soma yena ogwaga batho nna le bana sekolong bana bana le neo neo yena ya ogwaga ba ka ogwaga batho ka ofela wa utlwa o sa sisinye iletho mara tona le la kanta se hale ka ogwaga o utlwa ka ogwaga le fatse petso ya ke lo seng ha o hlapa o seng o utlwa le ntsola ha etse bentsa o mo wa mo utlwa mmona o tsa mantso mo phofa le bo si u phofa ka e njone ri bitsa mbuling le jo hotse ntate ba mpitsa ntsumgehle o fetse ba ntswana mangata le ntho bo hloko ha ho ha a mo hela le la la ntho ntwe ntsuntsi ha o le a mo hela ba o fa beke e ka ga ba tla mo lo ga mo hela ha ba o fa beke tse pedi fela ba le tshintshi he bana ba mpitsa ka mangata ke le zwanzwiri ha ba ga ba le fetola o tlo ba ga pitsa mma dikotwane ba le fetole ba re o ne go tla go swila falola ke a sekolong o ne go tla go swila falola wa tsiba ke a mo itse ke le moholo ke a gola se ke ya wicket 7 ke ya ba ke ona ke ithutang ka nthwena ya melanin ke ithuta ka nthwena ya letlalo lena la ka lena ka poko mmala ona wa ka ka qala ka ikamohela ka ithata empa ho no le boima hobane ho na le nako ne ke batla ho iphetola ke batla ba mosweu ke utlwa ntle gore ke teneile ke ntho kenelelwa mehla ena ka gore ke motsho ka utlwa ntle gore ae ke tlatlame ke batle thagollo tabeng ena o bane ne ke sula falola letsatsi le letsatsi ya kefi ya ke ya tlelaseng ana ntho bohloko felo ka ga o tseba go le o kenelelwa yo mamedi o batho bano ba ke ipotsa ba keno keng batho ba botla fumana ba kenela ba bang

kana go go motho no o kenellang ha o mo sheba je ha o gone lo mo kenella ha o tsebe na o ka qala kae ka tla senka mona na ha o kenella ba mo tsietsa bana ba bang wena o wa mo kenella ha o na tsietso wena go go nyolla docket ya ha o mona ya ontsa J53 ka bo ke 58 ya ha o mona go mo kenella ha ina maatla ntwa ha ha itumile o tuma ho hang ga ke no ba bolela ka ba bitsi batho bana ba nkenelela sekolong he o na le bana ba ne ba nkemelela ko gona fela tse kopana le bona ke a mmotsa motho ma wena mona o no sa tlhokomele go nsulafeletsa sekolo ka nako ngwe ke utlwe ke tletse meogo ka matlhong ka mona ke sa batlo olola gobane ga o lola ba o kenelela le o feta fele bousi be bousi bousi ba diela sekolong bousi bousi tsiba ga o ntse kenelela fela ba ka tsheya baetse ba fetlha moshimane ne go feta ba mo fetlha ba mo tshela petrol teng ga a bona sekete didangari a bona didangari jale ntse di dipolagae mona di ntse di tsheya fele o tla o kenelela sekolo se be setswe ke mane mo o tla katelotse kolo tsena di tlo kwalwa ka wena ke tlo go di kwala ka wena ka betsa ausi wa ka kare mme ke kgathetse ne ke betse mosadi mogolo pele ka gang gono e ke akanyolola sekolong ka botsho bona matebele a ke letseng go gong ga e bona le ntho e leng fang yona e tsholisa mono e tla ntsha botsho bona mfeng mono ke enwe ke tsholole ke tsebo ganya ke batla ba mosoule nna he go neng ke kenelelwa matebele jalang gono a ke nona sa mamele nix na o fetse fela o so tlhanya wena ka utlwa ntle go taba ka gaeng ke kare re ke nkele megato e meng e pele a kopana le usiwaka ka motlhalosetsa kare ngwaneso wena ka nna ba motlhomongwe ko botlisisa boemo ba ka ke bone ka mmela taba ka fatshe ara o se ka tshwenyeya ngwaneso ntho na re tlo e ragolola o finyane o na mpatlele setlaise yona se sentšhe se teng se pepetwange a ra nka mona o tlotse mo bekeng fela ka ke se ke ganya kgotso fa tlhong sa ka mo a gokela sekolong ma se ke ganya kgotso kae moshimane yane yane ke re ngwana le diabolosi ka gago yena ole ke a mpitsa thukala ole ke ya ke le mososi fatlhong mona matsong ke le motsho molaleng ke le moso ole a sa mpitsa thukala fale kore motho o ne ga kgotsofale ka bona ga ke tlo qeta lefatshe mo ka re mo ga ke tlo qeta yola ntse ke tla ke gola bale gwa tlha bothata bo bongwe gape ba lotole le telele o o sokanana fela ngwana o sole 16 years o sogala bo 69 o na ke kake ka eo fale kopola ntse ge bapala bolo ke reka itox cox yaka ke tsama moe yone e ne tsamamane ka mokgweding le telele ka teng ke tene cox ngwe e italia jena ga ntse ke bapala bolo sekolong ma le kadimela di-cox le bosheke wa boti ba bagolo bosheke ke yone kadimela di-cox le bone ge go alelela ga o ka go alela le ntate a o tsebe ngwana ka o so tlotse wena ga o go alela le bo motswala o se go alela le bo gangwane le bo malome bo ntate mogolo go alelana le bone go tlhopo tsena a sedi ba tenne ba o fa tsona wa tsebo gae ga o sokole ba ntse ba wapolela ba o siela ke a o fetsa nnete gona fele a se ke le ba e tlotse leoto mo ke matha gore ke batha lebeneng kwana le 11.5 ka leotong ka mone se ke matha lebeneng 11 le 11.5 o utlwa ke ya 12ong o e ramasedi tla ga e fitlha go 12 mana ka mpa e ginetlhe ampa gine ga masedi a ke fitlha 12 mane a ka mpa mphe mogau a mpa nthuse a tlhagine bolelele mona ba loto botle boleeme mone go na le ntho tse dingwe tse o tlhanetseng wetsa kgotso le tsona ga o loka mmele wa gago batho ba bangata no jale motsho moratuo gobaneng re tle re bua ka taba tsa mofuta o tjena ke rata go tlo o tebise maikutlo o tlo itekolo ka tsone botlhokwa ba o ikamogela ka ditho tsa mmele tse o sa kgoneng di fetole tsa mmele wa gago o sa kgone go di fetoga ke tlhoe tenya ke tlhoe telele keng o tlatlama o ikamogela
go swa ka egolo o ke amohele a re somi a re sare a go kenelle ha e jwalo tlama o ikamohele o bo ithelebitso go nna ke jomo tlo ithepe le ba re o hlole tlo ithewa ke jomo ntwena e nka se ritisa motho a motho sa gone o ikamohela mmeleng ka dithotsa mbele tso sa gone go difetola ntho ye enka boitshepo ba gago ka tsela e kgethile go na le bana bang dikolong ga ba ntse ba tla ba gola le motho a sa godile ga gona ntho o tlhotse o entse ka lebatha leno o lebatha o lebatha ngwaneso o dikhisikhisi tša dikhisi ke bodise di a lokiswa matsatsing ano wa kgona yanga ke mane ba o lokise dikhisi kismadolo kismadolo o tlameya o amogele gore o dikhisimadolo ntle le ga o ka fetola nthweno ga o sa etse jalo o keke wa tlhotse o bile le boitshepo o keke wa tlhotse o ithatile o keke wa tlhotse o bona bohlokwa ba gago o tlameya o utlwisise o tsebe ga nna ke slender nna ga ke none la nka ba ka ja mafura ka jang ga ke none ke tsena ke se mo monane e motsho moratu ke bone marangrang matsatsi a mabedi a fetileng ga ntse ke tlhophisana ne o leno ka mmanta ya ba ke a bona gore go swetswa surgery kapa motlhomong go se kgona gore ga ebo o batla dikoti marameng ba kgona ba se ba kgona go thusa gore be le dikoti marameng ga o batla dipounama tsa o di fetoe ba kgona go di fetola ga o batla nko e fetoe ba e fetola ga o batla phatlha ba lokisa phatlha ga o batla magama ba lokisa magama ga o batla seledi ba lokisa seledi ga o batla sefuba ba lokisa sefuba ga o batla dinyanya ba lokisa dinyanya ga o batlwa disanthao ba lokisa disanthao ga o batla nnye ena le yona bake ba e lokise ka nnyeng ba kgona ka mono go ka bopabopa gantle ba lokilokise gobane ka nako tse ding ke o setseng ke o se amogele ka tsela o bopueng ka yona ka nako tse dingwe o sheba batho ba bangwe gore ga ga masediang a nang abetse didula tse tshwanang le tsa bosio ne nka thaba o utlwa gore dula tsena tse ga o di kgotsofalele go gang ka nako tse ding ke gatelelo ya batho gatelelo ya bophelo gatelelo e teng magangga mona e re itlisang mona re bua taba tsa botlhokwa mona tse a gang tse phedisang mabedi a tshebetso le sedi ke bisa maikutlo a ntse re bua taba tseno ke tlo nka mogala wa gago ka nkane ka mosese ka nkane go raboraro ge nne ge ditshotlhe botlhokwa ba go ikamogela ka ditho tsao tsa mmele tse o sa kgoneng di fetola re ke tla ke o nkele pina Ringo Harrison Dela jale ke o atametse ke atametse maikutlo a gago a tla be mona mo ke a batlang teng ga ke gutla mo ona ke tle ke o fe Joe a re and no chance jale ge tle ge difono ke ga monate seponono ge se re nole metsi ge theowa dikananeng go lesedi FM le e motsho moratuwa ke seponono maqhubung a gaso jale ge a tshofa e se isisitse ga e le tjena ngwanankgono jale e tlhoka go ka nnete Genke gamela ge fitlhe ge e be mona genke kotela genke sebanteu pele re tlase re tlaege ge e fatshe ge nne re re namanina ge nne re re hai atamela hai mane kgomo nyale o patale be se le yona pele ga e patale be se o bitsa namanina ganyane e nne nyanye ga e re ya lokolola mane o ikotele o e otlhe o ere hai sa ba sutlha a e thamane e bo o tswela pele eme re nao banna ka gopola ntho ke di lebetse motshomo ga tuwa tlo ke butle ka mahama ke eo Ringo.

0: Tao tlabonati go le se FM jo no chance ke le ka faringwa re sondela. Miraro metsutsu ka morora ya boraro mogatlhelo ka bobedi ditheo dikelaneng ke motsomoratiwa. Ke gotlile hape ka ditaba tsena tse molemo. Re ntse re dutse he mona mantsweng kapa segotlheleng sa rona sa boitekolo hashtag boitlhatlhobo. Mme ke itse ka jeno re tshotlhata bakira e motsomoratiwa. Botlhokwa ba boikamogela ka ditho tsa gago tsa mmele tse o sa kgoneng go di fetola. Mamedi e re tlere kene o tsona ka botebo. Wena o tlong ke penye le pampiri o tlo o itšhebe o tlo itekolo gona ke efe ntho e ka nnete o tlhokang kgotswa ka baka la yona mmeleng wa gago. Ke le reetsa motlhala ke thagola mona e ngwadiso ka nnete batho ba tlo epela gago o le motsho ba go tla ba tlo tsa ka mosedi ko utlwa gantle go ikamogela. Ke mohato wa bohlokwa wa go phela bophelo bo o nang le kgotso. Ke a pheta o ikamogela ka ditho tsa mmele tse o sa kgoneng go di fetola. Ke mohato o bohlokwa wa go phela bophelo bo o nang le kgotso, boitshepo le thabo. E mong bontsi e kana bontsi e kgolo e kana. O mo maoto a gae menwana e meng e shebile kwane e meng e shebile kwane. Ga o le batho bomme e batho bomme ba bangata e ke bone letlhele ba ile bo motswala wa ka mona maoto a bona menwana a bone a maoto a gae ka nnete ba fumana ikela kwane fela ba tla tlameha motho a ikamogela jale ke itse fumane ga re kopane ka ntho ga kopane mona lapeng ba ntse ba nkenelela ke ba kenelela lena ke o bone. Bone menwana jwale ka nnete mapelo ya tshebetso go ikamogela ke mogato wa bohloko wa phela bophelo bo na le kgotso itshepo le thabo. Re pere kena o tsona tsena tse dinka tse ngata ke tle ke atamele pela gago 086 30 3084 079 758 5066. Ke ngwena ena o reng hei seponona hampe kgotso ke ditsebe tsa gago ke nko ke eng ena e o sa e thabeleng e nkang boitshepo ba gago 086 30 3084. Wa ka nthomelela voice note le molaetsa go 079 758 5066. A o kenelele motho e motshomogatua ka ntho e o kekeng wa kgona go e fetola. E botlhoko ntho eo ngwane Yesu ke mo lebogeng tumeng. Ke a leboa ke molebogeng tumeng ke lebogile ya go letlhe ngwane Yesu ka tshwaelo e nao ena o mata gantle mantsweng a ka.
1: Dumela e motshomoratuwa leqhubu ke 89.2 ke mamoloi ka mona ka Mamelo Frankfurt hare horeng ya bohlano.
0: Ke a leboa ke a leboa mamoloi ke lebogile gagolo ngwaneso ke a leboa. Ga ke gutla mona ke tlo nkela dipina mona ga ke gutla go tsona ke a bona melaetsa o sentse ke yena kwano tle ke matheka yona ke tlo matheka yona ke tlo e bala re nke jalo ka bongwe ka bobedi ge nna re matheka tsona seponono empa go na le ditaba tse re tlo shebana le tsona mona wa tsa bohlokwa go ngola bohlokwa ka nako ena taba tsena di tlo o thusa. E hantle go matlafatsa go tlotse bo shebana le taba tsa bophelo tsa letsatsi le letsatsi. Ga re qoqe fela mona go qhoba nako tlile ko o thusa gore o tlotse bana o shebana le taba tsa bophelo go rang tsa letsatsi le letsatsi. E motshomoratuwa nna sekolong ke gotse ke le lehoeleya le bohloko gona go neng ke lla jale bana ba sekolo ba tsheya empa ke pasa ebile ke le motsho jalo ka wena ao ngwaneso. Tate disetso teke di kutlwa hantle nala metswalle ya ka e hleng ba leng ntho le bona ke magoli yanyana tjena bagotsi ba ka ke phela le bona go na la ba bang botla fumana gore hei se le le ka tsela e nngwe jwale le boima na le mongana rata o ba se bohudi tjena ke a mopola mokgotsi wa ka teng na batla ba se bohudi mogotsi wa ka ya ba ke a modu ya ngwane so ke ba gona wena ga ko wa tlhole fela of mono salo yim jalo yim into gra motswala ka ke mo fetse gra engwane ana bo gata bo bufu di jwele thata ile bo thata ile bo nwe le le buim le se di FM dumela khotso
2: e ntad
0: le ga mhlumpe
2: e ntike ke na le problem ne go pa thuso
0: wa isenya jwalo wa bona jwalo wa isenya ntate wa isenya jwalo wa isenya ntate
2: e wa ta go re na le motse 9 plus ha re le tsaka next ba le go pa thuso na re ke re tswa
0: o registera eng wa neso
2: ko wa ga khuda ya ya fama hala ha re registera
0: o ba neng o sa ile fa pela le iba o lo botsa
2: ne re ba teng ha ba bulele na wetsela e
0: ha ba bulele wetsela njwa ngwane so ba ya ka idea ha o mo ne ba o thuse ke le fapa o ile ho kae ke o kae ntwetse o ile ho kae
2: ke ne ke le di profit be
0: ya ba bageng
2: ba ga ne ya ga hlaella mo company ya hlaella mo
0: ha ba o fa ke letso go na letso jwang
2: a iko
0: le ke ne fela ba le ya tso ba le tlwella le jwalo
2: ba u gwenza ba subenza ntho ka sabelo
0: ha re bua hantle mo tape ba le subenza bo sabelo lo etsang
2: ba re ne re le ba teng to mo re se se ne re bula ke ise
0: jwa lo ba ne le sanga me ha to jwalo
2: ha ba ya ga bu di mwe ha ma thata straight
0: go baneng le sa ya la nka me ha to yena ile ba le feeling ke le tsoge le lwenke botsabelo le le iba botsabelo ka pale CCMA go bane le sanga me hatwe yo
2: ba o kwa no je ha sa le tsa ha dira mona mulo se le ka tsa ha dira ya moshimane and a tlo ba tsitse le bitso la plus
0: ha ga tlwele gatello ya moshimane le monga plus le fuwe ke letso e ke dumelang ke keletso nka o fang yona gore le fapha lena la ba sebetsi la leba le ka o thusa ndwe nka mpanga yetsa ngwane so go re mohlangwe yang leba umpotlo buisana le nna ona la Facebook wa ke
2: eh
0: tumele mo laetsa Facebook o ntumele no mogotsa hao o la bohlano ke tla ofa no mogotsa ka ho ntumeletse mo laetsa o tlo ntetsetse ha o ya labor o mfounele nna ke tla buisana le batho baano ba labor ke bue le bona ke tle ke utlwe taba tsena hantle tsena tse o di buang
2: okay bua
0: inga o thusa fela jwa lengwane so mohlangwe yang o tlo ntetsetse ke tle ke utlwe hantle bothata bokae oba ha ga mo sebetsi a sa register ga ba sebetsi bakensa UIF ke tlolo ya molao e kgolo eno jwale o tla tlamea go jwele go bele megato e o le fapala ba sebetsi le nkang ha ona ntho wena o ka ietsa njolo ka mo sebetsi ha o sonkile gato eo o e fa bana ba sebeletse ke bona ba tlang ka o ya pele mongaka
2: okay bua ya dibo
0: ntumele molaetsa Facebook ge tlang ka o ya pele
2: Oh,
0: ke ngadwa. Ke le wondate. Le se di dumela? Le se di khotso? Ara tle ka mona motho mo ga tlo taba tsa gona tle di tsamae hantle.
3: E motho mo ratu wa le khubukila 88.9. Nna ke le ga e ka mohela ntate ka lebaka la hore. Ba nampitsa ranko. Ke ne ke sa utlwisise ke le bohloko ha ba mpitsa jwalo empa ke le ka amohela ka moo ke leng ka teng
4: yo mosake nna ne ba mpitsa platinum a ke re nkotsa ka dispar nna ne ba mpitsa platinum sa gore se ba re maspara jale ditšhega kere le yena e ne ga a tswile a ile dikolong tse dingwe a lo tlhatlhoba dikolo tse dingwe le principal o tla sala re ke ngole ba buang ba gasang ga ke sa ba ngola o tlo nshapelela le bona ga kena utlwa legata o tlo nshapelela le bona jale ga ke ba ngotse gape a sekolo se tswa a ke re ne re rapela re kena le ga re tswa re a rapela sentse ba go wena re tlo o thola a sekolo setso a re rapela sekene monyako ke sa tla mathoto a me go ya gae ke ba leya Jwale ke le mosesane ke fefoa fefoa tate. Ke nkgono wa sa bata ka le ga tsone.
0: Thank you, Savi Savi, Slender, Slender, Slender. Lesedi dumela.
5: Popi le ye.
0: Amna tiri ka mmae.
5: Mamsi ya ka komona popi. Le nna ke ne ke le o hili ya ma ha ntse ke hola e ma he. Eh mmona ka wa tsa go tsiba. O ska bua ka pele nyana.
0: Ke a utlwa ntse ntse bo le teng yana wa tseba mosia mara ga
5: ke na le tsholo ba se fitse mara ke sa ya ao ke e ha tsang ka mo ha wena o tsholo o khono wena ke re o tloela wena popi ya ma ga ke ka mara ke nwa di
0: eh
5: thank you popi
0: thank you lizeri le gai
6: o bene
0: ba amo na tindad
6: Ba
0: den bi bi
6: bi
0: bi
6: bi. O sompe. A yenda den bi kwala ba ola bo duona. Ndadi. Ba ne te ba ola bo duona na haji. Na ji bana ke te ba hanya na fera kila ka kuma
0: dikete tuzi na yenda ko
6: ma. O kilo fuma na ing? Ba twa ta tuzi ba ta ing ba o ta ing. Ba ne ji ba ko ma ro tuzi ba ila fa la na mo ba. Kala ka ga ma ko ma ne kala ba ba
0: Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Le guy in Nana.
7: Pila
0: ga itsedi.
7: O tsang go kuma me ditaba tsa ha.
0: Ee.
7: E go kwa ntla go lo mwana ke na school o songwa ka bo se sanyane ba ha o. O songwa o thubu bi. O songwa o tlhoka go kwalwa ka ntle ha o go. Ba ntsha ga go mwana ne kgala mo kgila lo mo futsanya. Ke ba ntsha ga ke go khono ntwana e tsofetse.
0: Oh, wow se.
7: O tlhoka ke le mohloko magame wa ka kgothatsa ga ngwanaka ke le tshwao ba tlhanya ba ntse ba go o tsofetse
0: bona gona jale o nonne jwang
7: ela gona e ke ene ka bampola se ke le molokopa bago ke nna ko wena ke ga ne le nagana kekantse ke le ka tsela e mena ne le nagana ka ke le bonang lona letshaela janothomotho ka matsheng ka mona ka go tshasa
0: ska ga ba tsabe ya hle lwena o ya le boga tu
7: hello ga tie ba ba
0: le seri bimela
8: e la kwete
0: ndati le kae
8: wa itukela kwete le godi nthwana wa malobogo location wa lesanda bana
0: mohlompe
8: bana ba mpitsa tinyana nna wa bona no nyana le ntshe yane
0: ei
8: bane ba re ke tshwana le yone o bone le wena mosoro ga ke tlale matimana hatshe nna le wena ra tshwana ka khala
0: jate
8: pale ke le ka ikamoela kwete
0: ga ona monyetla le tebe
8: a ke na ke mo Afrika e motsho nna ke proud ka ntho eno kwete
0: ga o sa ikamoele o ba le mathata a tshabeyang
8: o ba le mathata kwete o bone sontown a ntho tse ke le ka romelela tsona tse ke
0: lehao ntate ntate
8: taki kwete
0: ke le wile
8: taki kwete
0: le se di dumela Kotu, likaye.
9: Kutele ya mwagwa.
0: Amunate.
9: Eh, wabu ya hati sinisi kiyo uwa nina ya.
0: Ngwaneso.
10: Emotsomo ga tlo khotso kgotsa sponono he mo tsomaga tua yo kuma metse khula 10.9 ke le ka bona ka botsabela e mo tsomaga tua nna ka nnete ha ntse ke tla ke hola moriri wa ka mmane e ne o le o brown mo jena next week ke se isa inyecto super black bitsong la gore kole ke go fetola kore ke gotse e motshomoga tula ka baka ba mogolo a chiki ke ntse ke tshasa inyecto ena tlhogong mona go fitlhelela ke ba le mofumadi mofumadi wa ka a itse a tlhokomela moriri wa ka o borana a re o tloele papa moriri ona kante ka o tloela ya ba ke sa e sebedisa wa tseba e motshomoga tula ya baya moriri wa ka ka nnete oa o gotlela botshong gatle ya ba ga o sa le brown go ikamogela e motshomogatu go tlwa mone ke dinko bana ba nkelela ka nko wa katlhe e kgolo jena ya motshomogatu e plata jena na mona mo keleng teng jalo bampolaa e motshomogatu ga bua ka ntho tse aa e motshomogatu ke a leboa
11: ka nkgetso la lakgale wa nkgono ga o phese ke phese ke mogana ma koefie a sentate nna ntho ene ke eitsa go batho ba ngobose gagolo matitšhere bo ausi ba bagolwanyane matitšhere a natlilang sokela ka go keng godimo a famo dikgamo ya forese kaka he wena o nkoe ka ntsa pudimo e shebile moeno ose kanka tsamakebeie lesonkong monanta ale go na le mme mo mothong ke ere mo le manganeng mane a le tlhoe botlhoko ke sa tsebe na o na tlhai a lejore felešhene sentse le mme otho ke mmemo wa banna a laka kampotsana ke mošhimi o ntšhebile ngwana nko odima famo banna o le mme o a bona nko tsetsa ka dima famo e banna a kege ke botsa ausi e moe aa ausing eo ko bone o na le abuting eo ka mane ka difate ne le lo e tsang ka moe ka wena nko e sesoka e kang sa matekwane o mpotsang kankw ena ka kegolo banana bole ba e thabela go koetsebang gore medimo leso ka jela ke ya kokobela ke mokana makoeteng ka
12: ela e motshomo ga tua kwete o tshwere monto dipolaseng tsa senekane e kwete ntho e sa mpheng kgotso nna mmeleng ona wa ka ona tlhogong mona kwete se ipone sena se tlhogong mola banna greek banna mpandlane mpandlane kwete aka he ga ka lo ke ikamogetsa
0: nala moshimana e mongwe ne re kena sekolo ena mane ke ipotsa go kaya na bambitse mabutswela bambitse mabutswela ipotsa go kaya mashobe metsotswana metsotsheletseng ka molao raboraro thebo dikelaneng go lesadi FM e motshomoga tua malaika kue tla ofa ke retaile a re felo times run out of time mpakeng kodi re modimo re boka wena dikea ditlwelela difula.

0: nyami sithandwa abafethu. Uphilile? Hayi, mina ngingumkamani. Ngiphile saka. Ehhe, mzwakhe. Emfethu, yabona ke mina bengiyisilenda ekhuleni kwami. Kusho ukuthi namanje ngisase yisilenda. Kusho ukuthi nje yo bebengenelela njalo mfethu. Yazi bebengibiza ubani, ngizoyikhuluma ngesuthu. Bebethi ngiyiswapa. Yiswapa. We, ngiyuza ubuhlungu ngendlela yesimanga. WSK Hlongwane la e-Everton, evala. Okay, right.
1: Hey, dumela, dumela, dumela ntate, emotsi mokatuwa. Ngwana mme atjhe. Nna wotsho mme. Bothata ke na le bona mara jwale batswadi ba lehle ba nthusa ke sa le monyane. Ke na le menwana e 12 ne ke na le menwana e 12 ya matsogo, so tsadi ba lehle ba e kgaola le menyane. Jwale ke ipotsa potso o jaka se ka e kgaola mo neketlo etsa wa bale jwale ke itshebeletsa ka mona ka monyakeng ka mona ke plumbara. Ke ya batsebe menwana ena ntate ya ai ke nane na lesapo nkabe le gale se gawile kabe se le gale gawile menwana ena ntate ya ntate brata baka ke bona boe ke leboa batswadi le ntse mosebetsi o motle ke simone nkgatlhe ka mona ka monyakeng versus bone ntate.
2: La mafifi dumela ke sebe le bana ka pepena nna ke motho ya nene ya ratang dai ke a khatha motho a ikhathang a idayang ke rata dai ene e kgobetso jwale ke motho wa besaga ithekisetsang wa fumana ke ngwedisa batho ga ke ba lata ke tla le mane ba tshee ebe ke botse monna he keng a ke tla mobe ntse letsheletshe yang ba re e mongwe a banjetsa re joe bare jo wa batla selampeno ka mo re go mo gobedueng empa ona jole senana ba se ba e sebedisa ka ofela da yena ga ke e batla le dishopo mona ke a e sokola ke batho he mzake bye
3: kgotso mafifi mabetse a 8.4 ke mala tigre jamlela mafifi a re ora botlhale mafifi.
4: Ela emotsomotho khuisa wa le sandawana ka mama fukedi ka mona ngwana mme ke di kiss ngwana mme na ba ke kiss matola ba kiss matola ba le le ba nkwatisa ntwe na ba fela ya la ba se ka tso sa ntwa kiss ya ne ke bana thama bona he ne ke bana thama emotsomotho a le ka pre ma ka mane ke ba kwala maso ba ba ka staff ba lo reporter ntate mogutse principal ka ba shape nna ba dula ba shapile mehlaena gobane jale ne ke ba jetsa straight nna ke tlo ba kwala matlho nne and ne ke natha e motsomotho a ntse ke tla ke gola face ne le ntho a ka ntwa ne ke le motho wa ntwa dumele ne ke ba tlhefetsa gut itsa fika ka secondary ka maiwane se ke le mogolo jale nna sa bantshaba le teng ne ke bapala bolo e motsomotho jale ne ke fosa mekeke ngwana mme ke re ke a kora mane ke a fosa ke isa ka hodima dipalo principal aka wa nkomanya le coach aka ntate principal coach aka monatisa ba nkomanya ba mpitsetse ka staff ka mana ba tsongwe tata ba tsaka mara ke be ke lla he bona o bane ke batho ba holo mathakatsa ka tsona ne ke di gaya e ne ke di ne ke di tlatsa ne ke di tlatsa di somelo me
5: khotso motho moratuwa ke ntse ke mametse tshwa sa ka jeno wa tsoba e nngwe ya dintho bophelong mona motho moratuwa ke o ikamohele pele gore na batho ba ka bua ba reng fela wena ikamohele baneng ga wa iketsa goreng o tlo be jwalo bophelong. Ke opola ga ntse ke le sekolong kwana ba ne ba mpitsa gore ke ga nko dikae kapa monyesimane kapa bajon kapa monga plus lebaka ke gore ke ntate yana nko e kgolo wa bone motsho mogatua pele moshimane mo a dulang kenelela sekolong ba nantse a re ke nko e kgolo qetelong ya letsatsi itse ga re tswa kitšhineng ke opolane ke nkile sekotlo sa stampo ntse re bua le ena jwale ba sa nghulia ka yana nko ena ya nghulia gampe fela e tsukutla he ka mmetsa ka stampo setšhe sa matlho mona e motsho mogatua ya ba o ntswetse o tlwa motlhangong o ntse o letse ntate rampa e jone tsimile kwano mafeteng ga patsa lesotho pela le lebonela la fun road.
6: Tshebeletso e ratwa Lesedi FM.
7: O mametse mzwake ka tšhela e motho moratiwa go Lesedi FM. qala letsatsi la gago ga monate meso e tswala metshwana re theowa dikalane mmogo le Mzwake ka tšhela e motsho moratuwa labone la botlano go tswa goreng ya bobedi e fitlhela goreng ya botlhano isong gaga tlhakwete go lesedi FM.
8: Fokotsa lebelo, fahla lebanta la gago la phologo, re ke wa ga nna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.

0: dumela e motsho moratiwa. Nna nthwe neng kokisa botlhoko ka metlha kena, setlogolo sa ka gana a tlhaga sekolong metlha le metlha o ne a njwetsa gore jo sentle ba re ke motsho sekolong. Ke re ngwana ka o re go bona, black is beautiful, white is common. So ka e kare ke bule ntho e kgolo ngwane setlogolo sena sa ka sena, a re sentle ore ke re o ba jwetse gore black is beautiful, white is common. Go twa motlhango ya ba ngwana ka o kgotsofetse ke lentswe le ke mo jwetsang lone le o bua le masentle ga mago modankosi.
1: E botse moratiwa e ba monate pina mpha ke nkodi a re jwale modimo re boka wena Gary Taylor. Times run out of time ya re beya metsotsonge leshome le motso o mong re ya goreng ya bone ditheowa dikelaneng le e motsho moratiwa tešeneng seo se ratang le sadi FM. Mamadi e re tle re phetele ka jeno ka taba tsa rona tsena, botlhokwa ba o ikamogela ka ditho tsa mmele tseo sa kgoneng go di fetola. Ke itse pejana maane ka re go ikamogela ke mogato wa botlhokwa wa o phela bophelo bo o nang le kgotso, boitshepo le thabo. Ga ona motho a phetagetseng lefatshe mona, mme o na le dintho tse itseng mmeleng ya rona tseo re kekeng ga di fetola ga bonolo kapa go hang. Ga ke tsebe kapa ke iphete, ga ona motho ya phetagetseng lefatshe mona, mme o na le dintho tse itseng mmeleng ya rona tseo re kekeng ga di fetola ga bonolo kapa go hang. Mabedi taba ke tsena tsa bohloka. Go ikamogela go haga boitshepo kapa go aga boitshepo. Go ikamogela go aga boitshepo. Go ithuta go ananela seo o leng sona ntle le go dula o ipapisa le batho ba bangwe. O amogele, o amogele, ke ntse mehlala e mengata. Amogela, o sole jalo. Ona ntho e ka fetogang. Go ikamogela go fokotsa kgatelelo ya maikutlo. Mme ka nnete mamedi go lwantsha dintho tse o kekeng wa di fetola o ka o bakela bohloko le o se thabe bophelong. Ga o ka moela nnete fela go jalo, a o tlisa kgotso ya kelelo ntho ne re bitsang mental health, o bale go a phola gape o thusa gore ka nnete o bone boleng ba gago, o bone gore boleng ba gago o elelwe boleng ba gago. Boleng ba gago ga bo a lekanyetswa ke mmele sefatlhego, boleleele boima kapa dikarolo tse dintsi tsa itseng tsa mmele wa gago. Ga o tsa go ipapisa ke yona ntho e ne e tsang batho ba qeteletse ba nkile qeto tsena tsa dintho tse ngata tse se ke buile ka tsone. Tsa gona jwale batho ba ke bone yo nngwe ka mantaga ya dikoti marameng, ausiemo o tswa iketsa dikoti marameng gobane jwale a botienwa ke bona a mo ratang o itse o rata di-dimples. Aga ke rata banana ba di-dimples ba dikoti marameng, o tswa boiphunya mone ba mo ntse dikoti marameng. Jwale ga o ka di bona o matebele jwale a sa dikoti marameng, ke la ka tshwakanete ke shebane pesono ke ga tsena a sa dikoti marameng tse tse a ka gala ha jwalela o ipapisa papisa ona kona go baka mathata. Mathata. Ga o tsa o ipapisa le batho ba bangwe, motho e mong le mongwe o entswe ka tsela ga ikgethang. Seo se bonang go motho e mongwe ga se bolele gore go wena ga wa lekana, kapa seo se bonang go motho e mongwe ka se labalabela wa se rata wa se batla e ga se fitlha mona o se lakatsa o se batla e be mathata. Ke ka gona nna ke sa rateng o bona ga o tlatlamea o ka le bophelo bao, se ka kala bophelo ba ka batho ba bangwe, se ka kala bophelo ba ka mosa ke ka tšhela. Le ga o galemela bana o se kare bona jwale bo mosa ke ka tšhela ba fitlhetse kae ga le ba mela, aa se ka etsa ntho eno, se ka kala bophelo ba gago kapa bana ba gago ka maphelo a batho ba bangwe. O kampaetsa gore motho a beya le kgothatso fela e be taba mo rotloetsa fela, fela o se ka mo bapisa le gore mosa ke ka tšhela o etsa eng. Jole ke taba tsa botlhokwa tse mabele tse ka ipapisa le motho ofe kapa ofe, motho yo mole mo lefatsheng mona o entswe ka tsela ya ikgethang. Gape o ikamogela wa o thusa o tlhokomela o tse mmeleng wa gago o tsebe gore na go etsala o itsebe o tlo ipata o fitlhelane. Gona jwale ke ne ke bua le bana ba bampe somao ba mona morogo ona wa ka o kile wa jeya ka pele ka mona wa jeya ke sa tsebe na o ntse o jewa keng ka ba kopola mme mongwe a kileng a ntetsetsa kone sa lemong a re go na ntho e mo kuta moriri ga robetse le nna ga e ntse nkuta ka tsamaya ka batla ditlhaiswa ka e sebedisa gona fela ona le bousi ba seng ba sena boitshepo gogang ba dula makentse di-weki ga ba sa kgona go gangwe tsamaya ka ditlhogo tsa bona ka bolokolodi ba tshaba di-highline tsena di jeile ga di sa leyo di fedile moriruo ba ba moriri o kala ga tlhomo ke mathata mme ntho tsena ka fela motheo wa teng kore ga nka ka tlhaa tse ke le tse batho ba tlhage keng ga o ikamoela o tlhokomela mmele wa gago ka lerato wa itokisa ha o na le moshimane mo maobane ke ne ke le kamane ka dikgaung tsa matitšhere Mangaung Metro Municipality Education Department tlasa boetapele ba ntate Moloi mono ke ne ke le ka mono go tlotlwa matitšhere ba fuwa dikgao provinceng ya Freistata Bloemfontein sekolo se sense o thweng ke sa Heide ka mana ka Heide dan go na le ngwane mo mona ile a fana ka speech hai o la bua mantswe a matla ka tseleng e kgethileng he o la bua mantswe a mang a boima moshimane yone ka utlwa gore ae are you are not just a teacher, you are shaping destinies. Ha uno tsana la matishega mang o tlo tla me o amohele go fapana le matishega mang ha ika utlwa eng ke fela ke tla tabenya na o ipapisa tla mo wa moela o tsema matla o mate ha wa moela dithotse dintse mmelo wa hao ka nnete tse sa o duling hantle ho thusa ho hakelello go tsokelellong ya hao kala o tsepimisa maikutlo dinthong tse o ka di fetolang e sentse o sa kgoneng go di fetola go na le go senya nako le matla a gago ka dintho tse o kekeng go di fetola oha go amoela go botlhe bo na le mefuta e mengata ke ntho ya bohlokwa ke ntho ya bohlokwa go na le setho se le ga o ntsona ntho tse di mmeleng wa gago tse o sa dithabeleng go na le setho sena se le sentsang mmele wao se utlwa gatshe ka nnete le wa ka thwe nko ena yona ka nnete nko ena boy a nko ena boy ke a o jetsa tla utlwa gore aa e mo rata keitere tsadi keitere a utlwa kgotsofala ga ntse a sheba keitere tse ko amoela go seke mamedi a tshebelo tswela tsedi fele ke a kwana o se ke bophelong ba gago wa nkata nako o itlhoile kapa o tlhoile go itseng ka mmele wa gago bophelo ba gago botlhe ithute go amogela tlhokomele mmele wa gago o rate ke itse go goma batha o dikhisi madolo ga gologolo ke tlhokometse batho ba bomme bongata ke bone ba sa rateng go ikamogela ke bone le ba ha ba apara ba apara bo mesong ba ya bo mafung kapa ba ya meketeng he ke mathata a rona o nkile hempe mono abuti di tlwale mollo o apara hempe o itsamaya o gana o ntse o moitse motho wa mme o motle o sharp ae a o fetse gore ae mona e ka go theoile gagolo ae mona o be mathata ke yo mabelo ditaba ya rona ya bohlokwa yo o ka ngwalelang gae ka yone bohlokwa ba go ikamogela ka ditho tsa gago tsa mmele tseo kekeng tseo sa kgoneng go di fetola e ne e sesitse go fitlhela ga kana ka jeno mamedi wa lesedi FM e re ketle ke ananele maikutlo gago otlhe ka nnete o ileng ngwanegelana ka ona tabeng tsena tsa bohlokwa ke a tshepa gore ka nnete o gothetse ka nnete taba tsena di buaile di bopile semelo sa gago mme di tla gotlisa seriti sa gago ka nnete lena o tlobe le boitshepo bo o feleletseng mmeleng wa gago.

0: Sehla sa selemo se kene, mina ha e kgabile jwalo ka molelwa. Lesedi FM ke mo o lokelang ho ba teng.
1: Manish on a beach, shabang.
2: Bonono mmela, le bua ka. Eya, o tsere mme mafundi ka mona ka qoko ka makwane. Go ba bese tsa batho ba na ba latela letsatsi. Ke mathaka mang ka gauteng mme a tone mona ke re mountain a tswa ke fete ke kene pa.
3: Tumela mzwake ke kopa tso sa bana ba latelang. Ke kopa tso sa bana ba rangwane wa ka bona ba mane a pintshene ka msebetsi. Ke maletsatsi ntakatsane le tebong ntakatsane. Ke tatelle ka tso sa moradi wa ka yena mane Bothaville ke tshepiso ntakatsane. Ba tso sa ke ke tse me mona Tafelkop. Ke kere ba tswe ba phatsi me ba beletsatsi le monate. Ke a leboha mzwake.
4: Tumela e motho moratiwa. Ke kopa o tswa le bana ba natela morwesi sietelo ke ngwana o suaka yena o dula mane Renness Park Klerksdorp ke tsose Maria Mogobo ke ngwana ntatemolo o dula Welkom qetelle ka maisano wa ka ena ke o Sophie Mopelo bana botlhe ba tsosa ke rata Maria Mosolosane mona Fionscon ke a leboha.

0: 059-50-198. Kappa, o ka re 012-546-98. A bo bua hape o re 22. O tla bo se re fumana. Motshegare o motle go bomme ba rona le bana ba rona ba dikolo fela jalo modimo a re etsetse ka mogaufi re kopana bekeng ya tlang tate modimo ke o etsetse ka moama fela beke a nna monate go lona lotlhe le dibogodi ka wenang tate modimo keo
1: ngaka moima letsatsi le tlhonolofetse mongaka o fitlhela re kopana gape nakong e e tlang
0: danke marona danke motswadi ya rona
1: ke le oile
2: Tshebeletso e ratwang Lesedi FM
3: Aka mmare tanki maruna
2: Dikalaneng ho Lesedi FM
1: O ziponono Au Ile ate ngwana ngkhono Lesedi FM dumela
4: Bono
1: Ndade
4: Rika
1: Amona tele kae
4: Ngwe re teng khone
1: Ngwaneso
4: Bono le mama ake ke wa tsofe tlhomong a ke gore a re steng ya le kopotsi extension 7 ke ra tsu o ku tse maitsela o ku wa dela ka TV wala me ke tsotele ka mosebe tsi mo go bona le tsone le tsuru e bile le tsatsi la hala tsa go mpio ba ku tsela ke tsana wana me tanki
1: wana se ke le buile le sedi
5: em se ba ke
1: hi
5: le ka le ka tola
1: ha ma tiri ka manana
5: ke okay, ke ke batla nna ya thoni mo ntle ba mpina tswe. Ke ni trente ke ra matirela a nya tswe e le na hola mabane. Ke e tsama re fike ka ntate le bese. Ga tla ka ba tswe ba tswa ke nna nga ka ka mona ka podcast.
1: Ba ba mo gatua.
5: Thank you rat.
1: Ready yo dumela.
6: Ola, yo mo se motho.
1: Ola re kae?
6: Ke tlo ya ya ngwana eso.
1: A monaje.
6: Ke tla re a bushu di mona R712. Wana mme ha go re ke ganda dembele ke msiya le ndate go di tsoa le mokuru mokore ba tsana ya barata ba tswa ba patina se betsa mna a tema tsoa
1: lo wena fela fela tsa tsela re tle ganye monga ka kere
6: dangi
7: tumela catch man tumela catch catchi le ka wana wana so o wana mme mche era pele wana wana so catchwe ene ke tsosa bana ba latelang ke tsosa Osman Mkete Godimo sebetsa moleng Mangaung Metropolitan Education District ke re ausi Sicwe kutule o so tswile ngwana ese tswa bana ba o emetse ke qetelle ka mme wa ka le usiwa ka kwana Springs Nyanyathu ena ke jemina masa ka molo le usikhonyi sibiya a kopela ke na thabitha mo le ka mona ka unicorns ka le bo ngwaneso
8: bona no dumela hle o bophile o bua le memimi mo hlokwane mona maokeng ha ke re a se madineo mahlolwane mane constantia o na hola maobane ke re ke kgona go kitikile ha monate a usi ke le bohele batho ke le bohele squi ka mo go tlile squi hantsosa ke tsose Jine Chabasane mona maokeng ke qetelle ka ho tsosa Abdi Joseph a Mthimkhulu Josi tsoa o phatsime ke a leboha e motho mogatuwa sponono
9: ila se budisa ga se moyo go tsonda ke o tsoga ba fatsa mo mo vi dange to se bana ba latelang bongana mzima ka mo vi di Molwana wa ka Mashedi Hlongwane mafidi qetela ka moraka Thokozane Hlongwane ka mafidi ke ba tsuwe e Thailand that thank you that di mafa Hlongwane mo mafidi
1: phila mongaka le sedi FM dumela khotso
0: ela mafidi
1: ndate le kae
0: bona ba ke tso tete
1: abunate
0: a ke re ntate mo re re di ka mal ka o di ndao se ke re mo re re tsuwa se re brasti u ka mal ka pocho tsu brasti a ke ke tla le ka tate e tira ma tshilo ka mana ka mona ke be ba tsa ke mo tsana ya breakfast la ke fono no ha re tsho mo rena ran tsela ja ke fono no
1: le seri dumela
10: fono no
1: le gende di
10: re a pela le ka
1: ka monate
10: e ntente mo shapu di tsa tsa go la skaka
1: mo zombi
10: e a di tshe mangwana wa ka ntse le party fish sa mana ho la botavile ke mangwana ma tshukolo mo shapu ke ke mele mo fumadi wa ka le yena ntse le patentse sa

kentse ke le teng hape le o mesonyana letsatsi mo mamedi ho kena le wena tshebeletsong ena mafube e sa le nna hape go satsana ba tao moduti ma modupini selidimo mo kerekeng ya St. Dunis Apostolic Church mo sidibeng sa bophelo motseng wa Thabong Welkom a re rapele mo mamedi ka sa paballo le poloko ya hao re sa dutse ha monate ka Thabo wena modimo wa Abraham wa Isaka wa Jakobo o di fala di tsene fatse modimo ka je go re batho le tse ba o rapela ka lebaka la hao modimo ka ona ntate ya matla di tlatse ka tshitso matla hao ka mehlaotlhe re phelo se re tong kwena modimo re lwanele modimo ha ga ditlokotsi ha ga dipola ya non ntate ya matla o bane ndi tshepile wena modimo ka ona le tsola ho modimo ha le re phamele modimo le re tshireletse ho motho mo le modimo ya mametseng tshebeletso ena ntate ya matla re tsetse ka mosa modimo le ka mahau ho bane re tshepile wena ka mehla ka Kriste morena amen a di fumane lengolo la rona hona bukenye o ya Deuteronomy re tabala kgaolo ya pele re nkete mana tse pedi tse latelang ya mashome a mamedi a motse robong le temana e latelang mme ha e fumane le ka thuswa modimo ba le ka mogwaletseng empa nna ka re ho lona le seke la tshoga mme le seke la tshaba Jehofa modimo wa lona ya le etelletseng pele yena ka sebele o tla le lwanela jalo ka ha a se a ntse pontsheng ya lona e kgepeta a mo rena e tlhonofatse dipelong le moyeng o botlhe ba utlwileng ka Kriste morena amen setšhaba se ntse se le lefelleng le ha ba ntse ba dumaduma le ha ba ntse ba honothela moshe ba ntse ba re ho moshe o re ntshitse mo re neng re phele ha monate teng re sa bolawe ke tlala o re tlisitse mona lefelleng mo re tlo shwela teng ho ne o le molemo ha ne re ka shwelle kgepeta naheng eo ya bokgoba moshe a re ho setšhaba le seke la tshoga mme le seke la tshaba Jehofa modimo wa lona ya le etelletseng pele ke yena ka sebele o tla le lwanela jalo ka ha e ntse pontsheng ya ba ekgepeta e mo mamedi le wena o seng gona he ya letsatsi le o na le dikga tseo dikileng o na le dikga tseo tswela maatla he ke batho ba o tlhokisa kgotso ga o tswa le ga o ke ena ba o lwantsha empa letsatsing lena la kasheko Jehofa o re bona ke na le wena o re ke tla o etelela pele gotlhe mo o yang teng o re le ga ba o lwantsha ke tla fetoga serago eleng e leng dira wena o re le ga batla go wena ka tsela e le nngwe o re nna Jehofa ke tla ba tlhalana ka ditsela tse supileng e mo mamedi wa ka ya rategang dumelela Jehofa a o etelele pele jalo ka kile a etelela Iseraele o se o ne a etelela pele ka topollo ya mollo motshega e etelela pele ka topollo ya leru le wena mo mamedi tseba gotlhe mo o yang teng o ine se fela ga ke na le Jesu nkaya kae le kae o seke wa tshoa bobele ga bole bong gobane Jehofa ke ena ya o eteletseng ya o eteletseng pele e mo mamedi wa ka ya rategang tseba gobane ga o eteletse pele ke Jehofa le ga metsu e bogaletla le ga dithogako di tla di kgarametsa tseba gobane Jehofa o tla ema a o lwanele e be molwaneledi wao Jehofa yona o tla o tshireletsa le nakong ya ditlokotsi le ya ga maima a bophelo o seke wa tshoga kapa o seke wa tshaba gobane Jehofa ena ke ena ya o eteletseng pele e mo mamedi wa ka ya rategang tseba gobane leetong le o leng bong o bine mmina sefela goreng lefelele moo ke tsamayang go latlhe ya ba bangata empa nna yang tsamaisang ke Jesu ke monga tsela Jehofa o eme jalo ka tlhobošhiane le lefika bophelong ba gago gobane ke ena a o eteletseng pele bophelong ba gago ka mantshe a jalo ke rata ore modimo a o tlhonolofatshe a o boloke Jehofa e beng boemedi wa gago gotlhe mo o yang teng ka Kriste morena amen a di amoele mogau mo mamedi mahu wa magana gona Jesu Kriste le lato kopane le matshiso a moya o galelang wa ona o re boloke o tsamaya le ba tsamayang ba tla mesebetsing ya bona le ba kulang o ba fodise ka Kriste morena amen.

0: a bile ntla fela metsotso e robedi ka mora hora ya botlhano go pola gore ke itse la kajeno le keke la tsamaya jalo ka tlwaelo. La kajeno ke la ikgethang la boitukisetsa dikgetho tsa magotlhametse tse tlo baka la nne goding ya pudungwana selemong sena se godimo sa 2026. Ka gona re memme bonkgetheng ba ikemetseng ba tlo iketa dikgethong tsena ba tla bua gore o baneng o lokela go voutela bona e be re o fa monyetla wa gore o ntsha maikutlo ka dintlha tseo ba tlo bua ka tsona o be o ba tlhome dipotso. Fela he pele go mono e re ke fetise mabenkele gore pua ka bona e tsebe go tlhaka e se sitisiwe ke letho.
1: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 dibeke le beke, o ka una holo mme o fumane extra ka ditheko tse subsidisitsweng dinthong tsa mantlha. Jwalo ka 2kg ya Tastic Rice ka $29.99. O be o reke le di-3kg tse tharo tsa Surf Hand Washing Powder ka R219 fela. Di fumane o fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tse ntle haholo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise diteboho ho Standard Bank MyMo account le lapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite hodima more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka more faneng ya hao tselo ka rona ba ha more DC ha bula Standard Bank MyMo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
3: Ho tlohela ho tsuba kapa ho sebedisa vape ke engwe ya dintho tse molemo tseo ka di etsang bakeng sa bophelo ba hao. Bophelo ba hao bo tla ntlafala mme o be le monyetla o moholo wa ho phela nako e telele. Ho tsuba ho baka kankere kapa mofetshe, mafu a pelo, ho sha lehlakore kapo stroke le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouwane kapo phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Ha eba o tsuba kapo o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hlokehe hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
4: Jolo ka ha dikgetho tsa magotlametse di se di le haufi, letsedi FM ka mananeo a lona ditaba le tswela pele ho atametsa mananeo a lona haufi le wena o le momamedi.
5: Bana ba Free State ba ya sotleya empa ba etele dipele bona ba phela ha monate ba driver di-fresh cars ho feta batho bana.
4: Ka labohlano lena le tlang lenaneo la ditaba la matshohlo le tla haswa ka kotlo Herigwala Multipeople Center Sasolburg. Ho tloha ka hora ya bohlano e fetile ka metsotso e 30 ho fitlhela ka hora ya bosupa mantsiboya.
6: Ke bua ntho tse phelang tseo le di tsebang. I'm not going to stand here ke iketse mzwanke mbuli ka pageleke.
4: Momamedi o eletswa hore o fitlhe ka nako pele lenaneo le qala ka kweko ya morao e tloha le sepolo.
0: Ho fela ho le jwalo ho sane moifona wa Makumane o tla hasa lenaneo la matshohlo re le ka monoka Herigwala Multipurpose Center sa sole fihla ka nako ke matsholwana a tshebeletso le sedi a dikgetho tsa magotlametse ntle lo senya nako e re hlerekene go tswala ditaba tsa dikgetho tsa magotlametse.

0: na le melawana le dipelo.
1: Hey monna, o sa bona nakong yane ranta e santse na le matla monna.
2: Hey, nka le bona jwang?
1: Empa ona jole ao ranta e sana matla man.
2: Hai, RIP.
1: Fela e sana le matla o gone o ithekela kopi ya Recoff.
2: Eh, ha o etse motla ya kere.
1: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe. Recoff e fana ka boleng bo boholo neng kapa neng. Theko e ka tlase ranta kopi ka nngwe e lekanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetseng monwana.
3: Simunye Tombstone e fumaneha bophara bohle ba Free State le Northwest, Kroonstad, Welkom, Klerksdorp. Re rekisa majo a granite le e mebala e fapaneng a qala ho 1200 hape re etsa le lay-by. Re etsa majo a mofuta wa rona ebile le o kopuwang ke moreki. O ka founela kapa WhatsApp 072-736-2756. 072-736-2756. Simunye Tombstone e tla o sebeletsa.
4: Jolo ka ha di kgetho tsa magotlametse di se di le haufi le tsedi FM ka mananeo a lona ditaba le tswela pele ho atametsa mananeo a lona haufi le wena o le momamedi
5: bana ba Free State ba ya sotlea empa ba etele dipele bona ba phela ha monate ba driver di fresh cars ho feta batho bana
4: ka labohlano lena le tlang lenaneo la ditaba la matshohlo le tla haswa ka kotlo he Rigwala Multipurpose Center Sosolbeke hotloa ka hora ya bohlano e fitile ka metsotso e mashome a mararo ho fitlela ka hora ya bosupa a mantsi buya
6: ke bua ntho tse phelang tseo le ditsebang. I'm not going to stand here ke iketse mzwanke mbuli ka pageleke
4: momamedi o eletswa hore o fihle ka nako pele lenaneo le qala ka kweko ya morao e tloa le sepolo.
7: Amedi ke boletse hore moifona wa Makumane e tla bona o tla o hasetsa matshohlo ho sane fihla nako e sa dumela 5:30 mantsibuya ho fitlhella ka hora ya bosupa. Ntateng leballo ha re o tlepere re sebeletse nakong.
8: Ee, ha ke sebeletse nakong mme wa ka kore nna ke re constituency ya ka ke batho ke nka mandate directly from bathong. Ha ke na caucus mo ke tlamehile ke le caucus le political party pele ke ya di-meeting tsa council. So ke lentse la setšhaba ke nka mandate directly from the people. Thank you.
7: A re o ntateng Kwala?
9: Le
7: tla obesa o tuke le sna di resources. E putso nya ntate tshoma ya hore le tla obesa o tuke le sna di sebediswa jalo ka boga dipolitiki.
9: Okay. Rona ke utlwisisa ntho e one or rona re le independence. Re na le maano a re batla ya tlisa ho bona hore batho ba rona ba fumana mesebetsi. Jalo ka ha ntlha ya pele ya hore bolo ba tswana ba tswa ma ke ba tswa di placing bolo ba bona ka tsela e jwalo ke bo ke ka tsela e hore ka bona hore di placing tsena tse teng tsa masipala di sebediswe e le vegetable market hore batho ba fumane mesebetsi. E nngwe ya bobedi ke hore hlokomela hore ke ka bona fela rona re tla sebeletsa ba masipala. Ya le bo
7: ntate Marantha. Ntate Marantha.
10: Rona re ha re etse fela tshepiso ya hore re tlo etsa ditshebeletso. Rekoto ya rona mona na motseng wa Kutlwanong o Dindalfries. Baahi ba itseba ne re tsamaya ka motho o reng re bana ba mobu. Re ba etseditse ditshebeletso re fa thusi ke mang kapo mang re lekile. Mme ke ka hore reng ba re voutele ka di-4 re tlo ba sebeletsa. Di-resource. Tsona re tlo pusha di ntse di le siko re tla gona. Ke a leboga mme mantsi.
7: Ntate Motaung.
11: Le wa ka ke a leboga. Ke re ke nke putse nna ntate Tshoma. Ntate Tshoma o rata ntse ya jwang ba tsena di sebediswa ba teng pele ba mbena di sebediswa. Mo hana o di sebediswa. Ke le di ya mmuso ka bona. Ama ana rona re ka abe hantle ho nna batho. Batho ba bua. Di sebediswa di teng ka di sebediswa ba sasa. Ka lebaka la dipolitiki ke yona ntho tsentsere e tlaola eno gore batho ga ba buile o etsa le se batho ba se buileng kotso ya bobedi mme ya gore no
7: ya metsi le motlakase ya ntate Tsholo

0: Mamedi ha re le kolatse amanang le dikgetho tsa magotla a metse re fumana hore ngkgetheng wa molegotla bakeng sa SACP masepaleng wa Vetakgomo Tumbatse profenseng ya Limpopo ha kgotsofalla komišene e ikemetseng ya dikgetho ke hore IEC ka bokhutshwanyane mabapi le ngodiso ya hae jwalo ka ngkgetheng wa wate profenseng e nngwe. Mojibe Ntshabeleng o ile a fetisetswa le ho ngodiswa sebakeng se leng motseng wa Tshwane profenseng ya Gauteng pelo nako ya ho qetela ya ngodiso ya IEC. SACP se butsinyewe ya baqhekanyetsi mabapi le taba ena, mme Ntshabeleng o batla ho busetswa boemong ba hae ba ho ba nkgetheng wa maemo a molekgotla wa teng ya 35 masepaleng wa Vetakgomo Tumbatse bakeng sa dikgetho tsa makgotla a metse tse tlileng ho ba ka la 4 Pudungwana. Ntshabeleng o bolela hore o emetse hore IEC e rarolle taba ena.
1: Taba ya gore ke tšhentšhitšwe ke boditse ke leadership ya rena gore ba ile ge ba ya go registera kua go IEC fele ka di-candidate tša bona ya be e le gore e bontšha gore nna nka se kgone go contesta mo Vetakgomo Tumbatse for ward councillor wa 35 ka baka la gore registration ya ka e tšhentšhitšwe ga ke sa le Taungmankotsane ke registrarilwe ka Atteridgeville sekolong se se itseng.

0: pa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 dibeke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jalo ka championship burebors ka 99.99 kilograma le peke ya nama ya kolobe ka 56.99 fela kilograma di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Watseba ke ne ke etse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yeso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
2: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. Ipalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong

0: So gonna say the FM gun warm. Out about the legend about ever scholar. Keep a TikTok. Amara se botsa sele fa mara tsa tsena jwale re bua le letuna la bona ka nete letuna le tshwereng tsona tsena tsa thuto ka mana ka provinceng ya Freestata mosebetsi kwa moholo mamedi wa bile o bileng o amohelang hloho ya na ha ke bua jwalo ka president Cyril Ramaphosa fela he re buisana jwalo le letuna ke Dr. Mamiki Maboya me re buisana le yena ka mosebetsi ona moholo wa grade 12 wa letsatsi la naha la boitlamo
1: bosebetsi kwa moholo gaitsedi ya ka mehe ka mono batho ba lebeletswe mo primary wa province ya Gauteng ya Freestata me Joyce Mathai le ena o tlabela le teng ka mono le tona la thuto jwang kapa jwang go ba le mosebetsi ona o shebane le ena me Maboya le ena o teng ka mono ha ba tla ba mola jalo mo presidente wa naha mongadi Cyril Ramaphosa jwale le tona o tla ka hlalosetsa hantle hore ho etsa lang ka mono me Maboya a tla go dubela sehle ebile re wa moele ho le seri FM ka channel le kae me
2: re
1: tlile
2: ka
1: ntate
2: a ke dumela
1: re tsela ba mamedi ba hao re a leboa di province ka ofela ba nna mo president a kgetha Freestata
2: o so wa tsa hetse ntate ke ke ga o fetola ho president o le tong o tlile kwa no Freestata ntate le ho sane ne re la re segeng ka monyetla o hore a tle a pote ka mane ka mo bana ba rona ba tlaeng ba buka le teng ile ha balwetsa boitlamo jone ka ha metwasa a bolela ba hore ha ile bona ba tla hlokomela hore tla se botse di tsamaya ka tsela e ne pa hetseng ka tsela e senang bokitikiti ka tsela e leng hore

0: tsokele se re FM ta khwa breakfast show mo tsutsingene le shume le metso etsiletseng ka morao ya bo super. I'm real Jennifer Lopez Ja Rule ke ngwe dipina tsa lentsa ratwa ha holo hemma me re tsebetse ya se re FM tsena tsa Jennifer Lopez. Jennifer Lopez ntse a sebetsa hantle ha holo se dika dikwen sena sa ditshwantsho. Ona le filimi engwe ke ratang tsena e bitswa Mother. Jennifer Lopez ke amrata ke mo ba batho ba leng gore ka nnete industry mona ke motho ke mogatang ei manyalo a mohlola empa he a ga manyalo nga mona ai wa nyalo wa hlala wa nyalo wa hlala fela he ke bophelo bana ba se ke bophelo ona ntwe re tlaetse ba mara tsebeletso ya le Serie FM tlokomela hle hore ke la bone ka jeno kgwedi eo dimo kgwedi ya mphalane hlola matsatsi a makae thwasa a robedi ke 2026 me re bua lwana tsena barutwana ka nnete ba se ba saletswe ke matsatsi nyana fela ha re bua ka matsatsi a beke ba saletswe ke matsatsi a mabedi ha re kengeletsa mafelo a beke ba saletswe ke matsatsi a mane pele ho thagwa jwalo di hlahlobo tsa magaola ganga tsa mophato ona wa 12 grade 12 me ka nnete di patlala le naha ho sane batlahle ba kene mosebetsing ona wa boitlamo hore batla tshepahala motho a sebetse hantle ha ke tsebe kada wo e hlokomele tabena ya hore ha o sa etsa ntho ka nepo ha o itshepe le tsepa hore wa itseba ntho
1: ya hangata ba bangata ba bolawa ke yona ntho no khaitsira ka be so motho a itsebe be le yona taba ya
0: ha o sa tshepahala
1: ya hore
0: ha o kholwe hantle o mo kae
1: wa tseba le wena hore wa tshepahala
0: e wa tseba ya o hore
1: ya o ja wena ka bo wena ka hore tshonjwa lo gere re a tshepa ka yona na kwena na hore bana ba rona ba se ba le malala la otse le rona makeishi di mona re tla ba thusa hey bana go gombaza hona 24/7 hanke re hopoleng gore bana ba haholo ma grade 12 fa rona a ngola ba qala bekeng etlang me le go nagale setshaba go tlotla me gore ba thuse hey enana ya ka nnete go gombaza bosiu le motsheare ha ne ne re hopole gore bana ba teng ba ngolang Baba mbaballa hona malapeng mona le shobela botsoro ba di metso tso fela tso ra ya bo supa re mogatlhelo ngwa bobedi wa the biggest one drive ta kwa breakfast show ka labone Thursday e ina kwa ya matha mma medina ko ya betse ya ge se bala le rona ge bala matsatsi fela ho le ba kamane ka Bali wena mma medi wa le Serie FM e bile ke tlo ofa hore di bese tsa lona a ke ge tsamaya motho a ge di bese jwang ho tloa Freestyle ta kwa na ho tloa di baketse le leng ho tsona bo Frenegeng re tlo le jwetsa hore di bese di tloa jwang kae kana ko mang hore di lo beya ka mane ka di lo le beya ka mane ka OR Tambo mo teng ga tla bere kena sofane sa rona ho le ba ka mane ka Bali di lo ntso buletse di lo ntso ba metse ke tlo fa di bakatseno ke di fumane le ho rotsa mauwa kana ko mang neng ha le tsamaya di bese tse le nkang di bakentsa lona tse fapaneng di lo le beya ka OR Tambo International Airport re khone ho tsamayang ha monate fela rutla spedipedi ka pelenyana fela mari khang so ka teng manga o metro mani quality route regena dia mejwang o sparikhang hore nge di tsama jwang manga o metro
2: ke le jume di tsapele ba mamedi ba tsa go paper show tsa sepetipeti manga o mpele nye tsho tsinga ngata rena le di koboto tse sa sebetseng khona cross road and Dr. Delta Harvey and Ford di ke di tsela tse sepetipeti se tlantse palla ka matla ha holo ka mo re kopa fela ba gani ba rona go ba le sebedisa no mo le di sebedisa jalo ka four way stop thabantsho botshabelo South Bunny Divisor of Pepin Alpha and Stadion Sepala Hanti how to do so and the Tongwan is of Kala Kopana Hosani Kalebu.
1: Arlebo Holo Kaitia Kamabi Ereko Berhuta Fella, Tabasa Fetala Kamanaka, City of Jobek, Ruto Hore Kelebhila Mafa, DM Jwang, City of Jobek Rahut.
3: Ndrao petale yo la bala hao le lokelang tshwenye ha ka yona ke shelter le pahato ke ka hodi funeral plans at clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato ka jeno SMS le sedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabla ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: City of Joburg re matlhela ka teng rutlo ke le bogile mafadi me joang pele thwa sa fetela ka mane ka e kurulene a o skile bogile hore nge City of Joburg di tsama jwa kha tsira ka
4: a tsile ba ha pe holona ba tsikhare le thwa sa mo hole ba mamedi ba le City of FM ra le kotse ya dikoloi swakeng sa Feland ho N1 North pele ha 14th Avenue exit ho jwala le mane Cosmos City ho South Africa Drive le Liberia Road mane mahalisig dikoloi di thulane ho N1 North hara Winnie Mandela Drive le Main Road ka kopa ba khani ba hlokomela di bakeng tsena sephetepete se bona galatlhe le maatla go Randburg N1 North hara Best Mutier Drive le Malebongwe Drive le ka Midrand go N1 North hara New Road le Samrand Road Exit. A ke ka Soweto go petetsane go Klipspruit Valley Road le N17 Circle ka Orlando go N1 North le Soweto Highway le ka Eldorado Park go N12 East le Golden Highway. Mane M1 Northbound sephetepete sa rona se maatla hara Crown Interchange le Empire Road Exit le Ville Park Town le go M2 West ga ya go Heidelberg Road ka CTD. Mabone a laolang sephetepete a tsile taolong go Republic Road le Jansnot Avenue ka Bordeaux. Mane Auckland Park a tsile taolong hara Kingsway University Road le Main Road. Tsamaise a tsile taolong matianong a Church 338 Street le ka Joburg CBD go Elof Street le M2 West on ramp. Ke kopa bakganni ba sebedise ditsela tsena jwalo ka matshwao a go ema kapa banke molao wa di-policemen. Ke aka letsa sephetephete goreng ena batho kgara letshwao sa re leboge JRA ka tlale go lena.
0: Go lebuletlhe wena ngwane so bele letsatsi le monate butlwalo tsena re kopane le Kobedi Mogeseng re utlwa gore ka mona ka ikurulene se phalla jwang sephetephete. Kobedi kgaitsedi ya ka kgotsotlhe goreng e hwetsalang ka mo ka ikurulene.
5: Ke leboga kgaitsedi ya ka. Mothati wa bale dikolo e thulane mane sebakeng sa Albertone. Mona ke matianong a Lincoln le Swart Kopis e leng a le Masia tlhokomela mokganneng mo mabone a laolang sephetephete a tsileng taolong e ba letshwao la go ema ebile ga re faneng sebaka ga re buisaneng ka letlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena
0: go lebuiletlhe wena kgaitsedi ya ka mamela tshebeletso ya lesedi re kanqe.

0: sa meralo ya dikgwebo le tsamaiso ya tsona se tlhogong sa business chart ke molelwa.
1: Tsabeletsala sedi FM tsutsinga na mashuma mabeda na metsi tseletseng ka bora rabu super ka dilabone jena re hlile re tshwara tsona tsena tsa kgwebo mme re na le Dr. Lucas Moloi yena ke sitsibi o tsona tsena tsa kgwebo bile ke motataisi re shebana jwalo le taba ena ya buikwetliso ke hlokometse ka nete ha motho o tsamaya o tla mosebetsing la ile hore letsatsi ha le so tshabe batho ba sentse batswile ka magalo ka ofapana ba matha ditsile mona ke kgola ke leboela taba eno ya hore ba matha ile dihlopa ba matha ile dihlopa hona le tlapengwe e hlotseng ke bona ha motho tla tjena ka bears no dear ya di bicycle ei ba bangata joang banna ke ba khalla mehla eno ei ka re ka sia ka nke be ona le ntwe tjena ke re ka sia ka mona ka dishabwe ka re nke bona le ntwe tjena le nna ka nete ke be setho jwa le wa elallwa mamedi go tabena boikwetliso taba ya bophelo hantlentle ke kgwebo e leng gore e ya hola potso gore rona re le ma Africa a batho ba batsho na re kentse letsoho kgwebong eo ka patshe
2: Dr. Lucas Boloi ke ena moeti wa rona ka jeno jalo ka mehlale mesagaetse ya ka Dr. Lucas tlo go dubedise bile go amoele o le Serie FM ka jeno boswaka
3: karai re ke dumedise moifo ka ofela o fennete ke dumedise ba mamedi ba rona re ba ke sebaka
2: a re lebowe ntho e ya kgwebo ya o ikwetlisa body gym ka pa go ba le batho ba ile ngore ba tla kopanya batho ba kwetlise ka pa kwetlise motho a le mong bana ba re ba bitsang di personal trainer ke kgwebo e qalile le ya magwa fela ka pa ine tse le kgwebo ya batho ba batho le gale kwa mohlomong a ga sheba history ya teng
3: kana nete fela re ka nna ra re e bona hala ene ile kgwebo e tswang ha holo ke bana ba ba sunyana ka lebaka la ho baneng dipaka tsa ho ikwetlisa jwalo jwalo ene ba di ntshotene ile hore di tsama uwa ke bona rona a ene re ka fumana ka nnete hona le mothemong rona re sa hola na re nka re loye tsa di roadway ke bona fana re matha ditseleng kwana la ho no le kotsi a re nka re se mabaleng a dipapadi re matha mabaleng a dipapadi ene ntse e etsa hala empa yena ya hore fumana hore motho o etsa kgwebo ka yona a gone le ho etsa tjhelete batho ba mopatale jalo jalo ene le nthwene bona hala ile le fateng lena la ba basunya
1: Sarekene Dr. Lucas serele ka hare na ke bone TikTok mona di video di lengata ho ba le di aerobics di bakentse fapaneng re serekene bang re serekene ho rona batho ba batho inkile se bopeo sefe
3: haite ya ka re kene le fapeng leo empa se bopeo se re sinkileng ha ho lo rona le fapeng leo ke se bopeo sa tsona di personal trainer ho ka feta batho be beng ka nnete hore di chini jalo jalo ke tsa bona re bone hangata le batho ba rona ha re ya re ikwetlisa re ya hona kwana metseng ya di toropo re ya hona kwana dishabo ke mo re ikwetlisa ntee makeisheneng a rona jalo re fumana hore dintho tse tshwanang kgwebo tse tshwanang le tsona di chini jalo ehle ha re so kene ho tsona mme le batho be leng hore ba kene le fapeng lena la ho kaetsa kgwebo ka hare ho rufisitse hore bana ba di personal trainer bana le kgwebo tse nyenyane ka hare ho kgwebo ena e kgolo e leng gym mme ba ya ya bona ba loetsa tjhelete ya bona mono ha ba qeta ba pata le kgwebo ena e kgolo e leng gym mme re fumana hore rona re ba palla boemong bo ba bana ba etsang dikgwebo tse nyenyane ka hare ho kgwebo ena e kgolo e leng gym empa ha re so kene mona mo eleng gore kgwebo ena e kgolo e leng gym ebe kgwebo ya rona e tsamaiswang ke rona jwalo wena ga itseng jaaka
2: o ka nkeletsa ka horeng wena Dr. Lucas ke itulela botshabelo mona mo eleng gore 99% ke batho ba batho fela makeisheneng a rona mo o ka eletsa motho gore ke kgwebo a ka kenang ho yona mme o bane o santse o na le dijimi tsena tse re di tsebang tse mabitso tse sentse re tseba gore ba tlhoka bokana kapa ba patala bokana kgwedi le kgwedi o ka nkeletsa jwang ga o tlwa tabeng tsa gore batho mohlomong ba patale bokae kgwedi le kgwedi gore ba kgone go tla jiming enana yaka le nna ba tle ka nnete ke be le batho be e leng gore ba tlatla batho ba re ka nnete le rona re ditho tsa jimi ya batho kgata
3: kana ha re tla tabeng yeno ke hore re tlamele re hopole le bokapi e be ntwe re tsebang ha re tla tabeng yena ya di gene re utlwisi so re gene ha se fela hore mo a hono mogolo ka hare o kentse ditshipetse boima o tlamele wena ha o le motho ya tlo kwetlisa batho o bene le ditsela le mercha e o e sebedisang ho ka kwetlisa batho ntho se fumana ha hono mogolo ka hare o makeishene ya rona le maqheku ka bogolo ga bana dibaka tsa gore ba ka ikwetlisa ntho tse tshwanang le tseo mme re tlamehile re shebe gore na ke difeng dintho tse o ka di etsang tseo batho ba ka kgonang gore ba etse boikwetliso ba mehla le mehla gore motho a kgone go utlwisisa gore ga ke batla go ikwetlisa nka etsa ntho e itseng le itseng le tabeng ya gore mmele o nne o sebetse ka setlwaedi ka tsela e e tshwanetseng ba e bitsa di-stretching le flexibility jalo jalo o nne o shebe gore na ke difeng dintho tseo o ka di etsang tse e leng gore di ka kgona go thusa batho go fitlhelela gore matshelo a bona a be a lokileng ka tsela e jalo mme ga o se o entse ntho tse e tshwanang le tseo ke mane he mo o kalang o sheba gore na ga se di etsagala ka gare o makeišene di sa etsagale mane e be ditheko tsaka di ka se be tlasenyana ka goba ga ke patale ditšhelete tse godimo tse ke di patalang mane dišining tse golo ke yona tsela e re ka ra kenang go yona ka yona mme re kgone le go patala dišimi tsa rona makeišeneng a rona jalo jalo ka dintho tse e tlwaelegileng tse re ka ra etsang le go sebedisa dibaka tse e leng tsa setšhaba tse teng ka gare gometsena ya rona ntho tse tshwanang le tsona di-aerobics tse thwasana bua ka tsona diholong tsa rona jalo jalo ke tsona ntho tse re ka ratalang ra di etsa gore re kgone go kena lefapheng lena ka maatla
1: go bebofatsa taba gore batho ba patale ka kgwedi mme le taba ena ya go patala ka kgwedi motlho mo ga o ka tlhalosetsa mmamedi fela gore marakona wa di-gimi tsena tse patalwang ka kgwedi gangata ba etsa bo tšhelete tse kae motlho mong kgweding kapa selemong kapa dipalopalo tse o nang le tsona ke bo tšhelete tse kae le gore ga ke le lekeišene ke bebofatsa jwang ntle le taba ya gore na motho o ba le ditshenyelo tse kae gore go be bobebe gore batho ba mpatale kgwedi le kgwedi
3: ga e direka o ka tla nna wa e sheba ga re sheba ka mane ka dijimeng tsena tse kgolo go sa tlo bua maditso nna ka mane ka mo ke yang teng o fumana membership ga o sena ntho tsena tsa di-vitality motho wa fumana a patala magareng a magolo a tsheletseng go ya go ketetse pedi ka kgwedi mme o tlo utlwa gore jimi le nngwe ga ngata wa o fumane ga ba bua ka gore ehlile ke ba ba kae batho ba e leng gore ke maloko a yona o fumane e tsamelela mane go bo 5000 ya maloko ba bangwe ba patala fela kgwedi le kgwedi ba fatlhe mme o ka sa nna wa e sheba tšhelete ka le gore ga o re dikete tse pedi go ya ka maloko a 5000 re bua ka tšhelete e kae kgwedi le kgwedi e moago o le mongwe o etsang mme re sheba gore dijimi tsena ga ngata wa fumana ba le dibakeng tse e fapaneng ke kgwebo e leng billione re shebile mane gore ke kgwebo e shebaneng le tšhelete e kana ka 65 billione ga re sheba ka selemo wena gaitsedi yaka industry ya
1: teng
2: nonne wa bona fela jalo ka ga re ntse re bua tje o bona ehlile di ba teng makeišeneng a rona mo ebile di fumana tshietso
3: kana di ba teng makeišeneng a rona le ga re bona ga ngata di fitlha be di kwalwa mme sesosa-sosa se e tsang gore di fitlhe di kwalwe ke yona ntho ya gore ka nnete ga ba so utlwisise gore na ga re tla tabeng ya boikwetliso ba makeišeneng e be ke eng e re tlameileng re e shebe ke eng eo batho ba e batlang ba e ratang re ka tshwara gore ke batho ba sokang ba utlwisisa mmaraka ona wa rona wa makeišene ke ka gona monyetla o le mongata gagolo bakeng sa motho ya a phelang sebakeng seo gobane motho eno o tlo utlwisisa gagolonyana gore na ditlhoko tsa batho ba phelang makeišeneng ga re tla tabeng ya dibaka tsa boikwetliso ke ditlhoko tsa bona ke difeng
1: ya Dr. Lucas ena na e ka re ka e fana go hape ke re hlopholle ke re shebe re motho o qala kae ha o kena kgwebong ena e ntle kgwebo ena ka nnete ke tseba batho ba nang le lerato la go kwetlisa batho empa nnete fela ke gore ai ke mathata tabeng ya gore na e tla phela nako e kae e ya phela na ebile maria go ba obe o feta fela ga re tla e bua nako e tlang re lebetse nako ga o tlhentate
3: ke
1: tla ka go kgolo go tlile ntle la sebedi. Khotso. Ba mara tsabela tsa LCFM 25 pele hora ya brobedi ke na kwa chepa ya dipapadi.
4: le sedie fe fe la kitse patcha
5: Ago le bua DJ ko le bua comrade Jonito le the disco dancer mamiri wa tsebeleso ya le Serie FM moro. Ago le kula ka papa dingena cricket maobane wa opolela ka ujetsa re ka hora ya botlhano mantsi buene le haunona le auction ya dibapadi le gona ebe se bapadi sena se tlaya kae sena se tlaya kae ho SA ho Betway wa opola mane dia qala Betway SA 20 kgodinyane ya Pherego. Tola he ke ha ile go bana ho ba mahleki a holo maobane bana ba rekwa bana ba ya dihlopentse bamba ya ho tsona mme ke batla he ha re fitla mothating ona ke re tle re le kole hore na ebe mang o ya kae ho SA 20 mme re tla qala jwalo ka hore re hle re le kole ka mona ka ho Joburg Super Kings e regile se bapadi se dilemo le shobene na le metso e robedi se bapalang e le mathula hohle Jason Rolls ka theko e hodimo ya letsatsi e leng dimilione tse pedi felwane robong. Faf Duplessis yena o boetse hona setlhopheng seno ka dimilione tse pedi felwane supa. Ha re lekola ka mona ka Pretoria Capitals, yona e fumane jwalo Themba Bavuma e ka sitana le Rassie van Dassen nakong eo ho neng ho thongwa dibapadi. Re a feta. Re ya ka mona ka ho MI e Cape Town. MI Cape Town yona bankile jwalo wa mathula hohle Vian Mulder ibile le baolara ya New Zealand yena o tla bapalla jwalo MI Cape Town. Tlhopha sena sa Sunrisers Eastern Cape bao e leng bona bompudi ba tshireletsang sekola ba kgonne hore ba tshwarelle monnane Nandre Berger o tla nne a dule hona tlhopheng seno sa Sunrisers Eastern Cape le monsena re bona gona ebe ke bona ba tla hle ba kgone ho tshireletsa mohope wa bona kapa tshe ha go suta tseno re ke gele kole ka mona ka di Olympic mogatlo wa pele wa emedi wa dipapadi tsa ho phunyeletsa wa dipapadi tsa di Olympic tsa 2028 o qala ka la bohlano lona le utlwa he banyana banyana e bapala le naha ya Madagascar me papadi ena e tlo bapalla South Africa e tlhekere e tlo bapalla Bloemfontein South Africa ka ha mabala a sukudisa ka mane ka ha bue mombo kefe a batlang mabala ka mane ka Madagascar papadi yo he e tlo bapalla ntle le letshwele ka ha Madagascar ke yona intseng qeto eno ga re batle gore ga re bapala ho be le letshwele ha ba batle ipe ya ka tlasa kgatello ba re batla bapalla mona University of Free State ka mo go ile ka utlwa ka teng kapa ba tla nyoloela ka mona ka stadium sa Free State mo teng go tla bapalola teng mono he re bone gore na e be letshwele lena le tla ba thusa ga le lesio kapa tšhe mme he ba tshietse ba tla boela ba dumelelwa ga o kenwa mogatlhelong wa bobedi bekeng e tlang ka la bobedi. Ntho di a etsala mafelong ana beke mamedi papadi ke tse golo tsa ke e golo ya MTN 8 le papadi ya magaola gampa ke ntsa Orlando Pirates le Mamelodi Sundowns. Papadi ena ya MTN 8 e tle boima haholo mamedi mme e shejuwe ka leitlho le ntshotsho le mokwetlisi wa Mamelodi Sundowns o buile seno a ke go tla ona o reng kadoso.
6: We have never played a final against Pirates ourselves as coaches. The club has played many. I understand and we understand very well obviously the importance of such a game, what is in stake, what exactly it means mostly in South Africa for the fans. So there's obviously a strong attention on the game. We see it as a one more on our way. Obviously for us as the next one is always the most important and we take it every match very seriously.
5: Ke ka mogodi be leng ka teng kadoso mme a re mathela ka mona ka go Bolondo ho fitlhela ga kana go bonagala e ka gau ena ya Bolondo e tlang kwa jwalo ke Harry Kane. Kane o hula letoto leno la dibapadi ka pele ka dintlha ke tla o neletsa ka nkano go raborobedi gore na ebe Kane o sa tsamaya kae o sia bomang o sia bomang o sia bomang. A re boele kopana gape ka nkano go ra yana rona ya borobedi ka o tsho jwalo ntumelele ke mathela Gauteng Auckland Park re tshwara Gauteng ka lesogo.
7: Shoprite o fa mata ka pokothong ka lenaneo la meputso le ithommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka 500 gram ya di-Vienna kapa 750 gram ya Poland ya Chief Chicken ka $39.99 e le nngwe. Le 2 litre ya Brooks Ora Squash Concentrate ka theko tlase ya $36.99. Disolo di fumana mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.

0: Miss Elliot, dumelaro ke ngwe dipina tse leng tsa Miss Elliot a ratwa haholo aba ikemele ne ke betsa ntate ne ke ngotse ka
1: bukenya mme wa bona mo ke tsa maloso he MC Light Miss Elliot what's my thing
0: ntabalteng ba le babedi Miss Elliot la theola mmile ha ho lo
1: ka hopola ka hopola ka hopola yeno
0: MC Light ntsa bina le hana jwale fela ke bona ka gona le project tse ding tsengata tse tsa mayang ka thuko tse a sebetsana le tsona
1: na ke sa ba utlwa ho lo ke sa ba utlwa ho lo ka nnete le shobe fela betso so ga le bile tsholo re ga bro babedi the biggest for the drive tahwa breakfast show matsatsi a o feta mane re re buisana jwalo le mokwetlisi ka mane ka sekolong sa Naval Seg ke bona he bo mampudi ba ke motsepe schools football championship 2026 national finals jwale abar joetsa hore sebapadise leng hore ka nnete bile sona sebapadise leng hore go la ratwa golo tournament mono setswa hona ka mono ka sehlopeng sa bona sa ka sekolong sa bona sa Neville Sex sebapadisena ebile ke la ka utlwa gore ka morao le bapala ke motsepo la tsamaya le bapala gape le engine champ of champs ya no go bona la ekare go na le motho mona ke ena play of the tournament kgaitsedi yaka tournament e ne e tsala ya ke motsepe 2026 ena e nkuweng jalo ke Neville Sex Neville Sex High School ka mane ka Bloemfontein mo ke tswang teng mo ke ntseng matric ya ka teng ba ba batsama jalo ka 3 million rand ka ofela bana ba Neville Sex e tlatla e lo lukisa e mona ba sebeditse
0: ga ba se ke go nolla gore ne go vuthela ka the century
1: no sege re ntse motlotlo e katle o jwa monna
2: Ah,
0: sha bunda. Ka tla
1: ne ke kena sekolo ka ra wena sane e bona le ge jise at least le abetsa yo. Ayayayay. Ka tle.
2: Ade.
1: O ka tle ho mang wena?
2: Ke ka tle ho magabese.
1: O tswa kae?
2: Ke tswa mona Bloemfontein.
1: O kae Bloemfontein?
2: Sports.
1: Ko sports.
2: Eh.
1: Ka tle ho mona le bitso la hao la bolo ke mang?
2: Ke diwana.
1: Adibayo.
2: Yeah.
1: Ba go bana ba o bitsa Adibayo.
0: Adibayo.
2: Ah. Ke le bitsa le ke le fueng. Ke ntate mo. Le mo ntse fitileng.
1: Wena o bapala jwalo ka mang?
2: Ka Vinicius Junior.
1: Ay, sentse ko bona. Gore ke kwala mahlo sentse ko bona. O bapala position ma.
2: Left wing.
1: Hey! Ah, watch. So na le dilo botse kae?
2: Kito tena 18 ino ga November.
1: 18. O tso bapala kae hana jwale ntle le sekolo. Timo e bapala nge feng?
2: Ke bapala 10 point le kitchening.
1: Ke mona ro fositse jwang katle. Katle mo fositse jwang.
0: Nala mo.
1: Hai man, re mo fosa jwang.
0: Ha tsa ha ha di a mmona.
1: Hai man, a ke fosi ba shimane ba tsi ba mbolo thwase.
0: Ha wa mmo. Katle ntle le sekolo mona mo bapala nteng. Wo ko bapala di tournament tsa location in fela.
2: Ke na le di bapala.
0: Ke di fetse o la ka di bapala batho ba utlwa go jwa le ke a batsikini.
2: Ke tsa bapala ka World Cup e Thabantsho.
0: Hey!
1: Ba le ba reng ha o bapala mono o sontso o chesa?
2: Eh, a ne sentse ke chesa.
1: Hey, yeah, yeah, o ja jersey man.
2: Ke ja jersey number 7.
1: Ajajajajaja. A thosa mona go tshwere star.
0: Ne pa wa ke nna ha ne ke santse ke
1: ba. Ah, mona go tshwere star mo. He mona ya ya jwa nke motsepe mona.
2: Ai la tsa mashapa.
1: Ho lo le jwang a re ye re fem fetu game ya pele o bapetse le eng ya bobedi o no bapala jwang wena?
2: Game ya pele ke kene se sa mari. Mo tshinya se ba re pile game ni so
1: a. Ai ke ka ga o monate ntso qala bencheng.
2: Ah, a ke re superstar e kena.
0: Thank you mwanaka, thank you Katlego. Wata wa ebe a hantle moshimane wa ka. Superstar ke na ne.
2: Ke na se ke na fa mo tshitse ba
0: khatse. O tsebe o sha ena hantle.
1: Hey. King entse una hana king entse ngore le tle ka ebe lona di champions se Neville se ge da ke motse. King ele sebeleditseng.
2: Ai ke ha duwe ke salary ye tsa mona na sekolo.
1: Mm.
2: Ke re spana ka thata ene. Ke le khale re lo rent.
0: hone le lo gane le bona ntse le kwa ka dressing room ka
2: e ya ne ke bo ne ke itse ga ona tshebe tlo ga malati
1: he ba fetu
0: jale ka sekolong ka mo ka di classing di thuto tsona di a jwa
2: a di a hanke le tsona
0: la di betsa le tsona
2: e ya ga di hetsa
1: o great mangana jwale
2: grade
1: 10 harishebe position we bapala motho ha ka botsa hore ho ya ka wena left wing e mnate tswantse be left wing e jwang
2: tswantse be
1: left wing hore ke bapale left wing o tswanetse ke be player ga e jwang
2: e pace e mo atlhang ena le monahano wa ka pele
1: yeah
2: e le
1: dilo mo ni. O tswa ke skill wena.
2: Eh ai.
1: Eh? Ke ntho tsenyane.
2: Ai, ke ntho tsenyane.
1: He mona o sona le nthwana na ya majita banana. Ha ho lo ke na lo e bona di tournament embo Soweto mona. Bana lo paqama ba thibe bobolo ka tsebe monna. Ai. Ke ya ka e bolo e o katle o jwa le yona monna.
2: Ai, na e a ke ba ba le. Ke ya wone.
1: Enjoy you. Oh, wena o lata motho we.
2: Eh, ai.
1: Bari, ngona na le discounts mo ne mohlomong di le bone ka tle ho etsa le bang.
2: Eh, ya ne le dipeng.
1: Eh. Jwale ha hona ba ntse ba bua le wena.
2: Ah, ba bangata.
1: He?
0: Jwale ba bua le mang? Ba bua le wena, ba bua le motswadi, o na le manager, ba bua le mang?
2: Ba bua le di coach.
0: Oh ba bua le di coach he monna ka tla ke utlwa gore o bapala ka mona o qeta tournament ha o qeta se bile o fetela pele o lo bapala nqeng a go jwetse mo mamedu ha o qeta o bapala ye ya ke motsepe ke ha o fetela ka
2: a ye fetela enji
0: mo gathala letho
2: ai khona
1: ba gathala ba fana ba gathala letho sa bana ba matha 90 minutes
0: jwale
1: tournament ke ena ya bapala le kopane o tsebe ntsuli yona ena le di stara tsa yona Bethlehem kwana Jozi na le di stara tsa yona KwaZulu Natal ke national tournament ena ya lona ibitse dikolo tsetse ba mbolo ka ofela o nona la o tla ba player of the tournament
2: eh ni ke nana khona a ke nana nona le motho a ka nyemanga pele
1: he bana e thwasa wa mutla motho yo mwe ya motho ona wa itshepa ino
0: na wa itshepa o tswa ntwa e batla
1: motho ona wa
0: itshepa a konjwetse wena di hlophentsetsa PSL ke sefe se hlopa se o tsamaya le sona
2: a ka mona ke favor re bolwa ho le ka
0: mo o ka mo ha o favor re bolwa he
1: tswala tsetsa no
0: okay mo favor nteng he o favor ma
2: mo geta
0: mo se hlopa sa se favor se leaking a thing make it safe
2: Real Madrid se favor
0: o motho Real Madrid
1: ba fana bana ba shebele a pela mara ke player ga e feng o e rata mzantsi mo mona
2: Ivan
1: eh
2: a ona tsia ga nkhaza
1: talente
0: o wa ile ka wa se a tsa o wa ile ka wa des
1: e boya o ke le rile Nixy
2: cool.
1: He man. Wena motho a sa o tsebe mbolo ya hao ke a level ya mang? He?
2: Asi.
1: Motho a sa o tsebe o bapala bolo ya level eng ya mang?
2: Level eng go di ya bola liga
1: e tlo. Re tla tsaka mathata. Monna ba re mo be nna ke batla o tla o shebella ba re wa tshisa batho ba bangata ke bang o batla ngo lebo wa mpethu gore o bo fumane bo play of the tournament tjena ho bona ha le gore talent ena ya ha o ka nnete ntate modimo o file ke mona le tlele ka 3 million le hapela sekolo ke bo mambo batla ngo ba lebo wa bophelong bo ba hao gore o fitle mo molenteng
2: a tene ya ke tsala ke tlo lebo wa coach Martin le mama di le coach Lady le coach Maleki le ba wa
1: yeah
2: go ya feta bona ka ke se mo
1: le di player ga ke go passwa ke di coach ga wena sa
2: o pa eh ha le di player
1: ya o na la ke bo coach ba o passa ga ga hlotse go pass
2: a ke bona go jile ba batho ba
1: Hempe
0: o mamela hantle
1: o mamela hantle wena o batla ipona o le kae mohlomong ha re tshoge go so qetile sekolo jwalo o batla ipona o le kae
2: a ke batla ipona ke le overboard
1: he ba fetse
0: overseas
1: he
2: eh
1: ha o batla Eh mona, nna ntse kere ke tla o bona suelele pele uno nonyolo we jwalo.
2: A bona.
1: He ba fitu.
0: Eh. A o tla ke.
1: O bapala neng ha pe ke ke tla o shebella mona.
2: I know.
1: Oh, le tlo shebana le body exam ne? Kasi ha ona timo o bapalang ho yona motho a nka tla o bona.
2: Kasi
1: ke bapala 10 pond.
2: O
1: ko yong feeling din dira. Oh, le tlo bapala
0: nenda.
2: Ano
0: a
2: so
1: dilo
2: na
1: ka
2: maybe
1: go Saturday ka
0: nna ka
2: bapa.
1: Ke batla
0: o
1: bona man,
0: batho
1: ba bangata ba bua ka wena. Ya no ba bangata ba bua ka. Ba fanas, rula ka letsa mahlono lo tshware fela jwalo. Ba re skolong jwalo mo na play of the tournament ka mona le tle ka 3 million ba re.
2: Ai, what have you done?
1: Ba ile ba obea ba le be assembly mane ka pele assembly.
2: Ah, what's
1: going on? What's going on? Hey.
0: La botsano ba kwala ka lo.
1: How the start a skolong. Ah, shapo ba fana so dumedise bo coach ka ofela le di player ga tseding le tse bosebetse o motle. Re lakaletsa mahlonolo ne. Lo wena go lakaletsa mahlonolo rutlwe tabatsa ha o mare he a gena di bua na jwale. Ke a bona di thwe ka ga ditlatsa mahantle go lakaletsa mahlonolo di boys ne.
2: Eh, ah.
0: Ka lebo hela. Eh, mamela tsebele tswa se ditaba tse monate katlego ya motsha ntwentle wa e bona talent ena e etsang. Rata hona ha o le tjena. Antle o di mahlo ra ke borobedi ena tsebele tswe ke le sedu SABC. Musi wa tswe o bala tabatsena.

0: bona
1: ona le ba metsi ba ba ne ntate a re wa se batho di ka ke ipotsa ebe ku wena ebe ke mamuti yo bana
0: ha itle ntle o tlaetse ka mantaine le bohloko a tsiba ke ne ku utlwetse bohloko ku utlwa go a leka go pintse mona mo
1: lenteng
0: kwa le ganna le a hana
2: ma o le mabane ne ntse le sentle
0: a ka manta
2: oh mabane le a hana
0: a ka mabane mabane o la le ganna
2: mo seswa le se ya wa sebetsa ga ke nna ke la ka tsho ka ka le sebetsa a go wa tle mo seswa le
0: se ya wa tle ma le ya mo gaunje
1: a munya ka o fete
0: a munya ntongo le o le tsho
1: a o thola next
0: ha ona le le ka
2: ba re le tsentsa le molodi ga itedi ya ha o tlo mo lati ja ka le la sebetsa
1: na ke tsiba wa pera se wa pera
0: eh o kwa pera
2: le wa pera oh
0: hele le bile ha se ha se ba ke ntsa le ntse
2: o kile wa pera
1: we eh wa pera ke ba ke ntsa molodi
2: o nkile wa pera ntshwarele ga itedi ya ka ntse ke
0: Unza fosa nye botlo botlo le ne botse wa pe
2: o le wa pe
0: o se sa ha pe
2: o la twa ka e blobo bo ke la lo ba le mathata le o la twa ka
0: yo hai
1: yo
2: o jwa ntula lo wa baba o ntwa go jwa e fa mo ba medi tulala radio ku ruta ba mamedi tulwa go ruta ba mamedi tulala fa mo ba medi o jwa khaitsedi ya
1: tswa mo go nna go nni
0: a tswe eight
1: mo go nna
2: a o mo rata ka jeno khaitsedi ya ka o ka tshela le o di a ja le ka tshepa go a sebetsa
1: ka ke le mo ba ne ka tshaba o tsheka re
2: wa go lo le ma
0: sa lo tshe mo he hai ke bona go sama ri o ntse mo sebetsi
2: a se tsabonwe le
0: ntho o magale
2: o le le ntho lo tsamalo o jwa ntlo la ka ha du
1: ah ba tsaka ya jwa mo khona
0: ya o ska lo ipeta he global le
2: ka global la sa o tshepa
0: a ke go tsiba mathata ha o male
2: o le rata
0: o ba butle o be butle o tlele dibine wena o mame
1: dibine ke mamele
0: wena o mame ka bina le tso jwale wena ha ona microphone o batla o kwahela microphone
2: ba sheba ba felo ga be ke Go ba jwa le ga soko.
1: Le le nesti kwa.
0: Ha ene le ho. Ka lo le betse nesti ha e moye.
1: Je le ke le tsho nesti ha e moye.
0: Ah. Antsa re sala mati u tswa ye. Ka mutsa.
2: A fela ya sebetsa rata ena ka nnete ga itsedi ya ka o tla nneletse. O tla nneletsa mafelo nga be ke le nna ke motho ka la le gata le nna mafelo nga be.
1: Ke tsi bona le mafelo a manga be ke o tsunga na mutse.
2: Ya no. Fela ke se ke tsi ba rata ga itsedi ya ka. Ona nix e tlang ke makapeng yeah ba etsa ka ke 2 liter ka ba 7 ke 7 tsa
0: we want a lot of ka ba tselwa metsinyana o fukotsa matla mo ke diketse Are kopi lengwe ka ga gala setletse
2: ya be kopi ka pa ya
0: tsa pa ya tsa ile jwa
1: eno tswa pero mongate yo
2: ga pero
0: bale o tlo bona nna putswa ka go ile nte nna putswa ka gore ba o gakeletsa jwa ba ile la kisa o tlo ba tsetsa ba me tsipa la e phami sa mo
1: ya o tswa ka le site tshe tshe o time ona emere a o ile ile kae
2: Pere ba taime.
0: Ba go tsaka le site. Wa se. Wa pere o tsaka le site.
2: Pere o tla tlo fodi.
1: Eh, ene re o le be.
2: Tla tlo fodi, o tsa pa ke o.
1: Ai,
2: no, I got a tuli baby. Ke la bole ka
1: jeno. Ke le bahle ba ne se ho itlabole ka jeno re tla ba le sultana sane sa ba tlohadi. Mo ka jeno he re tla ke re shebe bontate haholo. Rena le mantsana se sotho a reng monna ke nku halle. Jwale bontate ha ba hloka letse. Re tla ke re utlo rena bohloko ba bona. Ba bontsetsa kae neng hobane o tla fumana hangata ka nete re bona bomme e le bona bo bona hey me o tlile bohloko ka le ka morale fufumane

0: me antsa la fela jale bo ntate re ke ruto rena bohloko ba bona ba o lahlelwa ke balekane ba bona ba bontsetsa kae jwang me ntle le mona he merapelo ke kgodi ya dipalangwa re tla rapella boipoloke boipaballo mebileng ya rona baganne le bapalami le ditaso ka ofela ke tsona bana be sekile mila ho
1: ala buile tuli
0: hasta mo he
1: o tla he mamela tsabela tso ya le sedi metso tso ha bilo dula ya le shumela metso medi pelo hora ya bo robong ditahle di emedwalo ska ba fitwa kufa global stage in 20 years ala kitse wena rena le ditikete me ba le sonolo ba tla itsamaela ka tsona le ka jeno o tla le tsena re fitisetsena re tsebe o otlela nthwe monate SWV can we kamaram
2: ntwa o qetele yo lapa la hao le lokelang o tshwenyeha ka yona ke shelta le pahato ke ka hodi funeral plans at clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana cover ya lepato ka jeno SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: o fetola masiu a malelele ho baqaleho tsa ka mafudi mehopolo ho ba di-invoice ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di-SME empa ha banka ya hao e bona fela balance ya hao e sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta Netbank e utlwisisa dikgwebo tsa di-SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo kena ho netbank.co.za/SME See money differently. NetBank. Re ba bi ba di tshebeletso tsa ditshelete ba simolao le ba fane ba dikoloto ba dumeletsweng. Hona le dipehelo.
4: Hey monna, o sa bona na kunyane ranta e santse na le matla monna.
5: Hey, nka le bona jwang?
4: Impona jole au ranta e sana matla man.
5: Hai, RIP.
4: Fela e sana le matla go gone o ithekela kopi ya recoffee.
5: Ha o etse motla ya kiri.
4: Ke disitse. Bakana ya 800 grams e ka tsa dikopi tse 296 ka theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe. Recoffee e fana ka boleng bo boholo neng ka paneng. Theko e ka tla so ranta kopi ka nngwe e le kanyeditsweng boholo ba 2.7 grams ka theko e tshaetse monwana.
6: Yeah. Lesedi FM ke molelo.

0: mamela ke lebitso la napina tshebeletsong ya lesedi fm mikasa can we pelo mono swv tshebeletsong ya lesedi fm msobitse le twasa le kada o mamela tshebeletsong ya lesedi bile monate ho ba le wena hle ka jeno a ke tsa jena ke menana le mehlala ha ke tama teng o sane ke tla be ke le ka mane ka mosebetsi wa moholo ka qwaqwa president
1: Ramaphosa yes ana le bana ba dikolo ka mona le sebetseng hantle gaitsedi aka ka jeno go hola jalo kakapa ke ba sebetse mo le rona le hlolo lotsholo wa hola ka jeno ke bua monna wa tsatse kae kakapa aba fufula
0: o kakapa bathung khona o le 39
1: le ba shimane bo kakapa ke ba fa 35 ba shimane bana bo kakapa e ba shimane ba u tsaka kwa mmame a o metapele ba tsamela ska ka ba ba a go re metapele a go sebetse a o kakapa ba tse di tseng
0: Batlono lo
1: ga itse ya ka se.

0: bona ha o le data ne ke December waya waya ha o tshware ke re Monday le Labohlano di a tshwana ho wena mona a se ka di khoma ke tlo tlo bona no mo ntse o tsa data o tlo a mamelori o boloke na kwana promo
1: o ntse o le mohaleng data
0: ha ona get together e qalang ka please call me
2: Eba data ne ya Telkom ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta hodima moo ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa miputso ya 500 million ha o kgetha tap to win dialer star 180 hash kapa o downloade my Telkom app ho na le melawana le dipehelo Telkom possible begins here
3: Bophelo bo potlakile, ke bosebetsi, ke boikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Empa wena di uhlwile setha. Jwale, leba ha OK Furniture, o tla bone ha ntlo ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya ho qhanolla, tafole e momahanyang ba lelapa, bethe e monyollang mokgathala mantsiboya. Disebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo. Hobane monyako wa bophelo ha o hole, o ka tlung ka mona. Leba leloko, ha mmoho le OK Furniture. OK Furniture, nyakallela bophelo.
4: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.

a ke boela go dumedi selo wa mohela tsebele tsonyena ya senelo sa tumelo ke mo rutino mbula ya o dumedi sa le bitso la Kriste Jesu go di nya tlokomediso ya mafu a kelelo hui melo ha mai putlo go di nya tlokomediso le le fu ho le rapella la kensa go di nya dipalangwa ha re rapela mo mamedi re mi hape Remain so a killing to the heart. Bua Morena, Remamit. What's about all shits are on? Let's put it to Mashorona. The Christ the Morena, Riara Bella, Harry the Bala, Rene Helona. Gilahao, let's all win. Jolly Mrs. Novella. Amen. Mumma Mediara Jehan, Rebala Hammoho, Buka Yamateu, Mateu, Kaulo. Ke ya mashuma mabedi ametswetsela ke mana ke mashuma mararo ametswero bedi yo ka tshuso ya morena re balang hammo mateu kholo ya mashuma mabedi ametswetsela ke mana mashuma mararo ametso erobedi are ho bona moya wa ka o tshwere ka ngatso hle ke maswabi a isan lefu salam mona le fadime he le ke la morena morena o le hlono le fatse o le tse le dule me hopolong le dipelong tsa rona jwale le mehla e senang ho fela Jesu o a dumedisa bana ha o sana o kgutlela morao tshwana le motswadi ya tswang ka tlo a e tswa ka koloi ya ambulance a tseba hore le fulena al sata tloa go yena tshwana le motswadi motswadi ya siyang bana a yo batla mosebetsi a sa tsebe gore na o tla gutlana a ba haka kaofela a ba suna a ba dumedisa Jesu ka nako yena ntho ya pele kgetsmane o ikamogela le seo e leng sona ka mantswe ya mang tlhokomediso yeo Kriste Jesu a re nehang yona bukeng ena ya Mateu ke gore o a tshwaneleha ka nako e nngwe maemo a bophelo ba rona re se ka re a beya hodima mahetla batho ba bang re nke boikarabelo ka seo re fetang ho sona mme re se dumele re se amogele motlhang re se dumetseng motlhang re se amogetseng e ya ba leeto la pholo le ya qala tshebeletso ena e tla ho wena e re Jesu ha o so le boima jwale a bona mofufutso wa hae e ka diphororo tsa madi a bua mantswe ana salam mona le fadimehe obane moya wa ka o tshwerwe ka nna tsohle moya wa ka o bodutu moya wa ka o imetswe tsela e tharta joanye ke tsamayang leeto lena e ka ba le tla feleneng ke seo Jesu a se senolelang barutuwa ba hae mohlareng o bona lona e nehe maatla tiseletsang tshebeletso ena e re ho wena ha o fihla hora e jwalo bophelong ba hao o tlo o tiseletse ka thapelo morena o hlonolofatsa o boloke mejwale mohau wa morena rona Jesu Kriste re a tswela Modimo Ntate kopano le matshitso a moya o galalelang dibe le rona botlhe ka Kriste morena ke morutinong bula a reng go wena kgotso e be le wena le bantlo ya gago.

tlaba monate mo mabitse motle etsa bonete ba hore he o etsa bonete ba hore metsole ha wa ba mema ba aisani le memane le tsamae mmohle ho be monate be mikete menate e o le nate felwa mbohle re re suthele metsole ya rona ya tsohang tapa sa bona dingata joan fela ka jenole re ke hle ke ba face ba ka ke bana.

0: na le pina e monate ka nnete. Nna ke mme Matshepi. Le phetse jwang he metswalenyana yaka?
1: Mme Matshepi, nna ke phetse hantle. Wena phetse jwang ka nanelo?
2: Dumela Hloni, dumela le wena mme Matshepi, dumela le lona metswalle.
0: Ke a le amohela bohle mona lenaneong la rona. Ha re mameleng pale ena ya rona e monate. Yona sehlo sa yona ke se reng. Ho tlile jwang hore ditlou le ditshepe di fumane mehatla ya tsona?
2: Ena utlwahala eka ke pale e monate mme Matshepi.
0: Ho lokile bana ba ka, ha re mameleng hoba e ya latela. Kgale kwana, mantsibuya a mang a neng a tjhesa. Pele diphoofolo di ka ba le mehatla. Ditshintshi di ne di dula di fofa pela ditlou, ditshepe, mmoho le kgudu mane pela seding.
3: Ke lakatsa eka, ho ka bo ho ena le ntho e ka lelekang ditshintshi tsena.
0: Ke tlou eo e tletleba.
3: Mohlomong ho na le seo re ka sebedisang ho di leleka.
0: E boetse ke tlou eo e bua jwalo e le ha e tshela phula ho ya ho kgama. Tlou e ile ya fumana kgama e paqame moriting wa sefate sa Omum Borum Bonga. E ile ya re.
3: Aha! Re batla ho leleka ditshintshi mane sedibeng. Na ho na le seo re ka sebedisang?
0: Kgama e ile ya re.
4: Le hloka mehatla?
3: Ee.
4: Ha ke na bonnete. Empa o ka nna wa sheba ka mane ka mokoting wa sefate sa morula. Mohlomong o sa na le mehatla e meng e setseng ka moo.
0: Tlou ile ya nyarela ka hara mokoti ona wa sefate. Yaba e re.
3: Seo ke se bonang fela ka mona, re ke bona. Ke ditholwana tsa morula. Ha o mehatla ho hang.
0: Kgama ile ya bua ka o makala ya re.
4: Oh, hohleng. Dikolobe di mphile mehatla jwalo ka mpho. Ebe jwale ile kae?
0: Tlou ile ya re.
3: Empa rona re batla mehatla. Mme jwale ke mona e fedile.
0: Kgama ile ya re.
4: Se ke wa tshwenyeha. Ha o tla ka nako e tlang. Bona he, ke kopa o tlo ntlele le mono ko tshwae. Ho tlela mane sedibeng. Ebe o hweletsa mantswe ana. O mmamele ka hloko.
3: Ke kopa o mametse kgama.
4: Obum Borum Bonga. Mme le tla fumana mehatla ya lona.
0: Tlou ile ya leboha e se ntse e tsamaya ho leba sedibeng. Tlou e ne e tsamaya e ntse e ikonka ha e leba sedibeng.

0: ya ba ere
1: nna ke phoofolo e gologadi ka go he ke nna a tla fumana mogatla o mogologadi o molelele go feta diphoofolo tse dingwe ka o fela ee e ka re ke a ipona o tlabe o gareleile mane qetelelong ebile ga ditshintshi dinkatemela fela ka nnete ka batlong ba ntswetse ke tla difoka ka ona
0: jale tshepe e ne e makaletse go utlwa mantswe ana ya ba e re
2: na se o sebelela gore o fumane thuso
0: tlo o ile a arabela ka boitshepo ya re
1: ee gama e mpoleletse gore re tla fumana megatla eo re e batlileng le ga fela rona re sa efa mpho empa ke ne ke ntse ke tseba gore re lokela go efa mpho
0: ke tlou eo e tswela pele go tlhalosa
1: itse ke re bunka bom
0: empa ke ga o se megatla e tlhagang
1: omba bumba bom gumba gumba bom
0: empa go ne go sa tsotele gore na tlou e bitsa mantswe ana jwang go ne go ntse go se megatla
1: ga ke sa gopola go bua nnete fela monagano wa ka o ne o ferekane ke nkuwe ke maikutlo gore na mogatla wa ka o tlabe o shebala jwang go nna ke ka go he ke ileng ka lebala mantswe ao ke a boleletseng gore ke a bua
0: tlou jwale ile ya ikutlwa e ka ke sethoto ya ba e foka ditsebe tsa yona seretseng go iphodisa ka mora leeto le lelelele ile ya re
1: ke a o kopa tlhetshepe a go fumane eng kapa eng e gore ka e sebedisang go lele ka ditshintsi tsena
0: ke a tshepe jwale e nka ka sekaja go tshela phoroa e leba mafikeng ya shebana le metswalle e meng ya bona gama e nngwe e ne e patame moriting wa sefate sa motsofe sa omum borum bonga ke a tshepe e bua e ntse e hemesela e re
3: gotlhe gama
4: keng jale
3: nna o ka go bolela gore na re ka sebedisang bakeng sa o leleka ditshitshimane sedibeng
0: gama ile ya re
4: o le tlhoka megatla
3: ee
4: bona he shaba ka moo ka gara mokoti wa sefate sa motsofe sa morula motlho mongwe sa na le e seng mekae e setseng
0: tshepe ile ya nyarela ka gara mokoti o wa sefate empa ke ga o se letho ile ya re
3: ke bona ditholwana tsa morula le diboko tsa mopandi fela mona
4: ebo o ke a gopola jwale diboko tseo ke di filweng jwalo ka mpho eya ee ke a gopola
0: ke gama eo e rialo tshepe ile ya
3: empa rona re tlhoka megatla
4: ke a tseba ga ke go mpoleletse
3: nto bobedi ke gore
4: he se di dingata jwale
3: gaeaa mpho ya letho bakeng sa gago ga jwane
4: jwale gobaneng o batla mogatla mpa o sena mpho
0: gama ile ya re
4: sheba he ke a bona gore wa tlonama se ke wa tshwenyega wena ntlisetse monoko tshwai ga o tla ka nako e tlang tsamaya o lebe sedibeng gona jwale ga o fitlha teng o bue mantswane bula ditsebe
3: ke mametse
4: omum borum bonga o tla fumana mehatla ya lona potlaka
0: ka ona mantswe ao ke ga tshepe e se e kena tseleng e gotlela morago mane sedibeng ga e ntse e tsamaya jwalo e ne e thabile gagolo e bua e le nngwe e re
3: nna ke phofole e tle ka go fetisisa ke lokela boiphumanela mogatla o motle go feta diphofolo tse dingwe ke re ke a bona o tlabo o le bonolo jalo ka seleka ebile o fitlhela mmelo ona otlhe wa ka ke bolela go tlwa mona dinakeng go isa ditlhakong gape o tla fiela ditshintsi
0: gang ga e fitlha sedibeng tlou ile ya botsa ya re
1: tshepe
3: tlou
1: nna gama e kgonne go re thusa
0: tshepe ile ya re
3: wena ga o tsebe letho e mpoleletse mantswe a mang jena a motlholo gore ke a bue la fela ke sa efa mpho ya monokotshwae mme itse gang fela ga re qata go a bua re tla fumana megatla ya rona
0: tlou ile ya botsa ya re
1: tshepe jwale mantswe ao a reng
0: yona ya re
3: o jam gomma gam
0: empa ke ga o se megatla ya tswela pele go bua gape ya re
3: tumo ram amo dam
0: go ne o sa natse gore na e a bitsa jwang ga go megatla e ileng ya tlhaga qetelelong ya re
3: o gotlheng
2: ha ke sa hopola. Ke ne ke thabile haholo ke nahana ka moo mohatla wa ka o tlang ho shebahala ka teng. Ho kile ka lebala mantswe ana.
0: Jwale tlou e ne e kginne. Lefatshe le ile la sisinyeha ha itila ka maoto a yona a maholo. E ile ya sheba kgudu. Mme ya re.
1: Kgudu. Jwale ke monyetla wa hao wa hore le wena o ke o lebe ho kgama ho kopa thuso. O hle o ithuse kgudu o hopole mantswe a maholo. Ke a o bolella. Ho seng jwalo. Ka batlong mantswe tse ke a o bolella. Ke tla o phesela ke o kgame. Hape ke tla o phamisa ka dinaka tsena tsa ka. Ke o lahlela diphiri di o ja di o tlete nyampu. Ke o bolella.
0: Lunyana ya khudu ene o tla ka matla ke letswa ile ya bua e seba yare
5: ke tla tsamaya monghadi
0: ile ya tsamaya ya tshela phoro ene itseba hore etla tiana le gama ka morale ralla ya ba ire
5: ke tla batla monoko tshai ba kensa gama ke a tseba hore etla o thabela empa sa bohlokwa hadi ke hore ha ke a lokela ho lebala mantswe ao a mohlolo. Le teng ha eba o tla mpolella ona, ha ke re nna ke fella ka hara mahlo a motho e mong le mong.
0: Kgudu o ile ya kga monokotshwai e mehlano tseleng ha e ntse e tsamaya. Ya iphuthela ka lehlako. Mme ya be ya sephuthelwana sena mokokotlong wa yona. Ka mora matsatsi a supileng, kgudu ke ha e fumana gama e patame moriting wa sefate sa Omum Borum Bonga. Kgudu e ne e hemesela ke mokgathala. Ile ya re.
5: Dumela gama. Ke o tliseditse monoko tshwai kwana. Wa bona o tlatse ka ga. O tlatse ka mona. Ee.
0: Kgudu ile a bua jwalo e le ha e be ya sephuthelwana sena sa monoko tshwai maotong a gama. Ho ne ho ena le monoko tshwai o mmala o motala bo hlakileng. Ho ena le o mmala o bolou ba lehodimo. Ho boetse ho ena le o mmala o mosehla ba letsatsi. E ka sitana le o mmala o perese bo tibileng jwalo ka lefifi la bosiu. Jwale gama e ne nkeile maikutlo ke ketsahalo ena. Gama ile ya re.
4: E be nka o leboha jwang bakeng sa mpho e ya hao.
5: Ka kopa hle monghadi, mpolelle mantswe ane a mohlolo. A tla etsa hore re fumane mehatla hle.
0: Gama ile ya re.
4: Mamela ka hloko he. O re.
5: Ke mametse.
4: Omum Borum Bonga. Ha o fihla mane sedibeng sa lona. Mme le tla fumana mehatla ya lona.
5: Ke kopa o phete mantswe ao hape hle. Phete hape.
4: Omum Borum Bonga. Omum
5: Omum
4: Borum
5: Borum
4: Bonga
5: Bonga
0: Kgudu ile ya leboha ya ba e qalella ka leeto la yona le lelelele ho kgutlela lapeng. Tseleng ha e ya ka ya nahana ka mohatla oo yona e tlang ho fumana. Empa ya nna ya phethaphetha mantswe ane a mohlolo.
5: Bonga
0: e ne e etsa jwalo e sa phetse hore e se ya lebale. Hape e se tlohe ya iphumana e phesetswe ke tlou kapa hona ho lahlelwa ho diphiri. Ho ne o se o fetile matsatsitsatsi. Mme tlou le tshepe di ne di se di nahana hore kgudu ha e sa kgutla. Ka mora hore di hloke mosa ho yona ka dipuo tse soto tseo tlou e di buileng. Jwale ke ha di maketse ho e bona e hlamane pela phoro. Etla ilibile sidibe. Ka o ile ya re.
1: Ra o amohela kgudu. Ho monate ho boela re o bona hape. Ebile re maswabi ka boitshwaro ba rona nakong e fetileng.
0: Tshepe yona ile ya re.
2: Ke ne ke o hopotse.
0: Kgudu ne e kgathetse e nyorile. Ka ho he, ya nwa metsi ya tlosa lenyora. Ya ba e sheba tlou le tshepe. Kgudu ile ya hoeletsa ka lentswe le leholo. Mme ya re.
5: Ke a leboha metswalle ya ka. Omum Borum Bonga.
0: ngwana ke Thabo ya ba etsuka mohatla wa yona o motsha ona ene ile mohatla o motle o tlo e saleng e u batla hore etsebe o foka ditshintshi ka o khuru ile ya sheba mehatla ya tlo le tshepe nnete ke hore ene ile metle ha ho ile a hola molala wa yona ho sheba ka tlasa gaketla ya yona ho bona mohatla wa yona ona o hlile o sa bona hali empa le ha o le jwalo ene itseba hore yona ha ya phamela lefatshe ibile ha ihlo ke mohatla o tla ho huba ka morayo ile ya re
5: ona mohatla ko ona mohatla o ntoketse jala ke lokela o phumula nakwana he ke bile le le tolelelele la o lo batlana le mehatla ke khathetse ke tlhoka o phumula
0: ya ba tshepe e be ya lehlaku ka tlasa moriti wa sefate sa mabelebele tlo yona ya nka kgudu ya ikopa ka selopo sa yona
6: le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
7: Di mahlongo ra ke a le shume tsabeletso ke a le sedu SABC re balwa ditaba ke mosiwa tshweu

0: Mamedi di fella mona di tabazina tsa hora ya leshome tsa hora leshome le motso tla di balwa ke tsietsi mohaladi thuli
1: thutuloha o itlabolle ha monate go lesa di FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sense ke o hwehla ke ya tlase mofutu
1: ka mantao isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare Ole City FM fela ke molelwa
3: Mamedi emene metso so kamara hora ena ya le shume mogatlelo kwa bobedi wa lenane ola e tlabolle me re tlo bua le bontate segotlaneng sa rona sa bahlolohadi ka jeno re shebane le bontate hore rena le mantsi ana a sesotho a reng monna ke nku halle jwale bontate ba bangata re batla re ke re tlo buisana le bona ba ileng ba hlokahallwa ke balekane ba bona hore na ebe bohloko ba hao wile wa bontsetsa kae kapa o bontsetsa kae o bontsha jwang king mohlomong se o thusang letsatsi le letsatsi hore ebe o gona ho lebala ka sena se bohloko se ileng sa o hlahela me re tla buisana le bontate ka yona taba eno ba ba hlolohadi ba hlolohadi mo mamete motle le tlantetsetsa re ke rutla fela 0860003084 ke nomoro ya mohala e o tlantetsetsa ho yona re bue ka yona taba ena e re he ko nkelepina etla ka muso worship ginobo fagasi

0: Kometse zaza namhlanqo si sebeleso ke hao ya lesedi mo mametse mo tle o ntse ba metse e ka ba o hokai o etsa eng ha o ntse mo mametse e tlhabolletse re le boha ile shume le metse mene metse so ka mara hora ya le shume me ke se bontate ba ke ba ntsetse re kena di tabentsa ba hlolohadi hore bontate na le santane le tsama ka mantsi yana a se sotho a reng monna ke nku ha le ha wile ntate ya ileng a hlokahallwa ke molekane bohloko bao wile ba bontsetsa kae kapa wile wa bontsha jwang e kapa mohlomong o bontsetsa kae o bontsha jwang a kwentetse 0860003084 kapa o swipeleletse hore ke le rumo le hlabileng apelo ya hao me ke wena fela ya tla bona hore na o etsa jwang ka bophelo ba hao ntle le hore mohlomong kapa o kope thuso ho ditsebi tsa rona tse thobang maikutlo bontate ba banka nnete ha ba kebe ba tsotella le hore mohlomong ka mora seo se etsahale o ko o fumane thuso ya ditsebi tse thobang maikutlo ba ke ba thobe maikutlo a hao re ka rutlo fela ha go le hore batla bua le bontate hle ka jeno 0860003084 kapa o ka romela voice note ya hao ho
1: 7585066. Mara ka dira le patola e mara ne di thola di gele di se di thewela fela mara benne ke potere kwa re go ba yo itlhakola ke mo empa ile ga tsware a bo tsuku mogwaga ke motho a tsama a tshagang ke motho a ithekela jwala ke tsonela ja ga te empa ile hore tle ke ntse bo tsuku bo la ga ithumala se di pata ke dile ke le hara batho ba bangata ho ya ga nkana go nya na ntobe tsa kgwedi o kgwedi tse pedi ntse ke ya jwa le njalo empa ha ana tsena ke go ketse se mo sa ga sa re ke ya ga te nga ke ba tsana go ala ke ya a ise pele ya ga ile ba ya tlhwa
0: empa hona jale di o bona e tlile di ntho di batla di khutlela striding hanyane hanyane
1: ya di di khutlela striding hanyane hanyane a ile le go polohela a isa le kalokalo
0: ke selemo se feng ha mofumahadi wa hao a ne a tlhokagala
1: ke 2023 ka di 6 tsa September ene la
0: sale fresh bana ba teng
1: ya bana ba teng
0: ba ntse ba hlokometse ke wena ke bana ba bakae
1: se ba le baholo bona
0: se ba le baholo
1: e se ntse ba itshebeletse
0: e ntate
1: e ya mara ya tshe ntse ke dula le bana ba bona
0: e ntate Ntate ke le buile holo.
1: Ke hantle
0: ntate ke le bua. 0860003084. Dimelang ntate. Hello. Ke teng o kae?
2: A me a tsaya se go se le tsene ka go bua le nna.
0: Ei.
2: Ke la so le ka nna ka 2013. Ka December ka teng. Ke bile ga tlile mo se fitileng. Ka ba hore monna ke ntwa le a se betse ho hamo ho ke bohloko ba tswana o nne onte ke ya tswana
0: eh ente ke mamis hello
2: flapi ente ka mo ka flapi le wa nete ga mahlong ho pele so e tshobe ga mahlong nete se bile ka ba se ho phe e tshobe bana go ra tsaitsang ka yona ha o ho pula o bana go le boko bo hana ho ke ke ama ka wa le shume ke majo ala tsikela ho seng o go khona ke be right
0: ha o
2: le a bona me ke ba look
0: ya fihla na go yeo
2: ya kana go la e se tsang ka yo ba go tla bula gate ke le ya go tla ipitsa
0: ntate
2: ene go tsoka ba teng o na le sile ngwana 2 years 6 months ha ke mmona ke hopola yena e hi kotse mamang
0: jale o ntse dula le ngwana hona jwale tjeng
2: ke
0: ntse ngwana le ba be 16 years super great eh ya hle ntate impa he u bo ntate ba bohlokwa ba sebele ka nete hore ebe o khone hore ka mora hore a o siele ngwana ka dilemo tse pedi fela ke mona wa utlwa ho so bua dilemo tse le shumele metse tsheletse ngwana o hudile mme ha sa lontso le teng o tshwere ka thata
2: ka nete mama
0: ke tsho ka taona ka mo khoma ka mo Thank you, Daddy.
2: Thank you.
0: Asimohem. Rikinke emonghape. Lese di dumela?
3: Dumela, Nwaka.
0: Dumela, Ntate, lekae?
3: Ah, retuide, lekae, Nwaka.
0: Kya pila, Ntate?
3: Eh, yam.
0: Eh.
3: Eh.
0: Eh, Ntate.
3: Ubuale me, yam, Mona.
0: Eh, Ntate, me.
3: Kwa komu, ni yam, ni yuale. Ke ne ke ke kuile tabena ke a uka me tso sa o ntate ke kwa lempa hey ne la sa le ma ga botsoko ba bo tlile mo ke le go bona bo foko ka o fitisisa ko yetse empa ne ke ne ke se tsena le bana ba sa le tlile nna se ba le ba go ngwana of go fela na santa le mo lo tetela hanka kilat ke tsidiseya ka le bakalang la o bona batho ba bangata le leloko ba tlaetsweng ke ntho tseno ukwa mme wa ke yona taba and-e le nna seore ke ne ke thabetse nne a tsamaya mme o tsamaile go tsabatao tsamaile go na le bana ga utlwa botlhoko bone ge na yalela ga re peta o mo isa koleng ya mosha ga fela ke peto le bana ba naga le ba gago le o sena motho wa metseng ka moga mo wa go tlhopisa dintho ge ne re kete tsane maga go selo sena go tswa re rapele re santsane pele ka mabakeng re le ba gago jaletse ge go feleletse le bana ba ba gago fela ae mme wa tseba ntho ye dijo di tla tsaba mpi go nna ukwa ke tsaba mpi ke tsaba mpi dijo ke re drink e ke e tlwaetse le tee ke e nwang e ne e tshitshile ukwa ga go tetse mme ka ane le shebane le nna gantle e le nna lokelang ka 1, 2, 3 le bana bana ke phetho ke 2 maara ga sebetsa gantle batse ba itse ba kete go sebetsa tlaka fela ke le mo bana ba le mosebetsing ba dikoropong e mongwe a le kimbale mongwe a le natale mongwe a le gauteng ka duleka baganta baetlana baetla beke le beke ka baka ga le senye petrole ba raya papa ga senye petrole re tlo ka ga nna ntse ke le gantle wa tseo mme ke laka titetse ya ka dula le ka yenke ntse ke dula le bona ntse le monateng wa kauka fela ha re mo le bale yena ha re bona ditlotsa tsa ke la ga tsitswa ke nne kereke ile ga e fitlha le yona ya bua ga ntate sene se etsaetseng a se motlholo maara ka bona gore le nna ke ntse ke ya mafung a mangwe a dikereke a se motlholo ka ntlenke e la nthusa fela ke lebaka la go bona batho ba bangwe gore ga se nna ke le
0: bonnna
3: waka le a ka tlhaona ke re ka dula le ene ke ne go utlwana kereredite nako e telele ore a ba tsamaya go soka bana so yaboa go soka ba re ba lenxa ka tlong le bana ba so bašhape ba ithutile gantle ka nete re ntse go kwa yona jale moata keaka tlhisa fela ko ona go mempa ke arata go tlhisa batho ba bangwe ba tlhaetse ke botlhoko ya motho a lela le nna ke bokese ke rata bona go lanka re founela counselling ash se ke ya fela ke ikutlwe ka moga go iketsentse ke babetere moga o ya ka moga go iketseletseng I'll just go for the eat.
0: Hey,
3: but I want nothing menu. One nothing and nothing. And nothing. The phone I ain't alone. No money. That phone. So I go to buy. Kerala. Na banana. Kabaka. And papa is far away. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Hai ka ya pila ofikela ntse ke le tenga ke tsa malta sa le bona le tsanga ke pe ke bua nnete nna wa ga ukwa bua nnete ke ra ga tsirisa mate ka tsirisa le ke le sedi le thapelo ene o se nya pas na ne le mme a ke nang na ne lo na le la na le no fikela ka tsholo ke tsone ke se tsa ntlo me ku tsone le bua nnete ukwa nnete e tsaka le batho ba bona mme ha ene lo go di fula batho ba ba ndi bula aimo e ka le tla ka tsa mona mo tlhago go buetse
0: Hai ntate ai ke le bua ka nnete wa se ba ka nnete ke mametse ka hloko di taba tsena tsa hloko
3: ba nnete ke ba ka bua ka ba tse ke di tsela ntse ke di ntse ya ke ba tso le tsetsa nne mo tsedi le seri na ne le le ke nnile ke la ka ke la ka pila ka ka ofela le lona ka ofela le futo ka tsapelo mara mme ke ba tla bua nnete feletseng go ha o bohloko a nyane go bohloko bona go tsa ke mali le tshaba le ke ile la hao wa tsaba le fula ngwana ke a le bona ina malume lantate wa ka mtswaki mana mlingani hai
4: how long me wa how hanke ije na na na na o tlo go di take away di etse go kwe maga maga na mdi maga tsa ga di etse a mona tibile bana bana ke ba botsa tso bala ba itika mo ba khona ke ke tselo tse ga di ntso tsa ga me bana ba ba ba ro pele ma tso a di ba tlo ma shall ene ka ba yete ga luna bana hanne tsa me di pele ke tso tsa tsama na ke hanne tsa me di pele ke ha ona ntse ka ibwempa luna ha ka ba di tsa mang ke ka bopata ka re maga nna ke tsama le ka mpata be le sa le ka le tsa go le sije ke peto ntso tsa ka ke tsalona ntso tsa me ke tsa ka ha ona motho tla ne ke re e bile a tsetsa ke nyala nne go ke tso ba ni e go tso e go tso ke re se le se a ke bua ntse ke la ka ke tsa ba ba ho mba ka be se ba bitse ka ge ka di go ka go kwala bona ka ga le bona se e tsalo ke kopalo ko pavele tso kopano le tlhole jwa fatshe ke kgetlhe e ngwe le loko ba re he ke a bona ke re ke etsa seyantlo ka bona papa matsogo ka bona ora ba batle ke re ga ke nonka motho wa ka thoko mme ke tlo metsa beneficiary ne ke ne ke nka gona ana mane abobane kare batle ka tlo jwa fatshe ke supe ka ga ke supa o seka ba bale a gana ka utlwa ba re he a ke ba batsele seyantlo ba ba sale baja Eh, ne ke tlo tsa, ka me se yo le ka me yo le, ba tembe ba se mo ne ke tlo tsa e yo le ba ga mmh. Ka ba ba e ke nne tlo. Ya bona ba bona o tsa ntse ke ke. Ba bona ba tsempa.
0: Ba bona ka ne tlo be ba tsile o sia bona ka tlase.
4: Ah, ne bona. Nna ke go khona na wa tenya ke. Ne ke tlo tsa ya tsala le yena, ba tlo go tsala le yena bona.
0: Ah, ntate o ke ke le buile sentate.
4: Ke le bua noka.
0: Eh, ntate.
4: Ke le bua le batho ba ima me simba tumelo bana le thuto le sekolo ke a thithabile nna o kwa.
0: Thank you ntate ke le buile ho.
4: Bye bye.
0: Bye bye.
4: Bye bye.
0: Yeah, do. Dumelang. Hello.
5: Tuli.
0: Dumelang ntate.
5: Ke thaba nne wa ka go bua mona.
0: Le nna ka thaba ke bua le wena ntate wa ke.
5: Ee, mme, e wa tswa ha ga di ntshotso tse ka ofela, ke ya ka le boa wena. Le hana je ne di ntse di le boa wena le hana je.
0: Ee.
5: Ile a ga ha ke sa ba ke se. Ke hopola hantle le le tsong ga ke bua le wena. Ba re ntate wa ka thora moya o talo.
0: Ee.
5: Ha bona se re ho ka se sone ntate mo di mo wa tsone tshula. Hey, ka ga bana che. Ke tlhobe ke tiro ka tlhobe ya maikutlo.
0: Mm.
5: Ee, ya ka nnete ka ga ke buile le motho a ntileng hantle. Ha ho le le se a le mo.
0: Mm.
5: Me wa ka ha o monate ho swa ke mo letsa. Ha o monate na na. Ho ya ba le ntate mo ja ha tshe wela ha fatshe. Ke ya ke tsantsa ga le ke tsine ga mo nna iso. Ke ya tiro.
0: Mm.
5: Wa tsaba ho thi motho ntate ka nnete kae kae ha le o le la ka tiro. Empa ke ya ka bona fela ho sentso tswa di ha.
0: Mm.
5: Ntate no tsholwa. Empa ke ya ka mo era le nna ka nnete ka ga tsela nnete ya no tshu di.
0: Mm.
5: Ne wa ka ka ke ya ba go thabela dilang ka e fumana go bona yo ka nnete.
0: Ee ntate.
5: Ee, ha holo holo ka nnete ebile ke ntse ko leboa le gana je.
0: Hai ntate wa ka ke a leboa. Ke a leboga ka nnete ga e le mona ka nnete go ile ga ba le gore maikutlo a gago a thobege o fitlhela ona jale ke mona wa bua o tseba o se o nkile mogala o letsa sena se bolela gore botlhoko ba gago bo batla bo ile ka theko. Ntate ke a leboga tlhe ntate ke thabetse o bua le wena gore lebile a golo a se mohem babile motle re ke bone gorena ke bone ka mona go na le di-voice note re ke bone fela gorena e tlile ke tsa yona taba ena eo re buang ka yona go seng gona re ke bone ke utlwa gorena e tlile ke tsona na
6: ke dula Clockland Free State
0: eno a dulang tlhotlholwane a se ena a se yona taba ya gone
7: tshwarolo tilebebe wa bua ngwana ke ntate modisenyane ke la hletse ngwana etso ke a lla busule motsia le ga je go lena ke na lolla ngwana etso ha ngata ibile hona tsena ke mtsekele mo motlong ke a kopa re ntate ba bang ke a ya ke re ke mpata ho thata hore ntwe na fele ngwana etso hey e ka rutle pele ya ka ngwana etso ish a tsamaya mosadi wa ka sala ke mathateng ke le mahlomeleng fela o lukile thato ke ya modimo so ngwana etso sebetsa ha monate le bohle ba setse FM thank you ke a leboga
0: khale ba hlae khitse le motho le bila hulu re nke mong
8: hape nna le ntwa la ngastuli hey re bua ka tso se sentle eh ka nete tso se so
0: mo khotsi re batla bontate ba lahletse nke bomme e se mme ntate mo tle mo khotsi wa ka re tla o bona re re nke mong mo
9: di bula thuli hey nda bohla ba dikike ke ntse ke go thuli bane le hlaya o sa lebella o le rena ka e di accident ya le le west le le west le mo se bana ka ona a minya no na na le 2 years na le 2 years ka 2018 ei mo thono na zwala thuli a o khutela msebenzi ke le le khona e khutla le thola ke re e a gore ke tloele ke tloele le tshuba ke khone di cancel because o ka ya di cancel in full map at the end of the day wa ka tla kwa ene something di cancel ke la ka e khona ka ena thelo khona o le bala ntho tso tso ke se di gatsa bana le tango
0: ntate shebelala re le bo wahle re le bo bontate re le buile haholo ha ile mona le le lanka nako ya lona la re letsetsa o ko o ntshe se ka sefubeng sa hao re le bo hatleng re le boha me ba se ba hlalositse hore mantsi yana ka nnete ya re monna ke nku ha le ho hamfela ha sebetse ba nqetellong le bona ke batho ba utlwa bohloko ba ntse ba tshwanetse hore ba le jwalo ka mang le mang nako eno ya fihla re le bo ha bontate re le bila holo mme re sentse re ho lona bontate ba ntseng ba setse ba lekane ba lona ba se ba hlokahetse tiang matleng a hai a sa sitweng ke letho dulang thapelo me le hodise bana le ba hodisetse leratong le tshabong ya modimo modimo a le fematla a le fematla a le tise a le fe bophelo ka o dimatsohle re a leboga me re leboga lentse le tshwere ka thata malapeng a lona lentse le bontate ba sebele re a leboga me bantseng e le hona o dubanang le bohloko bona ngwaneso re ntse re tswela pele hore wena phepi tho engwe le engwe ena le nako bohloko bo bo tla fela ka nako ya teng ke o rapetse melamu are morena re hauhele.

ke mang ya ka bolelang lerato la modimo le bolokang metsotso e mashome a mabedi e pele hora ya leshome le motsomong ke nako ya hore re kene merapelong ya rona hopola hle re kgweding ya dipalangwang me re tlo rapella bohle hore ba bolokehe mebileng ya rona ya naha e ka ba bapalami e ka ba bakganni e ka ba lona ditaso ha re bolokeheng mebileng re khathetse ke hutlwa ka dikotsi tseng kang bophelo ba batho letsatsi leleng leleng me he ka jeno re tla bala wena mo mabedi motle re tlo bala pesaleme ya legolo mashume a mabedi le motsolemong re tlo bala gaolo ena ya pesaleme ya legolo mashume a mabedi le motsolemong re bale temana tse pedi ya bosupa re emise temaneng ya borobedi empa hona le mo mamedi ya lakatsang ho retsetsa thapelo 086000 0304 iriketse jena.

0: Mamati re ke amohele ntate Moruti Mlangeni kamana ka the New Zion Apostolic Faith Mission Church kamana ka September Balfour ntate Moruti Mlangeni sebaka ke sa ho ntate
1: ha ke le bua le tlhalo o medise le moifo wa hao ke di medise ba mamedi bose ba le sebi FM go tlontsela sala fatsi ho se mo valenteng ta tlhena bomme le bontate Afrika borwa le sebi FM e re roma gore re tlise tlapelo ba ke sa tloke ho le boipaballo mo bileng re fumane molaetsa wa rona go tswa pesalemeng ya 121 pesalema ena ditsebi di re moodi wa teng ga a tsebagale empa ke pesalema eo baiseraele ba neng ba e sebedisa ga ba kena leetong la tlhapelo kapa leetong la bodumedi Jerusalema motswadi wa ka goseng tjena re bua ka polokego le boipaballo mobileng tsela tsa rona di tshepe bobe tsela tsa rona ga di sa go thata tsela tsa rona di se di re tsamaisa ka letswalo empa lengolo Hussein kena le re Jehova o tla re sireletsa bobeng botlhe o tla boloka moya wa rona bobe bo re kopanang le bona mebileng ya rona re tsamaya re ya mosebetsing re kopane le batho ba gadileng go nka dikoloi tsa rona re tsamaya re ya mosebetsing go na le batho ba ikemiseditseng go nka dithoto tsa rona re tsamaya ka koloi tsa mosebetsi re laitshitse thoto tsa mosebetsi go na le batho ba gadileng gore nkela morwalo o rurungweng ke basebetsi ba rona modimo o re tsatsing lena o tla re tshireletsa mme o tla re boloka bobeng botlhe o re le ga re kaya le ga re gutlwa modimo o tla ba teng Aforika Borwa go a tlhokagala gore ga re tswa goseng go letsatsi re ya mosebetsing ya rona re neme Jehova gore a tla re boloke le ga re gutlwa re gutlwela malapeng re tlhoka Jehova gore a re boloke nnethulana kgaitsadi tsa rona di tswang seng diri di ne ikotlisa mebileng ya Aforika Borwa di seke tsa gutlwa go be le batho ba di hlekefetsang go be le batho ba di bolayang tsatsing lena re rapelela polokego le boipaballo mebileng ya Aforika Borwa bana ba borona ba ya tswauseng ka go tlhoka dikoloi ba re ba lo gaeka ba fumane ke dikoloi tse palamisitsweng ke batho ba merero ye mebi jale tsatsing lena re re Jehova goloka tšhaba sa yeso Jehova re kopa boipaballo le polokego tseleng tsa rona gobe fitlha sefira go nna se reng ka tlasa paballo le poloko ya gago re tla dula ga monate gomme le bontate Aforika Borwa naga ya rona ga e sa go thata naga ya rona e se e tshabeya bobe bo tletse gotlhe ga o sa tsamaya o lokoile ga o sa gona le go thusa batho mobileng re kopana le batho ba tsamayang ka dikoloi empa maikutlo a bona a ferekane ebe ba etsa diphoso ka ratina re re modimo le ba jalo ba boloke le ba jalo ba tshireletse re na le batho ba tswang malapeng ba sa tšhaba mme bogale ba bona ba bontshe ga ba fitlhatsile modimo go rapelela polokego le boipaballo mobileng ya Aforika Borwa modimo re se re utlwile ke ntho tse e tsalang maponisa rona a tswa a raletsa mosebetsi a gutlwe a sena bolaile ke batho tseleng basebeletsi ba tsa thuso ya pele ba tswa ba re ba lo thusa bakodi ba seke ba fitlha gantle mo ba yang teng gobane mebileng ya rona go se o tletse batho ba iketsetsa ntho tsa bona go se o tletse batho ba ikemiseditseng gore utlwisa bosoko ba re ba ya ithusa country ba ya re lematsa re se re thabatsama mebileng ya Aforika Borwa tsatsing lena lesedi FM le re rapelela polokego le boipaballo mebileng ya Aforika Borwa le tsona ditaso tsa rona bomme le bontate le tlhokomele ga le tsamaya mobileng gore le tle le bolokege gobane bongata ba lona ga bo gutlwe bophela bongata ba lona bo gutla o se bo holofetse ka baka la go se tlhokomele ga re tlhokomelaneng le lona baganni ga o tshwere ke ntho tse o tshwereng ga o tshwere ke bosoko ba pelo ko o tswileng le bona ka lapeng o seke wa bontshetsa tseleng Jehova o tla o sireletsa bobeng botlhe o tla boloka moya wa hao le ha o tloa le ha o khutla Jehova o tla o baballa jalo le ho isa ka sa feleng le thulana le ba bameli ba ntseng ke moruti mlangeni ya reng ke a leboha Jehova a re boloke Jehova a re baballe mmileng ya South Africa ba Kriste morena amen.

0: balandi khapa bare ka variante bare chewa moya moya wa halalang bonner boncha ke siboko site kale sati la bona ajlo khasambili ya bana babo bona esele sintilen e rapedisa e rapedisa mi vive nyaruna ti posi tuoche te salang o Jehova teua te salang mi chayoche lo bana baruna basta mangi kasong bai ali kolong impadi eti ubali karoli eto kire nyaruna kata suelke yali fula mi chayoche le matati oche impa jawafa jawafa ota umoloka uye ngahau ruhuse ngahau jawafa ota umoloka tajina kwa tsoche ota mae ngahau kakolo yahau unana wabulukea impa umulukea kinte jawafa ya ibeile use mwona bonmele bonchake yare humama ibitalo dimo ore sinte kai mibila ya rona ibedisa batho batho ba khutlela haye batamaka mikokoto base bathotsi batho ba bangata baswatsile baya dipetele kama kalatina owa moya halalona rekopa khotso imaka mudimo usengale tsakilena mudimo akhotsena ka ufatsela borona apedi seyitsi tsadin ka tsitsi ka uma ponesa titendi top tsoba ngiyaitsala mekhala ngatsa tsoke bommele bontsake kroteka nodimo mudimo are boloke kalatsila kakeko mudimo are boloke mole bana borona mudimo are boloke amen.
1: Rona re ba ha modise re ithatela di deal tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise di tebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le di thelolo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more faneng ya hao tselo ka rona ba ha more dise ha o bula Standard Bank Maemo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong le wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo.
2: Setšhaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo o tloga polaseng ye nngwe go ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Go tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela gore diphoofolo tsa o di ya kou e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.

0: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
1: E mashume a mabedi le metso supileng a metso so kamara hora ya le shume le motso mong mabedi motle le nanao la jwale ke nako ka jeno le tla haswa ka botlolo wa ka mana ka Riverside di plating ke qwaqwa mehe wena mo mabedi motle le nanao le na he la jwale ke nako batla be ba sebetsa moho le kantoro ya tonagolo ya province ya Freestata ya me McQueen letsoa mathai me mosebetsi ona o moholo haholoholo batla be bana le programu ya bohlokwa ya bohlokwa ya bohlokwa ke seboka sa bontate ke seboka sa bontate mo bontate banang le lepetso leo ba le sebedisang hore e seng ka lebitso laka e seng ka lebitso laka jwale thuso motaung o tla hasa ka botlolo wa hona ka mono he tshebeletsong ena ya lesedi o tloa metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya leshome le metsomedi o fitlhela mane horeng ya boraro o tla be a ntse a ena le wena a hasa ka monaka Riverside di plateng ke qwaqwa mo mamele motlhe baahi ba qwaqwa ke sebaka seo ba setse bang hantle hantle go tla be go kopanwe mono he e le seboka se seholo sa bontate go sekaseka dintho tse ngata tse amanang le bontate le diphepetso tseo bontate ba shebaneng le tsona dimakatso folotsi o santsa le teng ga o feeleng nakwano dimakatso dumela ngwanesekelebile
2: gagolo thuli mmamedi wa tshebeletso ya lesedi FM le ona ke sentse ke o dumedisa ga re a ditaba tse edin tseo re di tlhophisitseng ka jeno go la imatlafatse re fumana gore mokgatlho o ikarabelelang bakeng sa o netefatsa boleng ba dipampiri tsa ditlhatlhobo tsa grade 12 tsa magaolakgang mmogo le sephetho sa ditlhatlhobo le boithukisetso ba lefapha la thuto moho le makala a private bakeng sa ditlhatlhobo tsena ba re ba malala laotswe bakeng sa ditlhatlhobo tsa selemo sa 2026 ho entswe mela e melelele ka ntle o sitsi sa lefapha la ditaba sa selehae tse sebetsanang le baphaphatehi itse Marabastad Tshwane Motlatsi wa mmueli wa mmuso William Baloyi o re ho na le tlhahiso leseding e fosahetseng e ngata e atileng ntlentse amanang le qeto ya lekgotla la molao wa motheo ka taba tsa baphaphatehi tsena le tse ding ho imatlafatse hanka morao ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile haholo thuli o be le letsatsi le monate
1: ke lebohle dimakatso folotsi ke lebohile ngwaneso o re be hantle metsosong e mashome a mararo ka mora hora ena ya leshome le metso mong ka jeno mo mamete motle haiba wa keteka e re ketlekeng ke molaetsa wa hao 0860003084.
3: Lesedi FM, Dumela.
1: Hello.
4: Okay,
1: Ma.
4: Come on.
1: Hey.
3: le tsatsi la kwa tsene o thuli ka kwa kwa mani ho hula tsholo sa ke go thatso le a ha ke mo tsela mahlo no no o tsatsi mo di mo ametse ha ntse bo pulong bae le ho huleng ha ha
1: ke le ba hle moratiwa tsatsi le bonate
3: bona tu
1: bye bye
3: bye
1: hello
3: hello tools
1: dimela melke
3: ho sa pojang
1: ha monate
3: Hallo, ka tlhile baby, ke kopa ya ka mane ka botshabelo go hola tibello mokwena. Ke re hey tibello hola bone sedintseng ata o kopela ke ntse di sima rope ka sene ka le. Thank you too sibel tsatsi le monate.
1: Ke le bile hle o ne so tsatsi le monate utlwa.
3: Bye tuli.
1: Bye. Mme di ke sorry molaetsa kwano dimela hle tuli baby ke hodisa mokwena mamulefi le sibaya lindiwe ba bone dilimo tse ding tsengatangata ba hodiswa ke pontso mokwena ka mana ka petsana ritz a re tsatsi le monate a tsheng hape ya holang ka jeno ho thwe happy happy birthday hle ke letsatsi la tswalo ka jeno la lerato tsatsi wa keteka o kopelwa ke motlong moholei ya reng abe le letsatsi le monate happy happy happy birthday hle ho hola mohatsa ka kajeno yena ke ntate muruti inos mashapa re re a re holele hle ke mantakwana mantsi ka mana ka haniju o re tsatsi le monate la tswalo A tsebeng hape eo ke bonang molaetsa wa hae mo mabete motle ya ketekang ka jeno ke molaetsa wa hore wakado mtakazi. Ka mona ka tikwana Hopstart wa hula ka jeno kopelwa ke thuso mothobi hona ka mono a re happy happy birthday hle ho yena ha keteke letsatsi la hae la tsolo ha monate nate nate re mo lakaletsa kgapu kgapu ya mahlonolo hle a be le letsatsi le hlohonolo fetseng re keng ke ba bang ke bana he ke ba rometseng le voice note tsa bona re ke re ba Facebook le bona rutlo rona ke mang ya ketekang ka jeno
4: tshule baby ke go pa go pela khaseng ya ka hle mane mo hale supile sotho ditipe strike sa mo hale supile ditipe hono hola mo wana no hola mo happy note go tla ke o shua ha ya o tsapela mo sona di khaseng ya ka hola boy o bona ze dintseng ata ke a le bua thuli
1: thank you me
5: hello thuli hola mme wa ka mampho major robela ka mo ka kwaqwa thabisi ke re hola hle mme wa ka hula hle moratiwa ao batho ke tshwana majo go bela ka katlego ke a leboa tuli tuli tuli
6: dumela tuli tsatsing lena go gola dineo tlhakane yena o kamane ka olivene o kopelwa ke mmapuleng ga madumane kamane ka captain park tanki tuli
1: ke lebile mapuli mapuli ke meseso e mashima mapedi le meso mehlano pele go rra ya leshome le meso medi a re fete mona
7: Bae di babane na le seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re le ba paradise hi ba tloeta le seli FM ya Valiant ditifello tsa how di emejwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke eke e fihlile jwale nako ya ho paka mikotla ya hao nana fela o so le mavupom a matla a le watle sweet a ne ile letsatsi la mo re thuta ka botshaba bo ikhethang le o iketsetsa mehopolo e o keke ngwa e le bala bophelo bohle ba hao ya se sheke sheke nse dimensa ba e tlhore ha o re papa tla be re le boema fofaneng ba matshaba ba o r tambo re lebile boithabiso mo sa le balehen mo re tsamayang ka di 31 october o fitlhela ka di 9 november 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile tlhatlhoba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mmogo le lesedi fm bankeng sa tlhaiso lesedi e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi fm bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhaiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gao e mmakatsang e se yo yemetse hashtag

0: Mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claimi ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Sibolla matla a dipidisi tsa Procidin 4-in-1. Ana o batla sehlahiswa se sireletsang le ho hlwekisa mmele wa hao ka hare hore o ikutlwe o phetse hantle dilemong tsohle. Procidin e tshehetsa bophelo bo botle ka hare. Procidin ke molekane wa hao wa ka mehla bophelong bo botle. E sireletsa mmele wa hao kgahlano le ho tsofala, mahlaba, mahloko a pelo le arthritis. Leka Procidin kajeno ka tebello ya bophelo bo botle ka moso. E fumaneha kemising tsohle. Hopola, ha e sa re Procidin ha se Procidin.
2: Tabolle ha monate ho lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
3: ke sense ke ho hwehla ke ya tlase mofutu
2: ka mantao isa ka labone ka hora ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi mosihare ho lesedi FM ho lesedi FM fela ke molelwa.
4: Amedi hopola hle rentse re o bapalla kgetho ya dipina sa momamedi Matema wa Ntonela Busi Khatebe ha ke re khoro ya hana o re che o tla kena Julian Timkulu hlalele ka bana ka Zamdela Sasolbeck ene le yena ya kgethileng dipina tsena tseo ke sa tswa bapalla tsona e re ke kene kgethong ya dipina tsa hao wena Pulani Ramadumane ka bana ka Kempton Park dumela hle Puli dumela ngwaneso are ke kopa le mpapalete boho Ruti Joko ya hao le mpapalle kgethang kone se kabelo ya ka ke tsena ngwane se dialatela

Ya udumedisa mmamedi motle wa tshebeletso ya lesedi hotle mo mametseng ena tshebeletso o le hona teng ya udumedisa ngibila ho hla kalotso le mofuthu le tletseng le rato ke matsoho mahloko le re kenang ho lona ke la ha o lakana go tsohle le nana la jwale ke nako tshebeletso nge ratwang ha ke re kana go tsohle ke bua ka manta o fikela la bohlano wena motho e motle me ka jenu tjena le ke kela tsa majolo ka tlwaelo lena le o lutlwaetseng le nana la ha o la jwale ke nako ho baneng ho bana utswile masutu tse moholo diphapusing tsa gaso o sa losela ka ntle o sa lo re tsumetsumela tse mo na tsena ditaba wena motho e motle me o tla kopana le nna a nna re fetsona tsentseng dietsahala sidika dikweng dula le nna ska ba suta se ya le moya ke sa ha ho tlwa ho renya le shume le metsi mmedi ya fitile ka metsi tse mashume a mararo ge qala lena la jwale ke na go fikela ho renga ya bararo ke ho re tlona tefelwa mo mamedi e motle ena o ka mona ka bohlokong Bethlehem mo a tsamaileng le kantoro ya tonagolo ya province ya Freistata mme McQueen Letsoa Mathae taba di bohlokwa tsewa re tshwaretseng tsona motho e motletse e tla etsagala ka kwano gobaneng gobane re tla gopotsana gore province ya Freistata ile ema ka maoto kgatlhano le tlhekefetso ya basadi le bana mme o ile a tshwarwa bontate ba fetang lekgolo le masome a mabedi e le bontate ba tshwaretsweng diketso tsena tsa go tlhekefetsa le go utlwisa bohloko bana mmogo le basadi mme McQueen o eme ka maoto le matona ohle a mo potapotileng ho etsa bonnete ba gore ba tlisa toka ka gare ona ya rona ya Aforika Borwa mme ka qolleha lenanong lena la rona la kapa provinceng ya rona ya Freistata ka lenanong lena la bua monna o tla le hopola ke le qalang ka gore a leshome le motso o le mong sontaga motho e motle le sututswa ke ena masutu tse moholo thuso motaung mme o mengwe ka mona gobaneng le lenaneo lena la jwale ke nako le tlisa diphetho tse kgolo dula le rona se ka ba sutha se ya le moya setle se be monate ga re le kaofela e le motho e motle ka mora mosebetsi o maatla o entsweng ke dimakatso folotsi e le gape jana maane kgaitsedi a ka tholwana moletsana ile a ga tshwara gantle lenanong le ikgethang mo mamedi e motle nna ke tle ke tswelele pele le wena go se tshitiso ya letho diteng tse pedi tse tharo tse go tla di shebisana mmogo tshebeletsong e ratwang tshebeletsong ya mantlha e re pele ke etsa eng kapa eng ke fetise taba e teng ya bohlokwa eo ke lakatsang re ke re tshware mo mamedi e motle pele ke kopana le masututse e moholo.

0: kine ke tsa jwalo motho e motlela ke kopana le ena masututse moholo thuso motaung re ke rutlo rena ibe taba se dilukile ka kwano ka bohlokong Bethlehem masututse
1: ha go le boe se roja ke bele ke le boe mo mamedi motla wa le sedi FM ha ile ka bohlokong teng re se re fitile ngwana mme o bua le nna e le gore gona jwa le mo re leng teng ke kwakwa thabadi mahlwa thabadi mohudi re mane ba ken se bitswang a river aside mane mo teng bongata ka mono ka river aside na konge fitileng ene ile maditchere ile mapolesa masole jwalo ba sebeletse ba mmuso ke ona temono mea haule river aside o tla mphumana di plating hona le sebaka seo ba se bitsang diplateng ke yona mo re leng teng ga ke mong ka jeno monna ya tshwereng metšhini monna ya laolang ga sore ke be moyeng ke morena jobo ke na le ena kwano mona o tla ba le nna fitlhela mane goreng ya boraro ko o leboe mono wena ngwana mme mmogo le thabang morobane ba se ba le teng ba tlameileng gore ba be teng kwano banna ke ba bone mme ga ke fitlha mona thabadi matlhwa thabadi mohodi itsa ke kena ka fumana phuthaditšhaba e ka e ne ntse e fielwa maobane maoba ka o hlwekile ga o kena fela le o feta ka mona ka bo kwa hotela hlwekile e tla enyoloa jalo motho motho e tlo feta ka mane ka bo covision e le o feta ka mona ka bo bonamelo ka ntse o hlwekile e jalo o fela go na o bolela gore go na le ntho e tsalang e kgolo thabadi mahlwa thabadi mohudi fela gona jale momamedi go na le moya o maatla o fokang a kwakwa mona o maatla mme a ke sa bua he a ke sa bua ka lerwele le ya kuputsa fela le mona mo o rileng teng le ntse le kuputsa ga botlhoko ebile basebeletsi ba mmasepala ba tlile ka lori ya metsi go leka gore fa ganyane fela go bola lerole lena ka jeno tabakgolo go tlo bua le monna ba Afrika Borwa e tlhoka monna Afrika Borwa e tlhoka ntate ka jeno go tlo bua le monna go tlo bua le ntate ke mone le moruti Lefumaine le yena o teng kwano o motle Mofokeng wa ka banna ebile o sa kene ka mane ka golonga ke ba bone banna ba fitlhile ke ba bona rona jwale ba ntse ba kena ha le gore ntse o le gae ntate a ko ikatametse mona mo o releng teng diplateng river aside go na le golo e kgolo mono makolo ya mangata o tla bona mono mmogo le sepolesa tlogo atamela ntho nngwe ape ke e boneng ga ke kena phuthaditšhaba ke bone national traffic ba teng tletse ya golo a ke re ba fe pina ke na mme pina ko o tshwaretseng yona ge ke tla fitlha fela ga ke bona mone ka re ke bona mpopo ka dipalangwang a ke re fe mpopo sebaka ge a re kenye kgweding ena ya dipalangwang
2: re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka o ikobela melao ya tsela ka nako tsotlhe ke molelwa
1: ke nnete lesedi FM ke molelwa go na le pina e ne ke itse re tla e tshwara mona empa go bonagala gona jalo go setse motsotso pele re ilo kokota a papatsong e re ge ke tle ko o tsebise tabe nngwe ape e e tsalang mona phuthaditšhaba e e tsalang a kwakwa ke bone gape dilori tse kgolo ke tsa asphalt dilori tsena ga o le mona pepela setsing tselena ebile e kwetswe tselena pela setsing ga o tla ka setsing go kwetswe mono ke a bona go kwalwa mekoti go na le lori gadi die me mono me ke bona gona le basebetsi ba sebetsang mileng ba kwala mekotiena e haufi le sitsinga le ona te mono ditaba tsa teng re tla di fumana hona a ka tseno jolo ka muso province of Free State o rekile nako ke kgolwa gore monne monya tlang go kena kwa ono mona e tla ba mongadisaki Mokwena e tla ba mo primary ebe moshane so kwa no napo ebe bontate ba mekhatlo e sebetsang le banna e sebetsang le ba shimani mona kwa ke ba bone le bona ba tenga ke ba bone le bona ba itukisitse gore mohlomong ga re buisana le bona ba tsebe gore fa rona ba e tsang gona jwale ka mane ka golong go ntse o bapalwa mmino wa semoya jwalo kga e le labone bekeng mothe motle dumela ke kwakwa thaba dimatlhwa
3: Shoprite e ofa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 250 gram ya Nescafe Iri Coffee Instant Coffee ka $59.99 le di 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka R26 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings. Ha Shoprite fela.
4: Hangata re dula re tletleba letsatsi le letsatsi. Re tletlebela ho social media ka dintho tse kang sephethephethe, ditheko tse hodimo, mekoti hara ditsela le ka moo dintho di tsamaiswang ka teng hara naha.
5: Empa ka letsatsi la dikgetho, le rata leo ha le sa thusa. Re batla o nke seabo ka ho kgetha.
4: Kateo e matla jolo ka ya mang le mang. Ke lentswe la hao.
5: Haeba o dula hae ha o kgethe, o fana ka matla a hao hore batho ba o etsetse diqeto ka bokamoso ba hao. Se ke wa dumela ho etsetswa diqeto. Ipona hao.
4: Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Tsamaya o lo kgetha ka la nne Pudungwana. O se ke wa lebala karete kapa bukana ya hao ya boitsebiso. Ema, ipona hatse, kgetha.
5: Mola etsa ona o tswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Local Commission IEC SABC Education enriching minds enriching lives

0: Something inside so strong. Le rona jwa le he ke kopane le moshane sokwano na powa. Re tsebo bua microphone wa go wena mona pa go a go watametse mo ke bone microphone na rona. Wa nkutlwana ha ke bua a go dumedise mo mamedi wa lesedi kutlwe.
1: Ere ke nke se ba ka sena ke le bo wese ba ta ke dumedise mo mamedi wa lesedi FM ka ra free start le na ha ka bo phara.
0: Ke le boha ntate ke le boha holo. Ke mona monna re qadile ka mo sebetsi mwana mme maybe le kifika le sele le kwano holo mona ba ntse ba kena jwalo ke thabile bane le bo mme ke bona re bona ba ra e ke kae ba bona tate fela ba re ba tla tla tla rena mathata ana a le ntimo mona a tla rarollwa jwana a go re fedita
1: ere ke le bo West Bata ke nke se baka sena ho tsibisa ba mamedi ba le sedi FM re ka re ho motse wa Qwaqwa ka re masipala wa molito ya Phofu ka ra streke sa Thabo Mofutsanyana tsatsing la kajeno re bitsitse bontate seboka sa bontate mo re tlo bua le bontate ka ditaba tsena tse amanang le tlhekefetso wa bomme le bana jwalo ka ha re tse ba rana ra utlwa di dibekeng tse fetileng ho na le bomme ba lang ba bolauwa ba fumanwe mane Kempton Park lefatsheng la Gauteng mme re re taba tseo ha se gore di etsagala Gauteng fela di a etsagala le di-provinceng tsa rona mme go bohlokwa gore re le mmuso re tle re tlo bua le bontate re bone gore na godumodumo ena re ka e lwantsha jwa mmogo gobane jo le ka nakong e fetileng ga la ga tla motseng ona wa Qwaqwa sebakeng sa Makwane mane mme re la ka kopana le bontate bontate ba bang ba ne ba re tse dintsi ba utlwisang bohloko ke taba ya gore le a bana le bana le bomme bomme ba se ba gana ba bona bana ba bona mme tse o qeteletse se di etsa gore o be le ntho ena ya dintwa tsa ka malapeng mme ke tse dintsi
0: re bora
1: le bora sebata ke ka gore reng re tlile ka jeno go tlo bua le bona bontate gore na re ka shebisanang jwang ka thusanang jwang le gore molaetse go tlo wa lona ka jeno go fetisa jwang le batho ba batšha ke tlhalose gape sebata gore go tlo abekeng ena e sale e qala e sale tonagolo le matona a gage le ka ga Qwaqwa sebata maobane tonagolo o na kopane le bomme ba batlhologadi mane Bulukambush multi peoples hall
0: Bulukambush
1: sebata go ne o tletse gagolo sebata a bua le bona mme ne re bitsitse le mafapha a mmuso le master of high court ne re bitsitse ba tlo etsa presentation gore bomme ga ba na le mathata ba utlwisise gona ke metšha efeng e latelwang ga ba na le mathata go kopana le lekgotla leo la dinyeo mme ne re bitsitse le lefapha le la ntate Makume la ela tsa
0: meru
1: ditia sebata ba etsa le bona ba bua le bomme gore na menyetla e teng ka re mmuso ke efeng ya gore ba iqalle dikgwebo le ditaba tseo ka ofela mme ka jeno re mona Riverside sebakeng sena sa Riverside ka ra Qwaqwa sebata re tlo bua le bontate mme le bomme jo le ka o so hlalositse sebata ba tlile le bona ba re hai le rona re itheke morwalo la o bua le bontate ba
0: re ba
1: gobane ke rona re tshwarang thipe ka bohale ke rona re dula le bontate bana sebata mme le bona ba teng gore ba tlo mamela o be le diphedisano mme re memme le baruti ba teng sebata gore ba tlo ba ka tlo fana ka mantswe a kgothatso mme moya o halala ko kene ka gare o rona bontate re ke re fetowe bophelong bo re o phelang sebata
0: ntho engwe ape ke boneng ke bone le batšha
1: ba teng sebata le bona re itse batšha tlogong gobane boholo ba bona ntho engwe e leng kaka ka gara naga ya rona le ka gara Free State le dibaka tsa rona tse fapaneng
0: gaolo
1: ke tshebediso ya dithethefatsi le

0: Modise. Rona re ba ha Modise. Re ithatela di deal tsentle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo Modise. Ha re lebise di tebo ho Standard Bank MyMo account. Le lapala ka le apara more fashion ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more le di theolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka more fani nya hao tlo ka rona ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
1: ha u supermarket e chipu fita you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang ditlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya sasko cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 randa di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026 se fose ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata ha you save fela mo di je sa maemo di bitsang
2: Samohe mutemutse ere hana kwa ka ye metjena he ke tle ke tsebe hore ke petele le ntate napo o kwano wa ntate napo jolo ka ke re huena le ba cha ke bana ba teng empa botata ba rona bo boholo bo rena le mbona ke di tetefatsi ke jwala kamane ka Kriesdorp ho tshwere batho ba bahlano ba Afrika Borwa plasing e nngwe mono mme wa tseba pelo ya ka e utlwa bohloko haholo e utlwa bohloko haholo bane batho bana ba tshwarwang ba tshwarwa mono ba tswa ka dithethefatsi mono ho ya ka tlaleo e re ntseng re utlwa le ba sepolesa ebile ba se ba etetse plasi eno mono ba fumane dipilisi tsena tsa di-mandrax ke tsona dithethefatsi tse qetang bana ba rona tseo jwale ke kgetlo la bobedi ke plasi ya bobedi ka mona ka bo northwest ka mona moo ho tshwarwang batho mme ba tshwarwa jwalo ba etsa dithethefatsi Afrika Borwa ha re kene tabeng ya batjha jwalo ka re le mona thaba di matlwa re le thaba a di mohudi
3: ke a leboha sebata jolo ka o se o hlalositse mme le nthong ya ho lwantsha tabe ya dithethefatsi tshebediso e mpe ya jwala sebata re batla le ho tholetsa ba seponesa sa rona ka moo ba tshwereng ka thata ka teng mme hape e batla le rona ka le setšhaba gobane tabe ya dithethefatsi bola setšhaba sa rona
2: samme
3: re na le boikarabelo gape re le setšhaba gobane ntho tse di etsagala mo re dulang teng sebata batho ba ba re rekisang dithethefatsi ba etsang ditlolo tsa mola ba phela le rona empa re bua fela ha ntho e ne se kene ka lelapeng laka empa ya se o ka e kena ka lelapeng laka ke bona ka ke ntho e hantle ha e ntse e etsagala go bana ba batho ba bang mme ka lehlohonono sebata moporesidente wa rona ntate Ramaphosa o tla ba le teng ka gare o motse wa Kwakosa o tlo qala mane Rugambush Multi People Center mo lefapha la thuto le tlebe le na le seboka sa bana ba tleng ba kopane bana ba tlo ngola matric ba tleng ba sign-a pledge kapo boitlamo ba gore ba tla ikamahanya le melao e tsamaisang tsamaiso ya ditlhatlhobo mme moporesidente o tla feta go bona o seng mono a ba lakaleletse matlhonono mme ga a tloa mo tla ya mona Phutha Ditšhaba Multi People Center mme e leng gore o tla kgona go bua gape ka menyetla e leng gore boramatsete ba private le batlhankantle ba tla itlisa ka gare o naga ya rona ka gare o porofense ya rona gore ka kgona le go theela batšha ba rona mesebetsi ba tloa strateng
2: jalo ka bothata bo boholo kwa kwa mona e le mosebetsi difeme ke tsane mane tse ding ga e sale dikwalwa
3: e leng bona bothata bo boholo sebata mme re le mmuso wa Freistata re batla go etsa bonnete ba gore difeme tseo di a bulwa theo ya mesebetsi e a qaleya mme le ntho nngwe re kgothaleletsa batšha ba rona sebata ke ya gore re na le kgaelo e golo ya di-artisan ka gare Aforika Borwa mme batšha ba rona ga ba ka ba ithuta mesebetsi ena bo plumbing
2: dithibelmesebetsi ya matsogo
3: mesebetsi ya matsogo sebata e tlo ba fa menyetla bane ga o na le tsebo ya mesebetsi ya matsogo ga o emele o hifa sebata o kgona le o iketsetsa mosebetsi ka wena sebata ke tse ding tsa leng gore ke dintho tse tlebe re bua ka tsona tseo sebata
2: ke o tabahe mo mamedi motle o mo utlwile moshaneso ntate napo ya leng ka kantorong ya mo premieria mme McQueen re motloetse jwa lo re mmitsa jwa lo McQueen letswa mathai empa re mo bitsa he re refela ke me McQueen monneno ke buang le ena o tsore o kantorong ya ikena ya tshwereng jwa le dikgokanyo tsena ebile ke ena ya tshwereng le gore re nne re bue le wena momamedi re bue le wena ngwaneso ya leng mona thaba dimatlo a thaba dimogodia gona teng kwakwa ya reng re bue le wena ka mona ka thabo mofutsanyana re na le wena tsena gobane ka kapena itse nna o le sedi FM ke tla fitlha fela ke re ha ha diqetile ke re he o tlwa mono ke bitse nna ne o le legolo la jwale ke nako gore le ke le etele e kwakwa re tla kena ka mono ntate Napo ke re tlo bua le banna re tla kena re bue le banna re ke re utlwe rona bothata bo bokana kana ba dintwa ke eng bothata bo bokana kana bo leng teng ba dipolano gantlentle tsena kaofela di bakwa keng ke bone le memme le moruti lefu maine ke a leboa ntate re gona jale re ye goreng ya pele mme ke kgola gore ga re ya goreng ya pele mane re tlabe re tshwere pina ya Foreman's Act pina ena ke karabo

0: di tabatsena tsa ora ya pele di fella mona mmere di petela ka loko la tsa bolipi jwa ka ditlopisitswe ke bambulemo ba tsa le hodimo Pretoria Gauteng le hodimo le kwaetse ka go gata dibaka o futumetse Mpumalanga le kwaetse ka go gata dibaka mme ho futumetse Northwest Province le hlakile ho a chesa Free State le hodimo le hlakile mme ho foka moya ebile ho futumetse Northern Cape le kwaetse ka go gata dibaka ho foka moya ka botshabela ntle le mo le hlakile ho a chesa empa ho podile ka bophirima Western Cape le hlakile ho futumetse fela le kwaetse ka go gata dibaka ka borwa botshabela karolong e ka botshabela Eastern Cape le hlakile ho futumetse KwaZulu-Natal le kwaetse ka go gata dibaka ho a chesa di tabatsena tsa ka ratantsa lefatshe ho reng ena ya pele di fella mona boela mo di tabatseding hape ha o ra e tlabeile ya bobedi kubu
1: popelo bo potlakile ke bo sebetse ke bo ikwetliso ke soporo ke metswalle empa wena di uhlwile setha jole leba ha OK furniture o tla bona hantlo ya hao e fetoha motse o ba le sofa ya o khanol tafole e momahanyang ba lelapa bethe monyolla mogathala mantsibuya di sebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolofatsang bophelo o bane monyako wa bophelo ha o hole o ka tlung ka mona le ba leloko ha mmoho le OK furniture OK furniture nyakallela bophelo
2: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi hona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
3: Papatso ena, e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga, e seng a SABC.
4: Ka mora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Hona ke hobane dintho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lacto Kid 4 e nang le L-Rutirai e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lacto Kid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.
5: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi metsotso e leshome le motso le mong hantle ka mora ho rena ya pele ke ntse ke le mmoho nna ne o ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM se le ba lehle hore tsohle di etsala ka kwano ka qwaqwa e le mo masutu tse moholo thuso motaung a leng hona teng mo mamedi motle ke ile ka fanya mokubetso ka re di etsala ka bohlokong Bethlehem che a e lukisa maloma mafahla titjere kgolo hore a emega mahlokong thodi etsala ka kwano ka qwaqwa re tlo gutlela ho yena motho e motle fela hona le papatso ye re lokelang gore re tle re fitise fela ke fitisa pele ke fitisa a kontumeleng ke go bapalle pina mo mamedi motle pele ke bapala pina ke fitise taba ke tsena tsa bohlokwa hlokwa
6: molao wa BCCSA o laola makala a gaso a televisione di ya le moya le ditshebeletso tsa marangrang o tsitlallela phihlello ya ditaba tse nepaetseng tse senang le eme tshireletso ya bana ho gesa puo e tletseng lehloyo e hlohlelletsang ditlhaselo le ho qoba ditaba tse tutubetseng tsa thobalano Molao ona o kgothaletsa thibelo ya ditaba tse hlohlelletsang merusu.
5: Pina go bapalang yona ke a zonke ha re mo mamele ha re reach it.

0: Nebekazi Msomi, thank you very much, my dear sister. I'm looking forward to listen to your music, my dear sister. Let's meet on Sunday.
1: Amen.
0: Simo, hey. Motho e motle e re ke se ka senya taba tsena ba ne tsona di tlhophisitswe le teng ka magethe ha ke tlwella gaitse di aka Ncebe Kazi Msomi ke potlakela ka mona ka Meloding Virginia hona le motho ya ileng a mathamatha le ruling ka mona ka Virginia ke bua ka Tshaba Padi Tshaba dumela
2: eh papa le ga
0: o sabutsa ntse ge ya ngwana yo se wena o ya jwa ka mhawu
2: wa
0: Jesu mona mo le ka ikala wena eh ke thabela bua le wena ngwana yo se kwa no tshebeletsong ya CD FM ke utlwile ho le wena a o tla boleka mona ka Limo Fest re keteka ha monati o hlophisitseng bakeng sa momamedi wa ge
2: ke rata o dumedisa bomme le bontate le bonkgono le batho ba batlhale le bana ba sunday school ka ntse ba mogana Jesu Kriste mona amen
0: amen
2: e tedetse gale nna o tla gae mono ebile ke maketso gona batho ba nggopola ke bona ke matha dikgaleng kana ebile botana se ke tsamaya bo ke kae ga e ka bona bantsebetse Magile balanta temu timo go bang ho potse ka ba ka le mo first timo no ke ba dilo ke mpa pa mo ke to go tlo ile ma tsaba ka tsa ke go tikwa mo tsela nna ya
0: ke fe nya mo rao rao ye re ka e lebellang ye o intsitseng pina
2: eh papa eh a ke ba tlo blaitsa antse ke ne ke tabele ko ne ile yona o ikhetse ba ga tsantsa ba hina hina kwa na because ba re
0: ba phea
2: ba ho lo go stage go go jang ka ba ba ba le tsa ya tla papa
0: mana me re tlabe go tonetse mahlo ke le ba iba province ya Freestata le ba tswang ka ntlo province ya Freestata ba tla ba tlo kitika le rona mafelong a na beke go tla bo dube ile bona ba haisale
2: amen ha papa le ba kulang ba skalo ba kulang ba na le mathopo ba re tlo rapela
0: re tlo ba fodisa
2: ka ntlena na e tsalang le fatseng ya go bona le tlo ba re le fatse ke la Jehova
0: le tso hletse ho lona
2: ba le tso mapetso go na ha ba bola khaitedi taka ba go khaitedi taka dipele jwa le no tsena me di tinteng ke ke tlo kutsa problem yona yeo ya motho a u tseng dintlo tsa motho tsa motlaka a seng tlhomo ba ke tsebe bona le moyo mongwe di tshila ya bolotsi so ba tla tlhapelo
0: ha go lokapela mmoho ka sonta tshaba ke tla be ke na le wena wena ngwane se ke lo mamela tikete ya ka se ke itswege
2: Amen.
0: Hey, tada. Hey, tada. Motho motle ke se tlabeng di etsa hala ka Sonta Halimo First 2026 Gospel Festival. No nyana di tlabedi dula batho. Now so fumane tikiti. Ska batsi la tsila etsa ntho tsa hawa. O tlo fumane tikiti lo kitika mmoho le rona ka Sonta se re re se lebile. Mamedi tsena tso hle di ne hle di tsheditswe ke bona ba Limo First. Metsotso e mashume mabedi le metso e supileng hantle ka mora hora ya pele. Nana o kila haula jwale ke nako. Tshebeletso ke ya mantla ke le CD FM. O ntse o dutse le nna matsoho mahloko. E re ke tle ke di hlophe ke di be hantle ka manane ke tle ke kopane jwale le masutu tse moholo thuso motaung. Ke ke ka ya ho yena fela. Ke e khutlwa basotho ba be hantle polelo yona ba re murutu e miso ka sefela muruti o emiswa ka sefela ke tle ke loto manyeta batsaka ke dibe hantle thabang ke etse tjena fela se se etsa jwang jwa le tlamphoqa ho ja phutheo e kopane o le monate a kana kana se etsa jwang ke ba lata ke ba hlankana ba ntate ncizela ke utlwile hle ke kenela peng la ncine ncizela ke wele ka phatla le lona bana ba Yesu phephi phephi ke utlwile ba tsama le moradi wa bona e lentswa kae masulungise

0: Uma ni Spain tswa kai motho motle ka tshietso ya bona ba hlankana bana ba babedi ba Jezel Brothers o loetsa mosebetsi o monnati mosebetsi o motle wa Ladies Night ke bua ka tswa kai a theuwa ka mona ka Thabong welcome ere ke ding ke di chikiletse motho motle ke etha ba di mahlwa ke kopane le masutu tse moholo thuso o nketsa motaung sebata
1: akolebwe seoja akolebwe ngwana mme ke se ke na le moshane molelele kwano mona mo mamedi motle e leng tona la rona fela ka jeno o itse hanyane fela ka tiba la e le gore o kamane ka tourism ka mona ka distieng empa ka jeno he o tlo kopana le bontate le bomme ke ba bone kwano ke ena he e o re reng ha ba ba bitsa ka sekgowa ba re ke di champions a ke re batho jalo banna kapa ke a fosa ke nepile ntate makulu
2: o nepile ntate motaung ere ke dumedise le bamamedi botlhe ba lesedi FM
1: ke le bo ntate re kopane ka jeno ka mona ka riverside kwakwa mme bo ntate ba teng kwano wena ke bona ge ko wena motho a di eteleletseng pele a ko re fe ditaba ntate gobaneng le ile la re banna a ke re tlhaeng gape kwakwa kgetlo la bobedi le tlhaeng ka bo riverside
2: ntate motaung o tla opola gore Freistata e sale rona re ntse re eme re lwantshana le ntlha eno ya tlhekefetso ya bana le batho ba bomme lebakabaka le legologolo ke la gore le setisa le ntshetsopele fela ya setšhaba le setisa gape le ntshetsopele ya rona jalo ka maAforika gobane e tsala gagologolo go rona jalo ka maAforika jale ge ga ntse re tsamaya dibakeng tsena tsotlhe mo mopremiereng re kopane le batho re dumelelang le mopremiere gore ntlha eno ya go kopana le bontate re etse ebe e nngwe ya lenane le o le reng le a kenelela ga ntla ntlo tlabele kele go kopana le batho ba dikgwebo kapa kopana le batšha ba batlang go tseba ka di-skill development eng epa se re kentse ntho ena jalo ka e nngwe ya lenane gore ga e be lenane la mmuso ka metlha le
1: metlha
2: gobane tlhekefetso ya bo mme e ntseng e le wa ene ga ngata re ka bua nnete ga otho motho wa mme o tlhekefaditswe kapa ngwana o tlhekefaditsweng motho wa pele re nanang ka ena ya tlhokofaditseng ke wa ntate a se batho ba bomme jale ge lenaneong lena la go ruta batho le go ba bue tete thuso bane tse dingwe tsa bona ke gore ga o ke go bue ga gona leanoga gona lenane le etsang batho ba bue ba lokoloe jale ka batho ba bontate ba le bang ba buisane gore okay diphepetso tsa rona ke tsena ba bontshane le gore a nna phepetso o kile ka bona le yona mare ke lekile o e feta ka ona mokgwa but e ngwe re batlang go eleliswa batho ke gore re bua le batho ba bontate mare e ka setlhotlholong gape re bua le bana ba bashimane and ya bana ba bashimane ntate thuso re re it's a biblical rim ke ntho e tsale e tlholeya go tswa ga o qalwa ka taba ya bana ba bashimane ntate thuso o tla tseba gore ga o tlhaa moshimane ya ileng a bitswa moshe e neng le a qeteletsi be le moprofete mogolo wa ntate modimo le ena go latho bashimane ga ba bolaa wa tlhaa morena jesu le ena wanna wa tlhaa lentswe le reng bashimane ga ba bolaa so ga o bona dithithifatsi di-inka o fela dintho tsa gore bana ba bashimane ba bolayana
1: basale
2: le tlhaselwa bana ba bashimane so go tlamehile re tle ka maqheka gore re ithibela jwang rona re le batho ba bontate because e nngwe e golo ke absence ya bontate baneng ba bashimane batho ba bontate ba ba teng ba reetsa bana mare re ba sia fela go na le batho ba tshabang bana ba bona ba tletse ka rametsi mona mare ba tshabang ka boikarabelo ba gore e re ke godise
1: ngwanaae
2: ampe a tsebe fela gore ntate ke one ntate wa ka ke makume ampe a go latse bantho eo
1: ka mona rata lakane makume
2: re rata lakane ntate thuso and jale e tlisa bana
1: lakanekarabo ya lakane kengwana
2: jale ga ngwana a sa le teng nka boikarabelo so ga ka tseba fela gore ga o ya lakaneng kenya boikarabelo ka gane
1: amen
2: thank you
1: o mametse lesedi FM mona ke bua le moshane molele re a bua fela jwale mo mamedi atšhe taba yane gore ebe re tla ntse re potela repota ba tswa ntate makume o bile ntho ya bohlokwa jwa ya bohlokwa gagolo mo o reng o fumana ntate a lesio
2: yes
1: bana ke bana ba teng
2: ntate thuso ga a re chakela mo ditronkong ga re tšhakela mo o fitlhang o thuswa bana ka gore ba ntlafale botšha go gotlela society lebakabaka le legolo ngwana ore ke ne ke sena role model ya ntate ke ne ke sena father figure ke ne ke sena motho a neng a re e-e go na ga o etsuo e re ke tlhalosetse batho ba bontate ga o sa bue le ngwana wa gago wa moshimane go na le motho ya buang mare bothata ke ba gore ga ona control ya ntho tseo tse ba di buang bothata ke ba gore ga o kgone go tseba gore ba bua ka eng motho o mongwe ore go ngwana wa gago wa tseba gore o tume o be gantle o tlamehile o jole le banana ba 10 ngwana wa kula tshwere ke AIDS motho mong gore go utumo tlamele o utswe o etse tshelete etse maronka half o tshelete nyeo yena motho nna ntse tswang lona because nna ntatai ke hloleile bona le boikarabelo ba gore ke bue le ngwana wa ka wa bashimana jwale re ipiletsa go ntate ka ofela dikopano tse tsere tsang tsona gore qalelang etsa ngore be le selekane pakeng tsa lona le bana ba bashimana go se ka tlo hola bana ba bashimana bana ba holang ba kwatile bana le mosito ntho ba etsa mfela go lwa ke go tla bana ba bashimana
1: re
2: ba ba utlwile go hlokong tate thuso ba lle ntho ene ya hore monna ke nku ha lle re re ke ifene ka ba re rute ka tsela engwe 18 ngwana mashimana o tla meile lle engwe ke ile tsang ka hore bana ba bashimana ba tlwele ntho ena di gangster there's nothing wrong ha ba shimane ba igroup ba bua di ntho tsa bona mare ke ne ke etsa mohlala ke ke ne ke etsa mohlala ke nka fela sekolong ha ka ba hona le gangster ya maths hona le gangster ya science hona le gangster ya english ebe ba compete ba se ka compete ka ditipo ba compete ka tsebo ya bona sekolong gangster iteng mare ke a ke ke ba ntsetsa mpile re a kopana mare re kopantswa gore re tlo ithuta o mong le mong cause ha ba shimane ba kopana o teng a tsebang science o teng a tsebang geography o teng a tsebang o teng a tsebang maths ba ya thusana hona le go ba thusana ka gore re lo tlatapa banana re lo tlatapa ka shimane ba
1: itse
2: ene ntwa di gangster ya dikolong ke bokwala ke batho le makwala ke ka ho hangata ha ba ke ba re ketlao o re re tlao sharp ke bokwala ntwa motho a go gang fela ke nake tswa ke tswa ntse ke hula le nna ke kopane le tsona tseng a di gangster ke thotsa makwala ntate thuso ke ka ho ba batla go ipokeletsa go bokwala ba bona
1: ba ba ba be mo ba be bangata
2: ke bana bangata ba thuse batho mara yona e le ka ka mo ntate thuso ke yena ya ntwa ya u isa batho tshabeng re go ya le bollo re go kenyo bi karabeng batho ba isang ba shimane di tshabeng banke bi karabelo le batho ba tsamaisang dikolo tsa di tsa tshabeng banke bi karabelo tsa ho sane se tso sana sa ona se se ka nesa roa ku se se ka nesa nyinyifato se ka nesa be wa mamba bitso a mabe gore ke ditsotsi ha batswa mo ha ba hlomphe batswa di ba etse re kopa o bone le boikarabelo mang le mang a nke tetla go etsene ke gone o tsa tshaba sa bona ka tsene paetse
1: ntate makume moshane molelele ere ko bolelle ke bua le wena go tswa botibong ba pelo ya ka ha ke bua taba e ka reng ena ka jeno le bollo le lahlehetswe ke boleng ba lona le bollo ha le sana boleng ka baka la manyala a itsa hala le bollo ha le sana boleng ka baka la boitswara bo batho ba kopanang le bona ba nembana ba reng ba tswa le bollo ka jeno le bollo ha le sana boleng ntlhangwe hape ntate e o banna re tlamile ngwe sheba re shebe re shebisise a o se mwana a tla re hlompha ntabo re le bontate re lahlile boleng ba bontate re lahlile boleng ba bontate bona hona jwale moruti a batluang Gauteng mona ka bo Diepsloot ka ngwana wa lesea wa 4 months o beta mmae mmae le motswetse mamela ntate motho ona ke moruti ba bonisa matla hona jwale ba fumane mosadi wa hae ya ba ena a tsamang a ile supa le bitla la ngwana wa 4 months boleng ba buruti bo kae boleng ba buruti ha muruti a kenela motswetse bo kae boleng ba buruti ha muruti a kena kenana le motswetse
2: ene ile nyona ntwetsa go le batho ba qeteletse se ba question and that demodi ga ntse o tlamehile be re questiona hypocrisy e tswang ke batho ba reng rona ke rona baporofeta ke rona bahlanka ba modimo e be ke bona ba etsang diketso tsena tse tshabeyang e be ke bona bo loreng ba fumaneha mo o tlameleng ba thuse teng e be le bona batlatlapi ntate thuso ke ne ka na le mosebetsi
3: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle dipolane di theko e tlase mme di cover bohato ba CCMA dikoloto tlhekefetso ya bong ditshebeletso tse fokolang le ho ngata hape dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao Clientele Royalty e ufa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty fumana legal cover kajeno SMSa lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
4: Hai ba wense una libukana e tala ya ID e ka nna nya sebedisetsa botlhakanyetsi. Ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e meleleile. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela my Home Affairs online.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
5: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
1: Mamedi e motle, ere motsotso mona re kwale taba tsa rona kwano. Ntate Makume ke bona wa kena tshwantse le ho bua jwa.
2: O tlamele ke lo bua ntate Mtau, ere ke hlalose fela ho letsa maphelo a matle. Bo ntate re kopa tswetso ha ba ithuse. Ntho ena ya tswekere ha etso se molamu, tswekere ke medical condition. Ha ile ka tlase u thutsu ke re wa tsiba bona le phoso. Ha ile ka u di ma 7 ho ya u 8 ke phoso. Mara ba ihlokometse la ba ka ga
1: kuna.
2: Wa ihlokomela wa matha o nwa metsi o tlwella di ntshwe tsena totse bangwe di tlo baka go tsukire netso le pele. Joale ha ba tlwele ntwe na bona o thetsana ya bobedi. Di ntshwe tsena tsa ho re kopane fela bentse re bua ka basadi. Ha re ke re bueng ka hore re ntshetsa setšhaba tswelo pele
1: wa.
2: Bona le di kgetho tse tlang ona tsena tsa bo masipala. Re isa batho jwang ba ya ba lonka ka go le di kgethong tseo. Joale ke monyetla o lo reng re batla o tlisa batho ba bo rona hore banke karolo
1: di tseo.
2: Bo ntate e be bona ba buang. Ha re reng enough is enough. Re kgathetse hore batho ba etsang dintho tse mpe ba bitswa ka lebitso la rona. Re ke re hlahele re etsa lebitso la rona le be letle. And ntate thuso ke batho ba tla tsa golo. Not only fela ka baruti, ma teacher dikolong lona, o tseba boleng ba bo teacher sekolong ga ntate thuso.
1: Ke
2: ke jotsa batho ba bangata hore o nokeke wa mshimane, wa tshwara sikarete
1: platinum. Boleng.
2: No, ma teacher anwa le bana ba rona.
1: Boleng bono ba
2: boleng ba bo teacher.
1: Oui.
2: Tolo tlamela ka
1: mo mise re ya pele.
2: Ya tsama ente ke
1: tsho. Ke tsho tshe sa.
2: Ke tla nga ntse ba mbedi ba tsedi.
1: Ke ne bo mtsana mlelele. Munyaka. Re pala ma munyaka gwale. He tada.

0: tema mo go tsi
1: ke se
0: a go ha ha go mpela hantle ntse go etsa lang ka mohau mo go
1: he monna
2: ke o mpotsa ka mohau
1: e o go tsetsa bona o bone ngene
0: matshe ke bona ke ka motho wa sentata hantle
1: ka
0: wa tsama mo ye ke mo tsama o nuke wa mona pitse di ba ka e o nuke kwa mona tsama ka skipa se di tsile rona ka ona ga ntse Silas,
1: ke batla go fa mo a sotlehe, a sotlehe gore monna. Ebile a di ga so ka sotlehe, ke gona a tlo sotleha go ya pele ke dipelo tsena tsa batho bao e leng kgale ba qhekanyetsa
0: molekong. O tseba gantle le wena go letloba la monne monga letsebe
1: monna, nna ntlwelele ge ke letshee monna. Le ne le sa boitsena ga motho o ne a ntse a ja ditšhelete tsa rona. Yo ka na le tsena le
0: moqeletsi. Hela, Max, wa tla ile ha o ya tsena, wa ba go kopa tsaka le mo go tsaka. Ke ile ke nna re se re bua, ha nna le ke qete ka mo. Ke ka tla ke ka nna mo. Ma ba thontsa ile mo tsaka.
1: Oho, wa tla go.
0: Ke ka nna le Max.
1: Ke nye mo ne sentse ke ntse le mo sa di ka re sina.
0: Max, wa tla. Ma ba thontsa le mo ha tsa go. Ke nna la pe mani, a nna le ha ka mo na gore.
1: Oh, Max.
0: Le rate o na ha mo. Nna le mo ba. E tlhokile boikarabelo ba onka mogolo wa gago ka go fena mo nela re sia bana ba sena le dijo ka
1: tlo e banna o utlwa mosading ke e serite sa lerato banna sa dipalamamma batho tlhogo ka ntho eo go le gakanakana le ena e ka ba mosadi o
0: kenekeng ke ke a tseba gore ke ile ka kolota sa gatanaa empa tsela yane yo ke ne ke kopa dintho ka yone yene bobebe yane ya gore ke nana monyetlo montse le teng ntse ka nna ka bona gona ke etsa jang go ithusa ga e le go tlhokoyaa lefa mokgonona gape.

0: Hila, ngwezi yeso.
1: He, ntate Deni.
0: A go mpolele mo. Na moshimane lo o ile a qetella boleletse ra ngwana gore na o ntse a etsa eng.
1: Hai, ba se ba nna bua nnete fela ga ke tsefe. Empa ke utlwile ba ntse ba bua maobane bosigo ebile ke sa utlwile gore na ba ntse ba reng.
0: Ke mohlomohe e re re tshepe gore o entse ka moo ke mo laetseng ka teng.
1: Hai, fela he wa mo tseba ke re na ngwane ne o jang. Nako nngwe o na le o ba difficultnyana ngwaneng wa gae Thabiso tlhe. Kore ga nna ke sa kene dipakeng tsa bone ga go letho le lokang ko o bolelele ntate Deni. Ke a o bolelela.
0: Wa tseba ke a itse ba taba o buang ka ena mo.
1: Yo fani.
0: Wa tseba Thabiso le ena o na le manganganyana a gae wa tseba.
1: Le ntatae.
0: Ee ba dula ba thulana metlha ena.
1: Mmoo ke nnete.
0: Ee seipati.
1: Ntate.
0: E le gore ntho e ya go kula ga ngwana a ko mpolele mona e tshwere ga bofane jwang.
1: Ntate. Ga sa bua nnete fela nna ga ke tsebe.
0: Seipati o batla gore eng.
1: Ee ga ke tsebe.
0: Ee ga o phele le fane ka tlong ka mo.
1: Ee ntate.
0: Jwale o reng ao
1: fane o tla ka mona ka tlong ka go robala. He. Nna ebile nka se re re phela re le babedi ka ga ntlo e le nngwe. Ebile nka se maka le gore nako e kgolo o e qeta ga modiei go feta le rona ka tlong ka mo.
0: She, ke swabile nko o se feta molong.
1: Ntho e ka ga ntlo e.
0: Ke ne ke sa lebelela go kwa mantswe a jalo a tswa go ena mosadi ka nnete.
1: Meng he, ke bona bophelo ba ka ko bolelele. Se ke phela yona ntho eo matsatsinyana. Wa bona e sa le ngwane o wa tswalwa. Ke phela yona ntho eo ko bolelele.
0: Empa ya seipati ke kopa gore o nketsetse molemo le mongwe fela.
1: Ke molemo ofe jale o ntate Deni.
0: Mamela, ke kopa gore o gotlisetse ngwana fane medical aiding wa ntatae ka pelepele ka mokgw a kgonang ka teng.
1: Helang. O bolela jang ga o jale ntate Deni? Gobane nna ka nnete ga se qeto yaka gore ngwanne a ba tswile medical aiding. Ga ke tsebe na ke ephete ga kae ntho ena wa tseba kore ka mokgwa ke e bonang e tsamaya ka teng mang le mang o dula a ntse a re e gotlisetsa ngwana go tlisa le ena fane a ke ke ena itseng ke montshe
0: a ko mmamele seipati le wena tle ga ke na taba gore na e ne le qeto ya mang eno
1: enang
0: ke kopa wena o be mme o e tshware ka bogaleng o etse ntho e nnepaetseng ka kotlotlhe
1: ntho e se le magetleng a kana
0: hao
1: e se le boikarabelo baka
0: helang sifa
1: ke mfani nako e ka ofela ke kopa o mmamele ga tlo nna ke kopa o mmamele ke nako e ka ofela fani a duetse ho etsa dintho tse ngata-ngata ha qeta ho di etsa ha di moqaka di be di kgutlisetswa ho nna ho the nna ke lokise
0: mmamele
1: ke se lokisa nna
0: ao sifa ka no mmamela mona ho bua nna mmamele mona go bua nna ga go bue ga bofalwe
1: fela nako utlwile ke taba tsa fane ka nnete ka ga ntlo e ke utlwile ngwana motho le nne
0: sipati ya kono thola ke bua tle e ngwana ke bua ntho go tswa botebong ba pelo yaka ee ga ke batle gore o be le madi matsogo o mosadi nto ditsa rona kere ee ke kopa o etse ntho eo ko o laelang yona
1: helago
0: etse onkutlwa ga o mmametse go keke go ba e sala
1: ena ga mogotlisetse keng ga mogotlisetse keng
0: mamela
1: o diphoso ntate Deni ka ga lapa lena ke kopa go bolelele go na le ntho tse ngata tse e tsagalang tse dintsi tsa tsona ke thotse fela ga ke di bue gobane ke dipata ke le mosadi ka ga
0: lelapa
1: fela fane o anduba ga ke batle o bua maaka nna ke utlwile ke ngwaneno
0: sipata o tlhole ke bue ga se ke reng ra otla ngwana eno ka baka la bogopo ba batswadi ba gae wankutlwa ke le seya lena ga le tsebe letho
1: ke re go tswalo ga ga e lona seya le he go mpaketse mathata nna ka ga ntlo yaka
0: go tswalo
1: ga ngwane he go mpaketse mathata ka ga ntlo ena
0: go kwa mosadi ono banna
1: go mpaketse mathata
0: seipati
1: gana jale tsena fane ga a sa dula ka ga lalapa lena ga a sa dula o kena mona mesong go tloa moo o lala koo ga ke qeta gape-gape ka ga mannyafunyafu a ntse a etsa go thwe nna gape ke lokise o ba ke se lokisa
0: aeale
1: ke se lokisa
0: mamela he nna le wena ga re kgobe matshwafo re bue ntho tsena re shebane le ngwana enwa wankutlwa ngwana enwa wa kula o batla ngaka ga re sebedise medical aid enwa wa ntatae re tlwelele meferefere le ipuo tse sa tsemo o rena di tswa kae ngwana wa kula ga re mo iseng ake
1: ga ke gane ke a utlwa wa bua ntate Deni ke nnete ngwana ke ngwana ba ke ke be ga ka nete ga mo kenya ka ga manyampetlana a ntatae fela a tshe nna ntho e ke sa e rateng ke ya gona kona ka o fela jale e ka re ke nna e tsang diphoso le temana ena ya gore fane o entse ngwana ka ntle go lelapa ga e bonagale ntho e bonagalang fela ko go jale e be go celebratewa ngwana o teng ebile ngwana o a kula go tshwanetse re mathe nna gape-gape ke kena dipakeng ga gona motlhankileng ka utlwa go thuke eya go kopiwa tshwarelo go nna he ke fane o entse phoso he ee nako ena ka o
0: felaomamela seipati taba tse o di buang tsena di na le nako ya tsona gana jale ga go mo di kenang teng ntho tse o di buang tsena nakale ga gona mo di amanang le ngwana eno wa teng thoola o re tu a ke sa batla utlwa letho le tswa molomong wa gago

0: ditaba tsena tsa gorra ya bobedi di felela mona buela mamela ditaba tse dingwe ga gorra e tlabeile ya boraro.
1: Ke a leboga tsietsi mohaladi, motho e motle ntumelele motsotsong wa jwale ke o bapalole pina pele ke kopana jwalo le thuso motaung ke sa tsebeng ba thabantsaba tsa rona se di lokileng ka fetela go yena ka kotlologo. E re ke etse jwalo re kere leke pele ruto rona re ya mo fumana na masututsa. Mamedi era maemo a le mona keng ke pina kwano Brian Temba ke e mongwa dibini kwano lapeng Aforika Borwa ya nang le lentsho le monate ya apa mmino monate ka tsela e kgetheileng mmino o kentseng o kila bona taba sa lerato rato laka

0: ke a enka kgetho fela ithulela fela ke tsebe lebaka la yona ke lefeng motho e motle e re a maemo a le tjena ke tle ke kopane jalo le masututsa taba sa gona se di lokile ka kwano ka qwaqwa tau
1: ga re leboe momamedi moprimiri o tla phefomoloa gona jale he re mo mamele ka go otlolwa mona re bua taba ya banna mona mona ke taba tsa banna fela mo go buang le bana ba bashimane ke taba tsa banna tototototototototo tseo le sedi fm le di tlhokang tseo re tlang go bua ka tsona ga re mo fetse baka bo sa qadile

0: mo mamedi re potla ke ka pele malpantsi a ilukise ka ka potlako fela a ilukise fela ka potlako hona jwale o sa qadile ho bua mme mo primary bua le bontate ba lenteng kwano ba shimane ba lenteng kwano mona he me taba kholo mona ke taba ya boitswaro taba kholo ke taba ya ho ithata taba engwe ape ba buang ka yona ke botho motho a be le botho bophelong ba hae le ntate makume o ile a bua le bontate ka boitswaro le ka tlhompho a bua le ka bothata bona bo re na le mbona ba jwala re tla bela re mo fatsebaka wa mathakwano he mohlaneso malpantsi mona he ho hlophisa makolo a ntsa feta mona ka bongata jwa leba a hata le thapo tsa rona kwano mona
1: bontate re o kae re tseba bontate ngwana ka pomoetapela a hodiswa ke setšhaba re bo mang rona tsatsing lena bontate ga e ka re re gole tate maine ntumelele gape ga ke bua le bontate ke kene ka gara dikereke baruti ba ka hee go na le dikereke le tsona tse re etseditseng mathata ka gara naga ena mme ke batla bua le macounselora ke ba jwetsa gore re kopa tente se ka tlhongwa ka gara wote ya o sa tsebe na moruti enwa ke mang o tswa kae o ya kae he o bone tsatsing lena re lebetse modimo re batla baruti ba metlholo re batla batho ba tsosang bafu a soka a tsosa le ba gabo o bo lebelela go tlatla tsosa wa gago ke batla go gatelela golo dikereke gore motlhomong ke re tšhentšheng agenda tsatsi le leng le le leng ga re etsa thapedi ka labone bomme ba merapelo ga re ke re kenyeng tabe na GBV e be karolo ya tshebeletso ya kereke ga re e rapedisa re bue le bontate ebile ntho e nkwatisang gagolo tate maina kore gangata la re etsa dipitso tsena bontate ba bangwe ba nne ba botsa go bomme ba batla o tlo utlwa gona ba tlo le bona le ba itlammeng tsatsing lena gore ga ngwana ga o kapa wena a ka e etsa a re o sa opola ka letsatsi lane ebile presidente o ne a tla tlotlo tsatsi le latelang o ile wa ema wankakano pelang tate maine wa re e seng lebitsong laka la e ka ba ngwanaka o tla mo neeletsa maponisa gore e seng lebitso la family yena ya motaung kapa ya maine jalo ke batla go challengea bontate ka mona ke lejetsa gore taba ena ya not in my name re se ka ba ra etsa slogan ga se slogan ke taba e tshwantseng e bue le rona re se ka ba ra etsa joke re be taba e buang le gona re se ka ba ra tsheya ka yona e be taba e buang le gona le re tibise maikutlo re re e seng lebitsong laka nna ke le moramamang lebitsong laka ga ona ngwana a tla utlwisang mosadi kapa a tla betang go botlhoko wa kakang go bala ditabeng mona re utlwa gore cape town mane go na le moruti a imentsementseng ka ngwana go botlhoko jang go utlwa tsatsing lena re bula tv go tho ngwana ke yane wa dikgwedi o thotse a latlhiwe o beilwe makala sefatlhong sa gae moetsi kapa mobelaelo wa taba ena ke moruti o ne a ipitsa lentswe maobane ke ne ke le mona moruti maine ke bua le batlhologadi mane blukam bush ba tletse holone re na le bomme ba ka ba more than 1200 ba bangwe bala ba bua le nna ka thoko ba mme ke nyonya lentswe le na le bitswang pastor a re ga mpona ke le mona ke mona gobane motho ya reng pastor o la kena ka lapa laka ya ba monna wa ka wa ema wa lwana gobane a tlhokometse gore bana ba ka ba tsamaya kereke e fosaetseng empa nna ke la ka qelatelela ke ya rwane le monna wa ka gobane ke ne ke eme le pastor ke la ka bona ka morao go se tlhaile kotsi gore go ja ka ema le monnaka a re tsatsing lena ke ipitsa motlhologadi empa ke a tseba gore lefung la monna wa ka ke ekeditse leqeba gobane monnaka o la fela ke seo pastor a la seetsa ka ga ntlo yaka ke na le ngwana a tswetsweng ke motho a bitswang pastor a na tsamaela ditshebeletso le ena ke ka ona kereng ke batla o bua le gona a ke re ithukiseng hanta te maina we mabona hore ke mohlanka wa modimo ha re ke re beng ba hlanka ba modimo empa re tla elontsha jwang taba ena bane ya pele ha re sankane jalo ka di gaitsedi re sa hlomphane jalo ka ba aisani re sebedisa yona utlwa bohlokona re bontshetsa go bomme le bontate re ke be ka loka gobane le yona ntho ya go note bontate ba thotse ga se ntho re tshwanelang go edumela gore le thole ga dintho di etsala ba kae bontate bane be ne re ga o etsala ntho ba ba tswa kao fela o bua nnete ntate maina tsatsing lena motho ore ke tshaba o lopaka kgotho e mola re o ronana re la ga bona case yane ya motho ya bapalang bolo ya senzo mei ya gorena ba grilla batho jang ge tshaba o lo grillwa empa ga o ka beya modimo ka pele go grilla gone o tla feta bane o tla bo ometse nnete o tla bo semela masawana jalo ge batlape re bue le bana ba gona ba ba tlankana o se buile gagolo le ntate toto o sa buile dintho tse ngata tseo ke ne ke nana o tla bua le tsone ka ona ke re nna ntate maine mo ke leng teng ka se tlhole ke bua gobane dikgotho ke tsamaya le bo mme ke tsamaya le bo buang basadi gotlhe mo ba yang teng ke ba supportile empa bontate le a re ya dikgotho go na le mme a tlhekefeditsweng ga re le bone gobaneng gobaneng le etsa business ya bo mme taba e tsweletsatsi lena re nke monyetla ona wa gore taba ena it's a societal matter ga ke taba ya setšhaba ke taba ya gore re tshwanetse re re justice kapa botho ba rona bo ubuntu bo tla tliswa keng ga re sa eme rona bontate re lwantshe taba tse go na le ntho tse re tshwanetseng re di tobege le bontate bana le bomme ba abuswa ke batho be re ba tsebang ba abuswa ke batho ba ba tshepang le rona re ba tshepa empa godima tsotlhe re tshwanetse re re re etsang ka batho ba ba bakae batho ba patileng dinyewe gobane e ntswe ke motho a tlhompheyang ka ra setšhaba ke naka gore e seng lebitsong laka not in my name re tlo bua gona jaletseng re tshwanetse re be le basadi ba sa tshabeng go dula le banna ka tlong ba bitse lelapa gore ke gabo rona ke lelapeng re tshwanetse re be le bana ba sa tshabeng go dula ka gara ntlo kapa ba dutseng ba tsamaye gotlhe ka gara jarete ba aisaneng ba sa tshabe gorona go na le ntate e a tlang kgotsang a re ngwanaka o se nonne ga kakang e kala jalo di kala ka gore re gotse bana ba bannyane ba feta empa tate moruti le baruti baka re batla banana ba tshwanetseng ba gole ba golele tlabeng ya gore ga ba tshabe le go kena dikamanong tsa maratano gobane ba ratwa ka nnete re se ka ra ba tshabisa ntho e ntle ya lerato re batla go se ka ba le mme e e leng gore o tlameya go thusa polokelo ya gae le economic survival ya gae gobane ntate wa mfepa ka tlong ke tla re golokile morena ke ka ona re le government e re reng re tlotla meya gore president a etse bonnete ba gore ga re bua ka 40% Dr. Phera ya go empowera basadi e be ntho e tsagalang basadi businesseng e re fanang ka yona ge le mmuso 40% e basadi ba ikemele ba iketsetse dikgwebo tsa bona re ba thuse re le mmuso ba ikemele ntate toto o buletse di-application ona jale re tlameya re nke monyetla oo di-tuckshopo tsena ntse re re ga ba hambe rona be re kena bo ntate toto a le thuse go na le tšhelete ya thuse kaona go na le tšhelete ya thusang register ba kgonang ba ka ya money expo ba lo register gobane re batla le ikemele empa moruti wa ka go na le bontate ba tshwanetse re ba rapelele ba tshabang basadi ba ikemetseng gobane o se ikemetse o se sa mo kopeletho le yona e atla ntho ka tlong ke kopa re ba rapelele ba amogele gore pele o bitswa monna kapa o bitswa mosadi o se bopua sa modimo pele se senang seo sa thatšhwang gender go sona ke yone e tshwanetse e qale gore o qala o le motho wa modimo pele so re tlo tshwanela re kene dipakeng bontate pele ntwa ena e qala ka malapeng a rona a ke re etseng gore ba nan le matla maholo ba ileng hore ba fiti haholo ba ke ba tloela ho lolwantshana le bomme bana bomme ha raetswa le rapolena lo buang ka lona ntate ha raetswa ka ho lekana bo ntate ba matla empontsona le bomme ba itwanelang mme mo ke la ka utlwa re maoba a re premier ha re le bo ntate ba ba tlhekefetswa re ba otlile bo ntate ba sa ba gotletse bana ba bangata ngata ba gona etse empa in all ha re khothaletse violence le bana ba rona ba tshwanela ho holela malapeng a rwanang hobane ho bona ha ba tlo bona ntho e wrong le taba ena hore ntate o tshwantse a ba dominate ke dintho tse etsang gore re dule re na le tsona ha re tshwantse re dule re re ntate ra tseba nna ge kobane nna ke a boulela lerato le poulelo ha ya tshwanela e be ntho tse tsamaela o boulela ntho e ratang o ke bo ore ke otlile motho bane ke a boulela bane ntho e boulelang ke ntho e ratang e pelong ya hao jwale ha re tlo dumela dikelello tse jwalo ha re tlo dumela bo ntate ba reng bona ba tla meo tshwara basadi ka tsela e ba e batlang ba controle le metsamao ya bona ba controle le rena ba utlwana le bomo bane le lona bontate bomme ba bang ha bana essay mme ke batla gore ho lona ha re emetse ena tsatsi lena ha re nkeng kana ena re re not in our name and once more e seng lebitso la rong monna matla wa communicate ntate thuso wa bua halwane monna matla wa tsama ha bona conflict wa e avoider atsa maile thoko monna matla ke a tsebang ho ikoba a apologize age ntshwarele monna ya matla ke monna kopa nthuso mo e hlokalang e seng a ipipetse monna ya matla ke a protectang kapa sireletsang ka ntle le ho controller mme monna ya matla ke a thusang kapa tshetsang lapalae mo kgonang teng mme tsena tsotlhe ke batla gore a strong man knows that respect is not demanded through fear but it is earned through character program director ke a leboa ka mantswe ao ke batla gore bontate a re emeng re re bontate what happens to a father cannot happen to my son this guy tsala le baneng ba rona mme ke a leboa
0: ha re leboe mo premiere molo wena mo mamedi motla wa lesedi FM medidietsane melodi medidietsane wow I bear her me my queen I bear member queen I bear her taba ya utlwahala member queen ba utlwa ba le motsemolo Gauteng ba utlwa ba le Durban ba utlwa ba le ka Northern Cape ba utlwa ba le ka Eastern Cape ba utlwa ba le Mpumalanga ba utlwa ba le Limpopo ha o perfumolwa o fana ka taba tsena tse matla fana ka taba tsena tsa bohlokwa matso hape mahofi hape matsoho sebeletswe lenteng kwano ke le Sedi FM mme re tsama mo me a lenteng haholo ha shebane le bona bothata bona bo re shebane le bona Afrika borwa kwano ba tlhekefetso bolawa ha bana le bolawa ha basadi mme o buile ntho ya bohlokwa ha o bua ka baruti o buile ntho ya bohlokwa hampe ha o bua taba ya baruti re a e bua ka nako tsohle le mofokeng wa ka mona taba ena ya baruti entse lo re bana ba se ke ba rata dikereke entse lo re bana ba se ke ba rata le modimo bona hona jwale moruti mona Gauteng ya ntseng a batlwa ke maponesa ya nkileng mme e leng motswetse a re o ile o mo rapelela o lo etsang a etsa mme mathaithai mme ngwana wa mmeno o tlhokaetse ba fumane ngwana a e lebitleng wa 4 months go batliwa moruti hona jwale go batliwa moruti ga ke bo batle borikgwebo e ka re nka botlhobola ka kenya skete no nka dimeng skete man kore e ka re motho a ka botlhobola borikgwebona a bolatlhela kwana a nka bodisi a re wa tsewa kore ga o bathong bontate ba keno keng hakanakana hukom bontate ba le so stout ke bontate ba sa hakanakana bontate re tsietsing ha re sa yeme re ntse re emeletse thokomane o buile mo premier o buile le ntate maine bontate ba buile kwano mona hona le ntho e tsalang wena motsamaisi wa mosebetsi ya ktsebe ema mono le wena ntate maine rata hore a se rona ka ofela
2: Hai se rona ka ofela rona ba saitseng a re tibiking. Eh hulukile se rona ka ofela. Why re sa tibi he? O bana se rona ka ofela. Re tshojwalo. Eh thutso ka hloe kgolo o tlo hare are banna are banna are a se rona ka ofela. Eh a se rona ka ofela. Thiba manyala na itsala. Hoban aswena thiba manyala he musaidia ska bulauwa musaidia ska otlua ngwana ska tsubanya ope atella kwakwa ena ka ofela ntate maine ke akwala jwala ke tsa tsena mo premier u buile nna ke bua ke le sibuhuti hona le ntwe mmakatsa ha mabone a kore ho sina mabone kwakwa mo na motho tlamile gore a hlasele batho ba no sina mabone ye ha o sina mabone kwakwa mo na wena mushimane tshwantse o tsamaye ka tipa o tsamaye ka slepe o hlasele batho o ba nfela ho sina mabone no ke boitshwaro bo jwang bona bo ho ba nfela ho sina mabone ha sna mabone Midlands mo tswantsho mathe Midlands na ka ofela so wetu mo o hlasele batho re ha una mabone ke etsa tshe ha sna mabone tswantsho sale bana ba banana morao o ba bite o ba nfela ho sna mabone ke boitshwaro bo jwang bo ke boitshwaro bo jwang bo ke boitshwaro bo jwang bontate muruti ka jeno bulemba buruti buwile ka jeno bulemba buruti buile bulemba buruti ha muruti anka motswetse a lo imena mena ka motswetse ngwana wa motswetse aba a hlokale a patwe le bitle muruti be o baleile le hona jwale mme makhwini o buile nthwengwe mo premier o buile tabengwe ya bohlokwa mpi ya di masipala gore batho ba hloma di tente mona ba hloma hohle motho ya hloma okay masipala ha tsebe le councilor ha tsebe motho o buile ntwa bohlokwa mme makhwina ke le mo fe matso hape ona mo bona mo mo fe matso ene ntate maine a go gantse phone ya hao ke a kwala jwa o etse etse he ska be fetse be trillion halele body tavening le le kai hala bona motho a moholo a jaifa lona re hey a etsa di phone tshe are hey le motibele le utlwa le re ntate tsa maya bomme hala bona ntate tavene Hey! A tshwere phone. A tunusitse a tunusetsa bana le moleleke ka phone yenu ntse. Yenza. Le motibele. Akele re haleluya. Haleluya. Amen. And amen. Mama Queen, when some sebetsi o motle haholo, when some sebetsi o khabane, ke khola hore ntate maine ba tshaba tla tima di phone tsa bontate di taverneng, di shibileng, di night club. Hi. Sho. Ho. Bontate akere phamise matsoka ofela akere phamise matsoka ofela ha re kere reng ka ofela rona ile bontate fela ke batla utlwa rora ho holekane ke lebo wa bontate nthotse o ri dietsang diske nthotse o ri dietsang re le bontate diske tsa di abuleng ba bontate nthotse o ri dietsang disketsa dia boleng ba bontate ke a leboha.
3: Mathata a molao a ka hlahela le ha ile mang. Ha o ya leqwetheng la private, o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo e sita le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano, ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong esita le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili, mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi, mme o kenya claim ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Nana o kila haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Motho e motlametsotso e 20 pele ho hora ya rona ya boraro. Ho renya boraro re kena lenanong la re ya thella mo tlo kopana jwalo le Thabo Mokoni mmoho le Lebo Mawela. Ka lena lenanong le ratwang ke ba tshaka kotloho, mme re batla re beya mane ho renya rona ya botshelela. Ska ba fetwa ka Kgiso Sebudi ke mohlahisi athe Bongan Chabalala o tla nna tlhabe malotsana ka tse amanang le dipapadi. Nna le wena ha re eteng motho e motle ske ga re gasa. Getlega papa mi se mautu, rebonsele fatso riapila.
5: Jorge Altaona, el de la música brava.

ke engwa dipina se ileng sa tuma wena motho mo tlena go nya o feta thabang taba ena ya o bechetswa ho lena bo sabisa bi khale ba rakelwa dipotsutsu he o no le monate kana kweno o hlakile wena motho mo khale bo sabi ba rakelwa ka jeno tjena o so le thata go bonta te ba bang huntsa phokotho ya wima wima se teng re tuma ka nthotse mpi tsa tlhekifetso motho motle re ntse re le mmohona no ke la hao la jwa le ke na go sebeletswe ke ya matla ke le sedi FM ke le ka fumana di WhatsApp tsa ba mamedi ba sebeletswa le sedi ba kopang gore lenane le na le tlise diphetho ya maphelong a bona jolo ka wena nkatiseng nkwe o ro hlaile ka di 30 tsa June 2001 me o sokola o fumana ID ya hai nkatiseng taba tsa o ke di fumane wena ngwana yeso mme ke se ke buile le ntate mokete mohau mokete ka mona ka lefapheng la tsa selegae gore batle ba o tshware re utlwe rona ebe taba tsa rona di tla tlhagisa matsamayo jwang nomoro ya gago ke 0796 le tse ding tswa fa o di bitsa ka ofela o tlwa oletsetswa le ke batho ba sa tlameyang go letsetsa ntate mokete o tla o tshwara wena ngwana yeso ge tle re bone gore rona ebe o thusa o fitlhela kae ke fumane email ye nngwe gape kwano e tlhaga go mamedi ke yona kwano ha tlhalosa mabitso a hae fela o ka kwano ka province ya Gauteng o re re na le bothata ge le ba CPF tšhelete e re lokelang ko e lefshwa di-stipend tsena tsa rona tse ge di fumana ka morago go nako mme tabena ya tshwenya mamela he se re ile ga letsetsa mme Gwen mme o ntshepisitse gore ke mo file nomoro tsa gao le wena tse e qalang ka 061 o itse o tla o qhwaya wena ngwaneso le ke leqoqe ditaba a utlwisisa ntle rena bothata ke eng mme ke tla o kopa nako

0: Kanna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamedi motle wa tshebeletso ya lesedi re ntse ho lekane ka jene ho lena le ratwang ke wena lenano la jwale ke nako. Ke ne ke se mongwe, ke ne ke tsamaya le Thabang Morobane jwalo ka motlhahisi. Athe a hlophisitse mmino e ne e le Lerato Mpopo, Thuso Motaunga o na le ka kwano ka Qwaqwa Thaba Dimahlwa, a tsheeditswe jwalo ke Lorato Phetlo. E ne le yena a neng a mo tsheeditse ho etsa bonnete ba hore tsohle di tsamaya hantle ka thello, mme tekhniki mane ya neng a tlhile etsa bonnete ba hore re utlwa lentswe la hae phefa ke Morena Jobo. Morena Malepantsi Jobo ke yena ntseng bonnete ba hore Thuso Motaung re mo utlwa ka kotloloho ka kwano ka Qwaqwa. Bontate mmoho le bomme, ke a tshepa mosebetsi o tla tswelela ntle le mathata. Letho ka mono ka Qwaqwa ba tla kgutlela dibakeng ka ho fapana, ha re beng le leeto le monate le hlokang mathata. Wena ya tseleng ha re bue le yona, re qoqe le yona tlasa maemo ana lehodimo a rena. Hey, pelo bo sa itse Paul Ndlovu. Ka ukola dikaka pa bo a tsamaisela wena motho e motle.

0: bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelwa.
1: O fetola masiu a malelele ho baqaleho tsa ka mafudi. Mehopolo ho ba di-invoice. Ke tsona tse hlokehang ho tsamaisa dikgwebo tsa di-SME. Empa ha banka ya hao e bona fela balance ya hao, e sa bone boikgathatso ba hao hore o fihle moo, mohlomong ke nako ya ho fumana banka e etsang ho feta. NetBank e utlwisisa dikgwebo tsa di-SME ha betere le ka moo di tsamaiswang ka teng. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo. Kena ho netbank.co.za/SME. See money differently. NetBank. Re baabi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.
0: Lesedi FM ke molelwa. Mo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle. Lesedi FM ke molelwa. Kgaso e tlisang pososelo difahlehong tsa Basotho. Ba ikutlwe ba le motlotlo ho tsietsana leetong la bona la bophelo ba katleho.
2: Kialemohela hape mzansi. Ke nna se
0: Lesedi FM ke molelwa. Mo

0: ke tshaba sputse go bona tsa thaba mokoni le lebo re a tella go le Siri FM.
1: O bone ka motswelo pele e sa kgaotseng e ka fetolang setšhaba ka teng. E tlisa matlo bakeng sa malapa, metsi a hlwekileng, motlakase, ditliniki, dikolo le ditsela tse betere. O boetse wa tseba gore go sana le tse ngata tse tlamehang go etswa. Dikgetho tsena di bolela gore o tlameha go kgetha mokhanselara ya tla ntshetsa pele mosebetsi mme a itlole mo go tlhokeyang gore ditshebeletso di ntlafatswe. Ka hoo, tloho ka la Fopudungwana tshehetsa mokgatlho o ahile metse Afrika Borwa ena ka bophara. Voutela ANC mme re tswele pele go aga setšhaba se betere mmogo.
2: Kgaso ena ya dikgetho tsa dipolotiki o ne o itlisetswa ka melawana ya tsamaiso ya ICASA nakong ena ya dikgetho. Maikutlo a hlaellang kgasong ena ya dikgetho tsa dipolotiki ha se ya SABC.

0: Thabulile modumelang dumelang bana ba se dumelang. Hora e fihlile jwalo hora ya boraro. Hora ya boraro e fihlile. Go ba le lona hore yena fihlella ya o qetela ya botshelela.
1: Dumelang skin sa drive. Ke makwela ya Fake Friday. Ke le mametse bana ba se nkhumula 88.4 ke tlana pheko ka bona ka tlo mo sheshe. Tsanka skin.
2: Oh, last game sa drive, Lebo Thibos, Bongani Shabalala, Keiji ka morao ka mo, Kelbinze ke lejele ka tsebe, ka 90.6 megahertz.

0: think you got me.
1: Hona le mifuta e media bahwebi. Mohwebi wa pele a tsejwang ile tebello. O lefa basebetsi ba hae ka nako. Mohwebi wa bobedi ke bontle. O romela melaetsa e kang bo.
2: Eh guys, le tla fumana megolo ya lona bonyane ka labohlano kapa ka moqebelo ne.
1: Tebello o tseba hantle tšhelete e kenang le e tswang. Bontle o lekola balance utlwa sare. Jo, wetse tsenjwele mo. Taba ke ene, Tebello o na le Standard Bank Business Overdraft. E mo fa monyetla wa ba le tšhelete neng kapa neng ha e hloka. Ha bontle yena a na le tšhelete tlasa matrasa. Jwale he, o batla ho ba mohwebi ofe. Lekola Standard Bank Business and Commercial Banking. Hobane ke mogolo ya nnete e qalang. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete wa semolao le wa mokitlane a ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa. Heidelberg, toropo e ka borobotjhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app.

0: Hoje le fela mamre mizo tsuki ma shamile motsolo mong kamara o hara ena bora re kira tsela afternoon drive ka lavone le fake Friday TVT throwback Thursday ne re ngetse ntshe mona tsa holo kwano khera remix ke DJ Khosa tsa malenda te budaza kamara ho mona ra o fa jalo Josie ba what with the attitude tabo what with the attitude
1: what's with the attitude
0: why you gotta be rude
1: why you gotta be rude man ashima ma vedile motsolo mong fela metsotso re fela le tsho ra ya bora re kere kira tsela afternoon drive show botabo ke ba ba kena bolle
0: Mehemomedi wa tsametse mechira ke mo go netse ntjalo tsa ikhomempile ka rena hena Africa Borwa moho le lefatseng ka bophara.
1: Ba botona le nako mo teng o fumane ha hulu bana hantsi ba hula. O fumane ngwana ana le bothata ba ho hata. O fumane ngwana ana le bothata ba maoto e gato e mona mo hatang teng ka tlase hulutu. O fumane ka re ho bohlokonyana hona le ntwana mo. Mme ka tseno ke letsatsi le etseditsweng ho re re hlokomedise setjhaba ka bohloko bo.
0: Ho jalo fela mo dikaje no ke letsatsi la machaba la tlokomelo ya maoto. Batho bana le bothata ba maoto. Me re bontsha le botlhoko ba hore maoto a botlhoko ho le ho kakang bakeng la motho e molemongelong hore wa phela. Le hore ra tlokomele hape re seng ke fela ile setho se leng hore wa sehlatsa tsa maka sona fela. Empa o tsebe hore se botlhoko ha kakang ho nka karolo mmeleng wa ha le hore ke sona se jarang buima bo bokana kana bo temmeleng wa.
1: Ke ka hona re lokelang hore ka dina go tsohle re a tlokomela maoto rona na kong o utlwa maoto a ka ra opa na kong o utlwa maoto a ka re o bone a se a ka re a topa re ruile a hlokomela a thobe tsa bonete ba hore o ya ngakeng o lo sheba re botshata ka tloa ile engwe bane na kong re nka nthutse o hanyane o fumane hore ho qala ho imelwa maoto a imelwa ke mmele mme ha o sa hlokomela ka nako ho tla botshata bo boholo bo tla o thibela ho tsamana kong etla
0: tsho la re hlokomeleng maoto batho beso maoto a bohlokwa wa hlokomela maoto
1: yes naki o le ba ka ba ka ba ne ke tlokomela maoto e ka tla u laba le buthata ke la ka ithuta yona nthwana ya letsatsi lena ka le motsenga tsa fitileng mo teng ke la ka lokela re ke mo ise e doctor ke sa tsebo re tsalang ka maoto doctor no hona le nthwana e bitswang ka fungus me ke amanga mathata a bana ba banyane ba ba lona ha sa tlokomela ka nako me o tshwantse o ntse hantle wa qala ho ihlokomela ka pele ra qala ho isebetsa isalana jwa le itla fela ha ile hona re tsendire ka rapa isalana jwa me nnete go rila fela ke ne ke tshuwa ke kana re buthata ba motheo ke bofiwe ba ne jwa le ka rona le buthata ba ho hata nning na go kholenyane maoto a petsuwa maoto a petsuwa ha o tsebe ke eng ka ya mono ka ruto ta ntwe ne bitswa fungus mme e qala ka lebaka le je mme ha o ifumane nako e sale teng ya phekole e gona tlo ke ka ho o fumane nako nngwe hona le batho ba le ha hlokometse maoto a dula le ka ra o sieta le ka re ka utswa tlotsitswe fela o fumane ka rontsana le manga ke ka lebaka la dinthotse ka ntse o kana go eng
0: tla re tlokomela maoto a rona batho beso maoto a bohloko ka tsela e makatsang tlokomela maoto a o ska bona fela ile setho se teng mmeleng empa o sa bone bohloko ba bona a bohloko maoto
1: a thobe o
0: ana ke wa kire
1: wa kire
0: wa kire
1: ning fela wa tlotse ka sala meneng wa ise ba lewa ba ile ana o tlo
0: ba o massage
1: ba massage
0: ba o fe di foot massage bile gona he batho ba o si ha o tsa bo di pedi mane ba se ba re massage ona jwa
1: ke hantle le manala be ma gore maoto a utlwe le ona re ke a ke hlokometse ya
0: madi a tsebo phalane
1: madi a phalane ba le fumane le nala le na le tuna le fumane le na le ka
0: Rangata
1: ke ho ntata. A ke le
0: ho tsa se.
1: Ke le lopi sa lo.
0: O bua jalo ka motho a tseba.
1: Nna. Ah na mana la ke se tsaka o.
0: Ao.
1: Ke se betsa ka ona ngwana mme. A qala a hlaisa hlo fela se.
0: Fela ka mantswe mang pele ho mo ono ntso live alo ntso sa busa mana.
1: Ke re ke la ka ithuta ka ntse. Ke na lo sheba ha o botsi ditlepe.
0: Nna. Ah, era vale baba pa. Era baba.
1: Ah, wanana wanana.

0: ba katlego.
1: Shebele mo laetsa kwa no re thabo le lebu le bua ka taba e bohlokwa ho lo bana beso. Ke na le bothata ba maoto. Ke utlwa a tshesa fu. Ka rahlatswa ke dinale ebile a ruruhile fela ga ke kgone le go hata ga kgone le go kena ka gare go dieta a botlhoko bona ba gaesale ke Phoenix ao Phoenix braka a skisemana a re le bule ka taba botlhokwa golo bana beso.

0: re na o kile wa re o ina le insurance o ile feeling dilemo mme re utlwe dipale tse ngata tse fapaneng tsa bamamedi ba re ba ile ba lefa di insurance fela itse ha o fitlhana kwa gore ba fumantshwe thuso kapa ba kope thuso di insurance tsa bona ho ile wa hlama ba ka mangata a hore ba ske ba fumantshwa thuso ke di insurance company tseo ba neng ba di lefa mme re itse ka jano ko mamele re tlile le setsebi re tlo bua ka taba tsena tsa bohlokwa.
1: Ho jolo fela mo America jeno go tlhobo jolo le rorisanga makwele me yana ke mo ahludi a tshwere mokobobo mmoho jwalo le setho se ka sehlohong sa di beer makwele incorporated jolo se fetu he ke taba tsena tsa botlhoko me e bangona le potso ife ka paife em ke a tsapa ga tlang ka ba babedi fela pelong hore bana le mathata tibla hore go utlo gona rorisanga o tla ba thusa jwalo
0: fela re tla fela re hopotse mona mo ditaba re amohele mongwadi makwe le kwano re utlo rena ebe etsepeditse tharo tsa bekeng e fitileng a ka di araba ka tsela efe mongwadi makwe le dumela
2: tibo se le lebo ke a le dumedisa moifo ohle wa re a thella le bamamedi bohle ba le CDFM
0: re a leboa ngwaneso bekeng e fitileng re ne re tshwere taba bohlokwa mme re utlwile dillo tse ngata le mabaka a mangata a fapaneng ho tswa ho momamedi hore ha fumantshwa thuso ke insurance e sale a e lefa dilemolemo mme mabaka a fapane fela re batla re ke re utlwe ho tswa ho wena jwalo ka setsebi ntlheng ya molao na ra insurance a ka ba le mabaka a ho hana ho lefa claimi ya motho ya neng a patala insurance dilemo tse ngata ha re re thabo gale a lefa ho lebu na lebu na le tokelo ya ho hana ho lefa ho so fitlhile nako
2: e re ke ya ga bekena na etse ba o hlakela mo mamedi wa le CDFM o tla hopola hore taba yena ha o nka insurance hona le tumellano yo kenang ho yona ke tumellano pakeng tsa hao le ga kgwebo yena e leng hore o kena tumellano ye jwalo le ye ka mantsi a mang le tumellano tsa lona di tsamaisa ke molao ona o tsamaisa le tumellano law of contract tena se bolela hore pakeng tsa lona le babedi ha ona ya lokelang hore a ka se phetise ditumellano tseo e ba ha ona mabaka a utlwahalang jalo ho ba potsa ka bokhutshwanyane fela o hang insurance ha ena tikelo ya hore e ka hana ho patala fela tjenana hobaneng ha e etsa jalo e tla be e le hore e senya ditumellano tsela tse e keneng ho tsona mme sena se bolela go o ka nka le bohato ba semolao kgahlanong le yona mme wa qetelletse o sotseng yeo ebile o batlile ditseo ga fela ba hana go sena mabaka a boutlwagalang a etsang gore ba hana ba na tikelo ya go hana fela.
1: Mohari makwele ke a utlwa taba e qetang ho e beha kwano empa ke mabaka a feng a atileng haholo a etsang hore di-claim-e di hanwe
2: hanka wa ka disohong fela a mang a matumeng ke ana ya hore motho ga ke re wa tseba o tla bokene tumellanong ya gore ke tlanne ke patala kgwedi le kgwedi jale tse ngata tse tumeng ke tsona tseo tsa gore ya pele ke ya gore o tla bo se o sa patala kapa go na le kgwedi o ileng wa e tlodisa eo ya tsona nako nngwe ke ena ya gore o tlabo o fetisitse claim ya hao jalo ka mantswe a mangwe ga e ba o senyegetswe ke dintho tse e tsang
0: lekgololadiwenamongwadimakwele e botlhokwa tabe nako pa e tshwaraganyane fela
3: ka Clientele Legal o ka phela o tseba gore o sireleditswe diplane ditheko tse e tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
4: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi moo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
5: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
6: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lena ne o la meputsa le ithommeng pele mzantsi. Ka disolo tsa extra savings tsa ka dimo 5000 di beke le beke. O ka una hula me ufumane extra ka dithoko tse subsidized tsweng di ntontsa mantla. Jalo ka 10 kg

0: K-Quid Flour ก็1999 Lift 5 kg ยักษ์กูดีกับแบบ County Fair Frozen Mixed Chicken Portions ก็1999ในแฟร์ลับดิฟฟ์มาในออฟฟิศแล้วก็11ตุลาคมสวยผักก็ Extra Savings ฮัชช็อปไรที่แฟร์ลับ
1: Mo re mitso ke robong ra libile hore nya ne ya bonentsa go buisana jalo le monghadi go re sang makwele me ndati makwele ke kopa go o phetela ntla ya haohle go tshwarela haolo go la tshwanela go fetela mabenkeleng
2: ke ne ke tsana ne ke tlhalosa tela tse tswalile tse tsala ne ke shoki re yo ngwe ke ya hore na ko ngwe motho o tsamea gore a tlenye le kgolo la di ganta fela yena ka laba ba etsa botsotsi bo itseng a kenyeletsa o sa tlenya magolo mabedi ni difference ha e ka fumana ina le tikela re iska sala e patala ho hang ha ino re ka ba no no lo ke la ke lo kholo fela ke tla fa le kholo ba na le tikela ka tsotsa ga re sa patala le ha ile sente ho hang na go e nngwe hape e tumeng a ho le kina ya hore o thole hore motho na sa matahani ka bona sa tsamaisane le mela wana le dipehelo terms and conditions tsa yona policy yo insurance warning a inkile ke tsa tsedi ntse tsang ho iska patala na go nngwe ke hore motho ha ka ba fana o e nngwe hape tumeng a ho le kya hore ha ka ba hlalosa kapa a fana ka di a disclosure di ntho tse leng hore na le lokela go hore ebe o di hlalositse pele a kena tumelano yena kapa pele anka insurance yena
3: o ka ta bua ka ntho ya bohlokwa disclosure a re bua ka non disclosure ke eng non disclosure
2: ke a leboha thusi ona lo re ke tsa mohlala thabo mokoni o na le botshata batsekere ba le ha nka insurance mane ha saloso re ona na le botshata batsekere o na le botshata batsekere ba tla ba re kopa o re hlalosetse bele yena ha e hlalose tabena wa e pata ka lebaka la mabaka a fapaneng re tla fitla bona gona tsetsa halang hanga tsetsa batho ba pate di ntho ke di fe empa ha e hlalose ni ha sa e hlalose e le hore na go ile a seng a kula ka po hona le botshata e be le hore insurance ya fumana hore botshata bona bo ile botsamaisana le taba yane ya hore ona na le bothata batsekere ya sa e hlalosa sena se bolela hore insurance ena le tekelo ka semolao hore ka re ka lebaka la bane re kopile hore a buetse ba bothata ba nang le bona kapa bokulo ba nang le bona ha a bua le ka bona ka lebaka leo ga re sa tlhola ge patala ebe ga ba patale go hang le ha e le sent
1: mme ha re bua ka policy exclusions re bua ka eng that
2: tale bo ke di police exclusions ke di ntse e leng hore le ha o nka insurance o tshwantse wena o ditsebe tse e leng hore insurance e tla be tshwere insurance ena rona le ha ile mona e le hore ka o tshireletsa ntse itse empa hona le tseo re ke keng ga di covera ho hang ka makamantsa ntse e leng hore ha ona le bothata o ke ke wa gona ho claim ho tsona jwale ya pele ha ke etsa mohlala ba tla be ba re le ha ile mona re tshire re tshirile ntse ena ha o itshireletse ka pokolo yena ha ha e ka o tla ke sefako sona ke ke ga gona o sepatata ka mantso a mang hutlwa e sa tala fela yena ya hore ha e ba o tisa claim ya ho ya hore ikolo ya ka e sentse ke sefako ha e ba ne ba tshola hore ba ke ke ba sekinyeletsa ke poki ke exclusion e tshwere ba ke ke le ha o ka ba wa claim le ha e ba o sena phoso e yentse e phoso ene e se tlhakorella hao yona e sentse e tswile bo morwalo jalo jalo bo di jalo ka ha ke tsaba ile ga ba le covid ka pokhona ba tla ba re ha ona le mathata e leng hore a ka thoko ho taolo ya insurance kapo ya ha wena e leng ho re na taolo ho bona ke ke ke ga gona ho patala ke tsona tse jwalo tse leng hore hangata o tshwantse wena o ditsebe e le ra botsa thata bo hlaha o tlotse ba o tseba hore yena ba nka go ba ka gona e patala yena ba ke ke ba go
3: bona le mamedi engwe ya satswa botsa e mong ya satswa botsa hana jwale ka ntla yena ya di company tsena tse tla fumana di tla mesebetsing hore no re le fe bokana itle re ha o ka itsa lo fellwe ke mosebetsi re tla be se ro mohlomong ro lefella thipa ya hao kapa le yona thipa eo ha o eng ka ho tino patala bokana ka thoko as insurance e tla re ha o ka etsa lo fellwe ke mosebetsi rona re tla patala thipa eo re o se ka nkelwa thipa fela o fumana rona motho a sa fellwe ke mosebetsi ba tla ba tlong ka thipa ya motho eno ba re sona le kgoditse tsheletseng o sa patale re nka thipa ebe hangata e etswa ke ntha mofuta o jwang
2: yetsa ke mabaka fa papatane re ke tlhalose nngwe ke ya hore e tumeng a ho le tla bele ena ya hore hang hang ha o fellwa ke mosebetsi ke tsa mahlala e ngotswe ka bo sesanyane di ntse tsena mela bona le dipelo tsa teng di ngotswe ka bo sesanyane bile di ngotswe ke bo ramolao o tla ba re mohlomong ha o fellwa ke mosebetsi o lokela gore o re tlalehele matsatsi a le 10 ka mora go lahlelwa ke mosebetsi o se ka nka nako e telele jwale o fumana hore ka lebaka la bana o ntse o etsa tseko mosebetsi mane matsatsi a wa le 10 a feta e bo qeteletse so sa e fumana mana ya bobedi ke ya gore ba tla re ba tsho ba re ah ha e ba o feletse ke mosebetsi a ke ba tla e bona ba tla ba tsela ba bolela ba ha o feletse ke mosebetsi re tla nne re lefe go etsa lengwe tsa leng ka ntse mo le bosetsanyane mo lena ko ngwe ire ha e ba o feletse ke mosebetsi e ba ke wena le mphoso o no tsitse mosebetsi ye o re ke ra e lefa ka pa ha e le phoko ha o fukotswa mosebetsi re ke ra e lefa re ile fa fela ha e ba o ka fela ke mosebetsi ka le bakala bokulu ke tsa mohlala bale nako ye mo tholo wena o tshiri yela fela ya hore ha o fela ke mosebetsi ba tla lefa ka nthi ha wa hlokomela gona ina le dipelo tse ring ha o fela ke mosebetsi ba tsela ifeng
1: jale bareki ba ka itsireletsa jwa
2: ya pele ke ya hore le bo ya bohloko ha go lohlo ke go tshantse ngwe ho pole kana go hlo ke hore tse etsa bonnete ba hore o tseba ka o tseba di melawana le dipehelo tsa insurance yo yo o yinkang e bale e ba di sisi no sta e bala ha ngwe fela o dilo na ha ngwe le khafetsa o dilo go khutlela go yone ke tla o bolela hona o bane ke re jalo ntsha go hlokwa ke ina e o gate tsa mushala ka yona e a ke ke na go ngwe batho ba sa yelele o tla bo ntile yona policy ena go na le insurance e bentse ba o la melaetsa le melaetsa ka podi email le dintho tsena ka ho fela SMS ibe wena o ntse sa dibalo ntse ga e dintho tsena ke tla nne ke di bone ka nthe e nngwe ya tsona e lere o tsiba go kwa go di nyela e tla nya pulwana go kwa ka letsa le tla re sa tlo tla re cover ntho e tseng le tseng re se re tlo cover ntho e tseng ka po go se tlokala o etse ho itse lo itse mme re o fa matsatsi a le shuno ho hanana le taba ena ha o ba matsatsi a le shuno a ka feta o sa romela go hanana le taba ke tla amoela go dumellane le yona mme sena se bolela re tla ke mo tshebetso pele wena ha o inkele ho ntse o ka mora dilemo ka po selemo ka po di khodi tse itseng ha o fela ke botlhata ha go khutlela ho yona ba o bontsha na ba ke dilare le ba go romela melaetsa tsa ho go tsoka ka mogoma ka tsang ho ho tsema hore o bala di ha e bo tsoka thuso ba tla thuso ya hore ba o hlalosetse empa ska banka ka hona motho a hlalosetse mo ditseng ba la ntho ye o itse bo ntlisise mme se ka ba ho tsaba ba le letho le o le patala ha e ka ba ya bantho wena o nahana ngwe e nyane ha ka ka ha e bo nahana ho ka ama claim ya hao etsa hore pele o sign mole ebe wa ba hlalosetsa ka ona o botse ka ona e tla fana ka bothata na patala di premiums on time boloka dintho tsohle bopaki bohle ba hore o ntse o patala ba o ile wa botsa o ile wa etsang hobane ha o tsebe motlang o tla bohloka o se ka ba bolaya
3: Ntate Makwele a re phethela ka lebaka la nako na hona le mo setshabelo mo batho ba nang le ditletlebo ba ka tshabelang teng ha e le gore motho o a bona gore ka nnete mona nna molato ga o ka go nna ntho e nngwe le nngwe ke entse ka tumelelano e re bileng le yona le motho enwa empa ga kgone go ntshebeletsa na gona le mo baka e le o reportang teng jalo ka bo umbatsi kapa
2: ee ya pele ke ya gore pele ba mathela moo ya bohlokwa ko go tshwantse o latele mešhe ga e ba re ga ba o patale gona mo company e o lokela ko gore o kenyetseko ya go complain tletlebo ya gore ga ke a kgotsofala ke kopa le nfe mabaka a phethagetseng mme lebeleng tlhalosetse ebile ke kopa go ipiletsa ga e ba ntse ba gana go ipatala ka moga moo ke gona o ka mathelang go monamodi ombuds e be le gore o mathela go monamodi o se o na le bopaki ba gore ke lekile mekga yotlhe e ka gare ga ba kgona gore ba nthuse mme be o bulanyelo kgatlhanong le bone empa ena ya o qetela ke batla gore ke re ga e a se gore ga o latela metšha eo metšha eo empa e le metšha e leng gore e bobebe gagolo ka pokothong ga e ne kgona go bola gagolo ga e ba o sile letsego la gagoe le kgona go thiba o ka nna wa bitsa bontate go sa mako e le ba le go emela makgotleng a dinyewe ga e nke tokelo ya gago ya go bula ya go tlhatlhela nyewe gatlhanong le yona company ena insurance ga e ba o sa kgotsofale yona e dula e le teng ka lebaka la molao ole ke bileng ka ona ga ke qala ke re ke molao wa ditumelela
1: Monghadi gorisang re le bula ha holokana go ya ha moho le tlhiso le sedinyo hlo re fuleng yona kwa ndo sedi FM ka jene.
2: Ke le bua bana ba se le tsa tle monate le ba ba medi bo se ba le sedi FM.
1: Ke le buile. Mo me ditse mele fela jalo puisano ya rona le Monghadi gorisang Makwele me ke a tshepa hona le tse molemo tse leng hore o ikholetse tsona tsa puisanong e o hantle mahlo hora ke a bone ditaba tsa go ga bona di balolwa ke sebuhudi totlisa modupi.

Re di kotela ka tsa machaba. Siroki e bile le mongodi na hinya Canada e na Kessen. Se a pile gao ya Nobele ya dingolwa ya 2026. Swedish Academy e theoleditse Kessen ka mosebetsi wa hae o kgabane wa boqapi ka le renga o ipapisitse le meetlo ya gale ka boswasi mme o theya mefuta e metšha ya dingolwa tsa sejwalejwale. Gao yena e tlhompheng bona ba haesale e fumanwang Swedish Academy e na le boleng ba tšhelete e kalo ka dikrono tsa Sweden tsa dimilione tse 12 e leng dimilione tse 20 ha e balwa ka diranta tsa Afrika Borwa.

0: Bumatho. Precious. Amerikile bumathosa free ya sebeso ka radio FM re ke re jalo ho reng ena bobedi ka tokollo a tsamane ka belo le mandosa ba re it's all right I see you hona ntho ke ratang top number 7 ke bone ke hlokometse hore SABC ke ne le tsholong la ho butsisisa le ho etsa dipatlisiso ka mirona wa AI
1: ho jalo fela ga itsela motho mme le rona ho sane ka ho rate left and drive lesedi FM mona mo mere tlabe re na le
0: bokamedi
1: re tlo bua ka tsona ditaba tsena tse kenyang AI
0: re tlo nonya fela ba mamedi ba babedi ba bararo maikutlo gore maikutlo ao ke afe ka mmino wa AI na o lokile o nepaetse kapa o ne o nagana eng jalo ka mame fela ke rata SABC gobane ditshebeletso kao fela tsa SABC di tlabe di etsa jalo e le go etsa dipatlisiso ka mmino wa AI
1: e botlhokwa golo ga itsela ka sefeto mamedi o sane.
0: Right, mamidi, re kena khutlana tsa rona sa sikokotlelo. Re bua ka ngajana sikokotlelo.
1: Ka jana sikokotlelo ga itse ka re bua ka ba rutwana le baithuti, re ba malala la o tswe ho ngola tlhahlobo ya magaola gang.

0: Hujolo fela he momedi me re kena ho se ikokotlelo ke nna la haula ka mehlala thuto hopola he go lana olena o litlisa ka motlotlo ke SABC Education and Rich Minds and Rich Lives Kwanela City FM barutwana ba grade 12 le ba ithuti ditsine tse phameng tsa thuto Africa Borwa ba malalala o tswe ho ka ngola tlhahlobo ya magaolagang le papala thuto province ya Freestata le tlhopisa se boka mo barutwana ba tla etsa boitlamo ba hore ba tla latela melao ya tlhahlobo ya magaolagang. Muamedi, motlhophisi o mananeo a thuto kwa University of FM tsidiso ga matsie. O ne a etetse Grootvlei Maximum Rehabilitation Center e neng e bitswa ka gore ke Group 4. Pele mo abileng le puisano le bang ba ba tshwaruwa ba tla ngola tlhatlhobo ya magaolagang. Mme ba itse ka ba ba tshepisitse gore ba tla fumana dinaledi tlhatlhobong ena. Jwale, mamela hea hare buisana le Kabelo Maputle kapa ha monghare ga matsia a buisana jalo le Kabelo Maputle e leng e mongwe wa barutwana ba grade 12 ba kamane ka Grootvlei Maximum Rehabilitation Center.
1: Re luise mona pele ba buisana.
2: Re leka ho etsetsa baratu ya ba rona sohle so re ka se kgona re sa phela. Jwale ke ka ho bana re sa ba sile se ritse se tshwarellang. Diplane tsa Atlantic Funeral di patala kontane. O boela fumana molemo wa grocery, dipalangwane le pulo ya lejwa, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, o family man e ikgethileng e tswang ho le 90 la rona la Free Loyalty. Fumana cover ya lepato ka jeno. SMS lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke FSP e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards, PTY Limited. Ho melawana le dipehelo online, ditifiso ke tse tlwaelehileng.
3: Watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa, e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo. Ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana. Ebile ke a bona ha ke re ke a sheba, dikgwebo di a bulwa hohle moo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa Yesu seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
5: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokehile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O se ke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
6: 359,900 ha itso ka e buehatjena. Kopana le moetso o moja wa Jetour Dash & Co. Ke SUV e nang le tjhebeho e iponahatsang ka mabidi a 19-inch alloy. Kgokahanyo ya Apple CarPlay le Android Auto tse wireless hammoho le di-screen tse pedi tsa 10.25-inch dashboarding. Tsena kaofela o tloha ka 359,900 fela. Moetso o moja wa Jetour Dash & Co. Style at its core. Etela lebenkele le haufi la Jetour kajeno. Dumela ona le dipehelo.
0: Mashu wa medemi tutuka mara uhorena ya bone muamede gisukuto nesa kuna sasi kwa kotelo. Mihe jolo kaha kile kao tsepisa pele gama benkeleng Kabelo Maputle ili murutino grade 12 kama nika Grootvlei Maximum Rehabilitation Center udibe ili katile.
7: Kile kaba nale lecheseo litsusu mezu eoholo hakitla ki lonto manya ditabaza kakatsela. Kile kashoko mela uri. Lefati kabu paka unajwale. Le chamelane le sewa sa tlhokeo ya mesebetsi ka nka qeto mo ke le monga a ke batle hore o sane lo sane a ke tshwile mo ke ka ntle ke lo ba o monga lo e ketsang le nane le palo ya batho ba bitsing ka ntle ba ntse ba lla ka tlhokeo ya mesebetsi ke yona ntho ile nya ntshusumetsa hore ke nke le kala leno la tsa kgwebo le mobuo e seng ka le hlakoreng la ka fela le o batho ba ba mantse ba na le tlhokeo ya mesebetsi ka ntle mathata ha ka lo a ke kopane le ona ka le ba ka fela la hore bomme le bontate ba re sebetsang le bona ka go tulweng ba re tsieditse ba re emeno ke eng haholo re sebetsa jolo ka sehlopa ene le boikitlaetso bo ba boetsang hore ba re batleletse dintsa disebediswa tse le horeng di a tlhokeha jolo ka e le hore re tshwerwe ga go kgone go ya ka ntle re di batle ke bona ba kgonang gore ba re etsetse tsona botabeng tsa dipampiri tsa go bala jalo so re sebetsa jolo ka setlhopha nka se re diphepetso di teng a kalo ga ke qeta ka dithuto tsena tsaka tsa tlhopha sena sa magaolagang ke batla go lo kena mane yunibesiting ya South Africa le UNISA ke lo latela lona lekala lena la tsa kgwebo lena mare under entrepreneurship le public procurement management mara haholo ke shebile lekaleng lena la entrepreneurship ke tlhokometse gore ehlile tlhokego ya mesebetsi e fetole ntho e kang sewa ga mmamogao jena naeng ya ona jale ke batla gore batho bane ba go ba utlwisitseng botlhoko ka ntle ka ketso tsa rona tse neng re di etsa ntse re tla re ntse gola ga ke fitlha ka ntle ke fitlhe le tsela ya gore le nna ke kopa tshwarelo o tsotlhe tse re di ntseng ka taba gore ke tlabe ke se ke badile ke swa mona ke se ke na le dipampiri ga ke batla go senya nako aka ke dutse fela mona ke ntse ke etsa dintho tse senang mabaka tse sa tlontswela molemo ke motho ya ratang matha olo go ikwetlisa gore kelello ya ka e dule le tšhatsi jalo ka e le gore ke motho a dulang a sebetsana le dipampiri tsa sekolo haolo re dula re shebile masedinyaneng monana le gona bo di weleseng mona re dula re ntse ra mametse ra tlhokometse gore dithetefatsi se le di jele seitse ka ntle ka mane so go motšha ka ntle ka mono e le goreng o ntse a latelelana le taba tsena tsa dithetefatsi kapo wa di rekisa o di rekisetsa bana kapo wa di sebedisa ke batla go mo jwetsa fela ntho e le nngwe gore ntho nngwe le nngwe e na le moputso se motho a se jalang wa boela sekotula gape o keke wa jala peo ya mogoo bo kotula dihwete ga o jetse mogoo o latlhetse peo ya mogoo mobung o tlo kotula mogoo obane ke ona o tlo mela mo jale ka bokgutshwane ntho nngwe le nngwe e na le patala ya ntseng a etsa botsotsi o tlo fumana patala teng boapti ba rona ba ile ba go tlhokela nnete gale ba ntse ba re crime ga e patale crime ga e patale ya patala patala crime ke lefu kapo ke togonko jale le ba ntseng ba sebedisana le dithetefatsi moputso ba tlo o fumana so go batšha ka ntle ka mono tabeng tsena tsa digenge le tsena tsa batho bana ba mephato jwane ntho e nngwe fele nka e buang kore ba ke ba gutle ba ipatle ba ipatlisise ba gutlele morago bane ga o monate mona mo re leng teng
0: e tsamaile fela jalo mo medipuisano ya monghadi Ramatsihe le morutwana wa grade 12 ya ka mane ka Grootvlei Maximum Rehabilitation Center e leng monghadi Kabelo Maputle fela ga jalo mo medi re re fete fela mona ha re gutla kwano ge tlabe re kena puisano nyengwe ka pagatisong engwe hape mo monghadi Ramatsihe a ileng a buisana jalo le Katlego Pheko hopola le ena ke morutwana wa grade 12 o ka mane ka Grootvlei Maximum Rehabilitation Center.

0: tlo tlhabela modidi.
1: Ah, ke we get just cool ye batle.
0: Sugar flavor, di khomo hore se re family shoma le motshelo mong ka mara hora ya bohlano mogatsa re go qetela. Hey Beast Boy monna re le bua. Ka ditaba tseno tsa hora ya bohlano re kentse ha monnate mogatsa re go qetela. What drive time e tuka mala ka be re tell afternoon drive show le Thabo le Lebo. Mamile motle province ya Freistata tata mafelong ana beke ke mafelo beke a maholo ka ofitisisa. Haholo. Di kholo ntho tsa tla be di etsala dingata ntho tsa tla be di etsala ka mo jwale. Rikeri rishebe mo mamedi re tsepamise maikutlo re jwalo ka hona le mekete meholo haka province ya Freistata ke mmila efe ke ditsela dife ke dibaka dife tso lokelang hore o diqobe hore o gone o tsa ntho tsa ho ka bolukuluhi ka nako
1: ke ka ho he mamedi re tloba puisano njalo le ba sepolesa sa Africa Borwa ka manika province ya Freistata me ke bua jwalo ka superintendent senior superintendent eleng monghadi rampai mohojalo le mong le brigadier Mateboho Jacobs mohojalo le monghadi Ben Moseme ke bona belong hore tabuisana le bona he ka jeno jole tsebeletse ba hore se fetu ke pisana na Mohammed ke a tshepa go ba sentse ba itukise le bona hore ba ofedi ntlaka ofela le wena o ngole fatshe wa jole nako tse ding ha o so potlakile ha o sa tsebe go na hoitswe eng kae kopana e ngole fatshe hona jole o tsebe re o hopole mafelong a nabeke
0: ba itapele dumela ndra di dumedisa hle senior soup dumela hle ndate rampai
2: re tenle ka ba thuros
0: Rapi la opitse ka mahundate.
2: Ha ke ipolokeetse ntato wa ka.
1: Ke lebo ha holo abemba ka hore be le teng thapa bengena ka nete. Ibe mo ahi wa Bloemfontein o tsanela hore a lekole di ntladifeng mafelong a beke.
2: Mafelong a nabeke mona ma mangaung jola ka re tseba rena le mekete mengata e tlo etsa halang kwano. Re ne rata hore ba ba mamedi bohle ka pa ba eti bohle ba tamba le teng ka ga le sebaka sena sa bona sa mangaung. Ba putuluhe ba fitlile mo le fatseng la monyaka empa monyaka o se ke ba kopanya dikelello ntho e ga tang ho ba etsebe fela ke hore re le balaola sepetepete mmoho le sponsor sa rona sa Afrika Borwa re malala laotse ho bona hore ha hona botlokotsebe ka hohle ka moo ka etsahalang ka teng hobane boithabiso le bona bo hloka boikarabelo jwale re rata hore ho bona ba tsebe hore hona le dibaka tse dintse re tlo mathang ho tsona jwale ka tse re di bitsang di attraction point tseleng e tswela ka bo sechaba mane re a tseba hore ba bang ha ba tile kwana ba tla ba mathetse mo ba bang ba ile kae bo destination bo eng ha hona mo motho a ka sitiswa nteng mara fela ntho e re kopang fela ke boitshwaro le boipabalo mebileng and then ba hlokomela ditaso hobane le tsona ditaso di tla be di fitile mo ba fitileng teng jwale le bona ke ba sebedisi ba tseng
0: a re tlantleng ya traffic ba holo ba ka na hona le mmila e tla kwala mebila e tla kwala
2: ka nnete ha hona di mmila e tlo kwala jwale ka re tseba re tla be rena le emong wa mokete man old grey re tlo ba fela le le hlakore le le tshehadi fela le iphapantseng le iphapitang pela old grey mo fela hona le lane eo fela tla benye kwaletswe bakeng sa hore batho ba tlileng moketeng ba kgone go palama le o theoa
1: fela ha re shebe hona le dintlatseng a re seleng hore di a tsala ba ga tseba hore Bloemfontein ke sebaka sa monate mme makarolo ene ke nyang jalo small street ka ofela ke yona mo go tsebang hore ba tsha boholo ba ba hona mo ibe sepolisa se ntse jang hore ha o ka ba le tlaleo efe ka pa efe e ka etsa halang ya tlolo ya molao ba dule ba le sedi ka dina kotsohle
2: ka nnete ri le ga dula dikopano tsengata mo le le sponsor sa rona sa Afrika Borwa mo ho le ba batsamaisi ba mekete ena ka ofela ho bona hore ke tlile ka dintho di ntlhatso fetsa go boetsa go etsa go ba eti ba rona ba bolokehe jwale ntho re batlang ho itsebisa yona fela ke ka ho jwala ka tlhalitsekitse re batla ho sebetsana le boitshwaro ba batho ha batho fela ba itshwere hantle ha hona le tholetletsa halang mari hebrika diri o tla ba sa eqetela
3: dumedi se mo ifo le sedi le ba mamedi and that ha ke tlantleng ya ha re bua ka small street ha re kenya tshebetso ya sponsor re na le ntwe re bitsang hore re na le di inner parameters le di outer parameters bona le maponisa a tla beng a deployile ka ntlo etsa bo nnete ba hore di bakatse tseka tsekintseng old greek hari di a policy wa hona botlokotsebe bo etsa halang ka hore o di bakatseng re tla re na le maponisa ka hari ha old grey re tla re na le maponisa ka ntle le di bakatse potapotileng old grey like on a small street ha o nyolwa o ya bo second avenue ha o nyolwa o ya bo bowi windmill mole ha o sheba le bo pela wa swimming pool re tla re deploy le maponisa ho bana tse ding tsa dikolo di tla be di phakuwe mo hetsa bo nete ba re botlokotse ba bo etsa le mo
0: ba itapela ke ntho ba hlokwa ho lwana le etsang mo mamedi o tsebe ba re ke visibility e thusa wena hore o ye mo o yang teng ka bolukuluhi e thusa wena hore le mo beileng koloi ntho tse o di etsa ka bolukuluhi o tseba hore o bolokeile jwa loka ha o bona sepolesa setletse mo no hotlo etsa bonnete ba hore wena o bolokeile na hona le ntlhatse dintsa bohlokwa tse le nhanang hore re di sile morao mo hlomong ha re se re akaretsa taba tse tsohle tsa ditaba tsa mafelo beke
2: ke vela ka ke hlalosa mongaka ke hore re batla motho e mong le e mong ya leteng kwano a boloke le seo a neng a tlile ka sona gobane ka nako yongwe a ka iphumana ga a tswa ka monateng a fumane koloi ya ha e se tswile swa le re kopa fela gore e be ba phekile mo dibakeng tse bolokegileng gobane re na le monna mona re motshetse energy and then ha khutla mona ba motseba ka mona ka mangang ba reke city wa tla fumana se le siyo
1: ke taba botlhokwa eno e buang tate bilena ya makolo e leng gore batho ba paka fela empa na motho a ka tshepela go ditekesi tse teng ka moo tse e leng gore di a sebediswa nakong e ya mekete Monghadi re lebula holobeng hadi ke bua jalo ka acting senior super e leng jalo Monghadi Rampai Moho jalo le Brigadier Teboho Jacobs me momedi re tlo buisana jalo le Monghadi Ben Moseme e leng e mong wa baeteledipele ba tshwereng ena industry ya boithabiso me etsang gore he o be jalo ka mono ka mangwaung bekeng ena ka mafelong ana beke Monghadi Moseme kgotso
4: a ke dumedise ba mamedi ke re go senyeile ka mona ka Bloemfontein hong khosa bo
1: ke dubidu bintate ho dubehile o tshepisa ba ahi eng mohojolo le baeti ba tlang ka Bloemfontein ka mong
4: e ha re tla pele ka tabena ya hore re tlile ka mane ka Rose Garden re ya ka mane ka Old Gracie ka Global Stage ene tla betsa male le Sedi FM khula ba kentse dumeletswe impasi ya Camp Chela peng siya Scottlebrae siya Umbrella ha e tlokahale re ka hara Umbrella e kgolo go ka mona ka hara Bloemfontein ya Old Grace Convention Center re kentse di tent re ntse di food court re ntse di bara tsentle di toilet di teng ka mane mo mamedi atla re o tsama fela very very light at ne all white ha ka Saturday sana se re yang o sona re lo shebella bo zonke bo Java bo makhatsi jwalo jwalo ka go sane jwa le kha re tseba hore ke woman to man ke mokete mogolo bomme ba ikele ba tsama ka dikwaikwai tsa bona ba etsa ntho tse ntle ba sheba etse ba le batle di heke di a bula mane ka 1 o'clock event e tla be sense e qala ka 2 o'clock mme re re fitlhang le itsamela hantle le relaxed le sena le sa tata le tlhompha molao le sheba makoloi le ganeng hantle ba tswang ka ntle o Bloemfontein ba tlang ka N1 ba tlang ka N8 ba tswang Kimberley ba thowang jalo ka mane ka bo Aliwal North ba tlang ka Lesotho ka Maseru bo Lady Brand ganang hantle le itlhokomele le etse hore le fitlhe le ntse le feleletse ka Sontaga ke ena e tlabeng re bisa ka gore ke Radio 2000 kufa finale ke soul R&B session re tabere tsore bontate gifty bo mandisi jantse se re tsama jalo ka Big Zulu re sa si morao yena press wa rona mona mushimandola wa ka mane ka freestata ka mane ga tsama jalo le DJ gifty DJ Moremi Mutupi re tsore bo ntate selingile batla ba le teng ka mane ka Old Grace di hekele tsona di tabula ka 2 o'clock ka Sontaga ka mane ka Old Grace Convention Center re roba mamere re tukisitse re batla ofana ka experience re batla ofana ka memories le longoro ke ke baba di lebala nke di nepe o tle o thabele metswalle ya hao ha o be monate free starter
0: mongadi mseme re lebula ho lofela ka tlhahiso le seding o re tshwaretseng yona ba ho ba ka re lebula ho
5: mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha o ya leqweteng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong lengolo isita le therisano engwe le engwe ka clientele legal tifelo tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano ho ngolo ha ditokomane tsa molao le boeme dikgotla e bang ho hlokahala re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong isita le tsa malapa diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe esita le tsa basebetsi. Mme o kenya claim ho bonolo ka clientele. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
6: Get ready. Yes, I FM ke molele.

0: Romela di vote tsa rona ka di voice note ho WhatsApp mehala ka paka X kudube hashtag song battle horia tell
1: abe re tsikutlwetse ke tsona tse tlabedietsa la kamana ka provinceng ya Freistata Bloemfontein mangaung mafelong ana beke re andra libile he jwale se re se kopang fela ke hore o be le tshebedisano mmoho le e balaola sepetipeti le sepolisa tshebedisano mmoho e tlo re thusa hore re kobe mathata a mangata tseba hore ha o bona sepolisa se mo sireletsa wena le tsona se o bona setse hore o mo hore o sireletse he
2: e jwale fela ga itsira motho me jwale ka o so utlwile Mohamed na le ntwezala
1: ke nakwa ne o e gata chomichomi ke nakwe ke tla qala mane mo qetetseng temekeng e fitile ha ke se le sa go ba beke ke le ka se hobisa ha ke la ka se hobisa ke nna ona hape ke ya ka
2: okay ne
1: kala nthotse mona tsa ka u buela eng di mapina ka
2: a ke a bua
1: u bua pineng ya ka
2: u tsale pa ya ka u tsale pa
1: ya bandlili sa ho

Ditaba tsena tsa hora ya botshelela re di feletsa ka ho lekola tsa bolipi bakeng sa osane re kala ka province ya Gauteng. Lorimo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale empa ho chesa ka leboya ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Mpumalanga le tla hlaka mme o thibe ka mohuduseng ka dihlabeng. Ntle le mo le tla kwaela ka ho kgetha dibaka ho futhumale ho fihlela ho chesa ka mafafatsane a ijadileng a diaduma Highveld. Northwest le tla hlaka ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka mme ho futhumale ho fihlela ho chesa ka mafafatsane a ijadileng a diaduma. Free State lorimo le tla hlaka ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka mme ho futhumale ho fihlela ho chesa ka mafafatsane a ijadileng a diaduma ntle le ka borwa. Northern Cape ho tla thiba ka mohuduseng a dikarolong tse ikgutlileng le lebopo mme o phole ntle le mo le tla hlaka mme ho futhumale ho fihlela ho chesa. Western Cape ho tla thiba ka dikarolong tse ikgutlileng le lebopo ka mohudi ntle le mo le tla hlaka mme ho futhumale ho fihlela le kwaela ka ho kgetha dibaka ka borwa bophirima. Karolong ya ka botjhabela ya Eastern Cape le tla thiba ka mohuduseng a dikarolong tse bohareng ntle le mo le tla hlaka ho phole ho fihlela ho futhumala. KwaZulu-Natal ho tla thiba ka mohuduseng a ka botjhabela ntle le mo le tla hlaka mme ho chese ho fihlela ho chesa haholo. Ditaba tsena tsa hora ya botshelela di fella mona ke kgutla hape ka tsa hora ya bosupa le kenang ha jwale ke la ditaba matshohlo.

0: Mamedi, tsatsing la kajeno re lekola dipolitiki tsa profensi ya Free State, haholoholo karolo eo dipolitiki e mekga e menyenyane ya dipolitiki e bapalang nakong ena eo naha e lebang dikgethong tsa makgotlanetse tsa selemo sa 2026 ka la nne kgweding ya Pudungwana. Mokgatlo wa dikwankwetla Party of South Africa ke mokga o nang le nalane e telele haholoholo tikologong ya Qwaqwa le Free State. Mokgwa ona o ntse o leka go matlafatsa boteng ba wona le go kgutlela ka maatla dipolotiking tsa selegae. Ka jeno re buisana le moetapele wa mokgwa wa dikwankwetla Party of South Africa, Moeketsi Lebesa. Ntate Lebesa, kgotso a re amogele.
1: Kgotso mme, ke dumedisele ba mamedi gotlhe mo balwetseng ba le teng, ke re dikgomo Basotho.
0: Mokgwa wa dikwankwetla o batla go fitlhelela eng dipolotiking tsa ka jeno, mme ke eng e etsang gore mokgwa wa lona o fapane le mesa e meng?
1: Re mokgwa o fapane le mekga e meng haholo mme. Go mekga yotlhe e teng ka ga Freistata ka mona, nka tle ka re ka ra Aforika Borwa ga gona mokgatlho o kileng wa fitlhelela histori kapo wa fitlhelela diphitlhelelo tseo mokgatlho wa dikwankwetla o kileng wa di fitlhelela ka dilemo tse fetileng nakong eo o neng a dingwe puso ke setšhaba. Ke ona fela mokgatlho ga ga naga ena o ileng wa etsa motlholo. O tla gopola ka selemo sa 1974 ke ga mokgatlho ona o rona o thewa, ka 1975 ke ga o nka puso. Go la etsala motlholo wa gore ka dilemo tse ka bang tse tlhano tsa puso ya pele from 1975 to 1980 lebele gore mokgatlho ona o se o agaile dikolo tse fetang 400 ka gara Qwaqwa. Lebele gore mokgatlho ona wa dikwankwetla o agetse ngwane mongwe le mongwe sekolo monyako wa ntlo ya gabo. Ka goreng go ne o sena ngwana a tsamayang dimitara tse fetang 500 ya sekolong. Ngwana o ne a qala sekolo primary a ntse a tsamaya dimitara tse ka tlase 500, e be be titšhere a ntse a tsamaya dimitara tse ka tlase 500 ya sekolong. Ke ka gona ka jeno ke buang ka sebete ka mora dilemo tse 32 ke sa otlanye digope ebile ke sa kope tshwarelo go mang kapo mang gore ga gona mokgatlho o ka fitlhelelang se e fitlheletsweng ke dikwankwetla pusong ya teng. Ka gore e radia senye nngwe le nngwe le nngwe ya 500 re be le college ya botitšhere gotlhe metseng ya rona, di-clusteng tsa metse ya rona, re be le police station, re be le magistrate court, re be le clinic. Ga gona mokgatlho o kileng wa fitlhelela seno ka Aforika. Le mekga ena ga go fela go le mo le manoto a phofung ka 2021 le mekga e 51 e mathelang dikgetho selemong sena ke bona ke lebuba fela go a tshabeya a ise tla re tsebisa re ke e tlang ke mekgatlho e mekae. Ke nagana motlho mo re lata 60 a mekgatlho e mathelang dikgetho mo ke dikwankwetla fela ka gare yona ka fela o na le histori e ka supuang. Ke dikwankwetla fela ka gare tsona e e nang le mekolokotwane le diemagale tseo ka kgonang go di supa gore mona go kilo ga feta banna le basadi ba neng ba rapelela teng peleng ya bokgoni ba ileng ba etsa mekolokotwane eno. Re ile ra etsa bo diyunibesithi tse pedi le re la tshepe le yunibesithi ena e neng e bitswa ya Qwaqwa e e leng gore re ne ntse re le motšheng wa gore e fetole re etse polyversity. Polyversity ke mofuta wa university o fanang ka thuto ya academic le thuto ya technical gore ga o ruta ngwana o ruta tlhogo o rute le matsogo gore ga o ka gaetsagala gore leetong la thuto la ngwana eno a tlholege a drop out a sa kgone gore dintho di kene ka tlhogong mara matsogo le one o bo a rutile. Ke ka gona re ne re kgothaletsa thuto eno ya technical e ne sentse re etsa dikolong tsa rona go tloa bana standard 3 up to standard 12 ba ne ba ya mothong ke kwetlisong dibese di ba lata ba le rutwa plumbering, building, mechanic, electricity kao fela di mosebetsi ono o re bitsang wa di-artisans. Re na le bo ambaga le university ne re batla gore re be le boemo ba thuto e jalo boemo ba university empa fela re ile ra kgaolotswa ke diphetogo tsa 1994. Mme ha o sheba histori ya mokgatlho ona rona ga gona mokgatlho ofe kapa ofe o kgonneng go fitlhelela tsena. Mane nkamele Qwaqwa ke Little Switzerland ka 1992 bahatlhaodi ba mose le baitibane ba tswa mose ne ba re Qwaqwa ke Little Switzerland of South Africa. Re ne re expanda re renkile re la ranka qeto ka 1988 gore go tlameya gore re be le Maluti Triangle e leng Qwaqwa, Harrismith le Bethlehem e be khutlo tharo ya moruo mono economic zone. Mme 1990 ke re qala gore re be le sebaka se bitswang Tshiame e ile etse ba ka ofela mo ona le industrial park e bitswang industry kwa e leng hore e ne etsa botho tse ngata haholo, bo etsa di dikepe tse neng di ya mose, di manufacture ka mong dikepe le difeme tse kgolo haholo. Hona ho bontsha hore ne re ntlafatsa lepetso lena la hore re batla hore Qwaqwa e be economic zone, le area e be economic zone. Le kajeno lena na ho sa le mmuso o teng hona jwale, o spenda dibilione tsa tjhelete mo tshiame ba ka fence di delight ba re ba etsa SCZ ya ba hlola ntse ba poqa le kajeno ba se mohopolo wa bona ke mohopolo o ileng wa lotwa ke dikwankwetla, mme ke sebete ho bua hore ha hona mokgatlo o ka emang ka pola dikwankwetla. Le baahi ba Qwaqwa ba tseba le bona hore re tlameha re eme re ntshetseng pele spirit sane sa Dr. TK Mopedi sa boikaho ba setjhaba.
0: Ntate Lebisa o buile ka nalane e telele ya mokgatlo wa lona. Fela na so se santsane se lekane matsatsing a kajeno haholoholo ho boela bakgethi ba batjha?
1: Dikgethong tsa hana jwale tjenana, ke hopola hore ha o sa tlameha hore batho ha ba lo vouta, haholo ba batjha, ba lo vouta ka tsela ya hore ba nne ba thetsuwe ka hore mangolo a lwanela tokoloho la etsang. Re bone hore bophelo ba rona pele ho tokoloho eno thwe bo lwanetse bo ne bo le betere ho feta hona jwale. Hana jwale tjena bophelo ba rona bothata haholo, mme dikgethong tsa hona jwale batho tlamehile ba ahlole ka hore na mang history ya hae o entse eng bophelong ba hae, mokgatlo ona ka nako e fetileng o entse eng. Hoba re bone hore 19 years e rona re ileng ra busa ka yona e nyane haholo, mara dintho tse re di entseng di feta 32 years ena eo ho keneng mmuso o motjha ka yona. Mme ka hona he ke yona ntho tlamehileng e hohele batho eno, because batho ba batla ditshebeletso, batho ba batla puso e hlokileng na le bokgoni. Mme o tlamehile ba ahlole motho ka kgonahalo ya rona a ka kgona ho fihlela dintho tseno, mme hore o kgone ho bona rona motho a ka di fihlella ke hore o shebe histori ya haemeng ya boketso ya hena nako e fetileng o na tsamaya jwang.
0: Fela o buile ka nalane ena na ntate Lebisa, baahi ba Moledupofung ba santsane ba tobane le diphephetso tse ngata jwalo ka tlhokeho ya metsi, motlakase o e re tsebang hore ke ka sekolong batho ba teng ba dula ba ntse ba lela ka motlakase e leng gore o dula o ntse o tima, ba re ga o phagama mona o tima mane, ga o tima mane o phagama mane. Le tlisa phetogo e feng le mokgatlho wa dikwankwetla ka gare Moledupofung?
1: Re bile le kabelo gore re lwanele gore motlakase wa Moledupofung o nkwe ke Eskom. Re bile le kabelo eno la e leng gone go na le ba bangwe ba e leng gore ba neng ba benefita mathateng a ne o ntse o bua ka one, ba itlile ba sa batle gore Eskom e nke over tabeng ya motlakase. Ke bua le wena tjena, Eskom e se le teng ka gare Moledupofung. Harry Smith se ba qetile toropong go kenyetsa batho dimitara, Kestele ba qetile go kenyetsa batho dimitara. Hona jwale tjena ho na le assessment e sentse ba etsa Qwaqwa. Haufinyane batho ba Qwaqwa ba tla kenyetswa di-smart meter, mme Eskom e boele hape e lokise marangrang a rona. Ke rona re bileng le kabelo e kgolo hantlentle ka 2012, batho ba pele ba qadileng ho qapa pina ena hore Eskom e nke over ke rona. Ebile ke hopola ba re tsa pota dikwankwetla, ha ona Eskom e tlang ka over monana, license ke ya masepala. Ke rona, ke a rata baneng internet ha e delete. Ha o ka ya interneteng direkoto di teng tse ngotsweng tse bueng mo re neng re bua re motlakase ono ha re o nkeng re o fe Eskom. Dilemo ka morabo ono ke a ba inehela le bona ba batla go motlakase o nkwe ke Eskom, mara ba le lesisitheo gore o nkwe ke Eskom. Ha jalo tjena Eskom e tlo tlang ka motlakase, bothata bona ba motlakase e tla ba ntho ya maobane. Motho e mong le mong le mong ya tlang dikopanong tsa lekgotla la motse wa Moledupofung a ka mpakela ha nkare ha gona kopano ya lekgotla la motse eo ke sa emeng ke sa bue ke re majoro o ko eme ka maoto o ko phamise thoni wa gao jalo ka majoro, haholo e mong le mong a motjha kenang. Ke re o ko kene ka thoni ya gago o ko bolelele batho ba Qwaqwa gore ba kgutlisetse mabokose a ka matlong a bona, ba reke motlakase, empa re ba fe di-station mo ba tla reka motlakase teng. Ga gona motho a ka tloa ntsheseng a tla phutha ditšhaba tlo o tla reka motlakase a palame ka 50 rand. E thata haholo gana motho a ka tloa monontsha a tla phutha ditšhaba tlo o tla reka motlakase a palame ka 60 rand. Go tlameha batho ba reke motlakase haufi le bona, mme e le ntho e simple eo dikwankwetla rona ka ranka puso re ka ra etsang.
2: mo re kang kang batjha ka di cell phone tsa bona ka hara motse ba rekise motlakase ha o batla motlakase o ya khona strateng sa o ka bona le motjha ana le cell phone o mo fa chelete o tobetsa phone wa o printela nomoro o le kenya motlakase wa hore motlakase o thola le hohle ka hara motse e seng thwena hore ha motho a batla ho reka motlakase ho bo sina mo wa ho reka ntenga ka mya kwe mononsa ke putetja ke ka hona batho ba kgethang ho ga ya metsi rona kwa nkotla ga ile matamo ra ile fika patso dem ra ha metsi ma ra ile fika patso
3: ke metsotso e le shomele mesorobong ka mora ho hora ya botselela ere na corona e mona re fetela mabenkileng re tla boela hape re tswela pele
4: ho ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng o seke wa nwa jwala o ntse o ganna o seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang Risa Afrika Borwa pele.
3: Hare hatela pele ka puisano ya rona ntlheng e yamanang le tlhokego ya mosebetsi tokomane ya boiketo ba dikgetho ya mogawa DPSA e ntate Lebesa wa rabetse tjena.
2: Jwalo ka ke tshoke rona re sebetsa ka strategy sa Dr. TK Mopedi sa ho hela bogamatsete. Re ile ra ro batho ba maluti a phofu. Re tla tlisa mesebetsi ka ho ro hela bogamatsete. Hantle ntle masipala o etse mesebetsi. Masipala o tlamehile o etse maemo ebe maemo a dumelletseng hore moruo wa sebaka seo le maemo a sebaka seo o hohele boramatsete. Mme re la ga etsa ntho. Ka morao be ka ga puso ena ya kopanelo enana. Re la ga China na ntse ka ntle ke tsama le majoro. Klapitse ka go la bohlokwa haholo leto leno mo re neng re kopana dikhampani tse ngata tsa China tse ikemiseditseng go tlatla thusetsa maloti a phofu ga la ba ga tlisa consul general wa China mo maloti a phofu ga tsamaya difeme tsa maloti a phofu ke mo bontsha masupi a mono mme a bontsha gore ke ntho e nnyane gore ba ka kgona gore ba tlise difeme tsa China di tota di lokisa mono di nke di theme sebetsi mono di theme sebetsi re ile ra mo bontsha di mathata a rona bo metsi ya bo eng la go ditsela mme ba dumela ga kopana le company tse ngata tsa China construction company ga kopana le last week 2 weeks back nda go kopana le Power China ke ya motlakase mo la China ba prepare gore ba ka tla ba fihla ba etsa solar plant ba etsa wind turbine thabela kwa o kena ka legae moya wa teng ba re o lekane gore o ka kgona o fehle motlakase o mongata haholo ka di-wind turbines ba etsa ba batla le polasi ba le bothata bo bong fela ka ganagen Aforika Borwa enana ena ya gore ke ka gona re lakatse ka re dikgetho tsena le gabe re di wine re le pati ya local ya kwakwa e re ga re nkile qeto ya go ntho e etsa le e etsagale ntho ne e tsale ka nako re e batlang ka teng ebe mpe party tsa local ya sogatwe because party tse e nang le di-head office bo Gauteng bo Bloemfontein bo eng bothata ba bona ke bona ba gore ntho e nngwe le nngwe pele e etsagala o tlamehile ba le go ripotela ba bagolo pele gore re batla go etsa ntho e itseng le itseng ga ba bagolo bana ba sa batle kapa ba dieha e tlele sa le go bue go etsagetse ke bothata bo re nang le bona bona goja ebe re ne re le bang re itsamaisa e le gore ga gona ba bang ba reng ba le go report-a kae kae e kebe ga ke bua le wena tjenana e le matono mapesa difeme mane di-company tsa China dikene ba batla ga gona company sa batlo go investa South Africa ya naga tse ka ntle e kebe go le jalo bona botlhala ke buileng ka yona SCZ from 1999 se buile re rata 2029 gona jalo ga e sale go etswa fence go kenywa di-light tse seng di le siko batho ba dinkile di-solar light tseo tse mono spendiwe billion rand mono ga gona nix e etsagalang ka tse bothata keng gona ntho dikwangotlha re e plana ya e tsala le mong se latelang seno re planne Bloemfontein Club View tsiame e go lo ba le development eno within a year ka mora selemo re planne ntho tseno ke a sentse di etsagalame mona ga di etsale di nka nako e telele ke yona bothata be re nang le bona bono ba gore mesebetsi ya batho ga e tlo kgona ba teng ha e khono ba teng ka lebaka la hore diketo di nka nako e telele ho etsa engwe ye o ba ramatsete ba ka ntle ba llang ka yona ha bolwane re le mo China ba lla ka hore a kire ha o tshwere 2 billion o batla ho etsetela naheng e itseng ha o e fela o tlamehile lefapha la mono la ditšhelete le trade and industry ba ofe bo license ba o vete na o mang o se ka tlisa tšhelete ya madi ka gana ba re ha ba kentse di-application tse jwalo e di nka dilemo pele ba approve mara ba re ha ba di naentse ka reng bo Lesotho naentse ka reng bo Botswana naentse dintsa Africa ke ntho ya kgwedi kgwedi tse tharo ba approve o thole ka tlala to invest South Africa mona ba nka nako e telele haholo e le nyengwe ya ntho re ileng re jwetsa di-membera tsa be re tshwarisaneng puso ba ANC ra re buang le president ya lona gore a ka khate re tape ene e tsala mafapheng ana mmuso moo e reng ga boramatsete ba tshwereng ditšhelete ba tlameya go tla ba ba diaiswa ke approval ga gona motho a ka dulang ka 2 billion rantae selemo ka ofele sa moetsetse tšhelete ya ntse a go emetse approval ke yone ntho re bolaeng eno e e tsang gore e le batho ba ba sebetse mane empa e re fela rona re thole puso ena re thole ga re tlotla re senya nako ka ntho tseno a tla kena batho ma Taiwan ma China botlhe be batlang go investa ka ga maluti a phofung ba tla tla ba kena ka ga maluti a phofung ba investe tšhelete tsa bone
3: o boile ntlha e amanang le go tsosolosa moruo wa selegae matsatsing a kajeno re bona gore melata e batla e nkile mabenkele a mangata metse e leng gore e teng ka gare go maluti a phofung le sebetsana jwang le o etsa bonnete ba gore mabenkele ana a gotlhela go batho baagi ba loketseng ba maluti a phofung
2: go santse o na le matsholo eo baagi ba etsang ana a gore melata ena e senang dipampiri e tsamaye ka ganagena ya rona mme re dumelelana le gore motho e mong le mong le mong a ka ganage nngwe jalo ka ga le gona re yanageng tse dingwe re kobella ha ngwe re be le di visa re be le di permit tsa ya 19 a be le yona ha sna yona a be tse ya gotlela ha habo ha sna yona empa hana le yona lantho re tla yetsa ba le rona ke nne ne qeta o bua lwana ke re tswa bo China re tswa bo kae re tswa bo Malaysia re batla bo ramatsete ba mono ba tle mo Africa borwa mona re ba tle mo Africa borwa ge ke ba ka re lo batla bo ramatsete ba tla Africa borwa re qeta mere ha ba hambe re a tla mona go tla tsetela ka gana ha tle ka mangolwane pa itseng a tanga ka tsetela ka gana a ina rona na ha tlhana ina paitse hape ba i ba rona se ba nana go mohlumo moruo wa rona ka pa mo sebetse u ka etswa ke di tech shop o fela ho hang kwa kwa rena le gauta nne ha o fihla Durban ba sebedisa le watle ke moruo wa bona ocean economy wa rona re sa sebedisi tourism economy di tlhaba economy ho na le batho ba tlwang lefatseng ka bophara ba tlang ba tla fela go tlatla shebelela dinonyana tse teng mane kwakwa bo bearded vulture ba tlang ba tlo shebelela dithaba tseo tsa kwakwa re tlameya go promota se neng se etsala ka nako ya puso ya rona dikwankwetla mo ga o kena kwakwa o nale sebaka ke seno thwe ke information center mme go tloa manta go fitlhela manta ga nakong ya puso ya dikwankwetla go ne dula go fotse dikoloi tse ntseng line tsa bathori ba tswa mose go mawatle le all over the Africa batleng ho tlatla thora kwakwa mara ipotsa ona nako yena yeo re leng ho yona yena ya democracy yeo ho thwinki nako ya tokolo batho ba ba feletse ka ba se ba satle ke ka lebaka lang ke ka baka la maemo a rena nga ga dibakatsetsa gone seo go batlang wa khutisa batla re khutise tourism ke nngwe ya di industry tse kenya moruo ka ga na yena ya rona o tshabyang haholo go seloseng hona le shopo ena ya tie ya kwa kibitsa ka lebitso ya tie putha di chaba ho kena garaching ya number 1 ha ho ka fika ka 7 lo fumana hona di tourist di tsimone tse nwa ntie di tla di palame khumbi e tswang ka Bedville ka KwaZulu Natal ba tla le tour guide tsa KwaZulu Natal ba tlo thoga kwa ba Montok Soso ba ya di thabeng tsa Drakensberg go baneng batho bano jolo ka ba tswa ka mono e se rona ge ba latang ka mono re ba tlisa ka mono go ba rona ga rena di-tourist tseno ke ka ona ke reng rona ge dikwankwetla re ka kgona gore batho ba thole mesebetsi ra sheba sector eo batho ba sa e shebeng ga one je batho ba shebile sector ya magwenya ya di-tech shop rona re tle ka sector ya tourism ya gore batho ba thoge batho ba tle ba bone gore ga ona moruo o fetang wa tourism because batho ba na ba tle ka monana ba tlo spenda hona di tech shop ntse o tsa bona tseno ge ba gothaletsa le hore ba etse di township tour tsatsi imagine letsatsi ha o ba le township tour the rural tour re ke lo thoga motse wa namadi le ke la bona rural area ke la bona gomo ha e hangwa ke batla le tle lo thoga le bona go jwang ka re motse ha ba fitla ba spend a chelte tsa bona mono mme ba tsamaiswa ke ba cha ba rona ba ba tsamaisa ka gametse ba ba tsamaisa moreni ba lo bona go ha morena go jwang moreni go phelwa jwang tourism ke yona fele ka gona go ikenya chelte yeno le taba ya bo di feme tseo tsa rona tseno tse ileng gore ke masupi ka jeno rena tse dintsa tsona e se le mahaha mashoto
3: ntlha o buang ka yona ya bohahlaudi e le gore e tla matlafatsa moruo wa maluta phofong gore bahahlaudi ba beteng ka gare go maluta phofong go nka gore ba tsamaye ka gare go metse o buile ka gore ba tla ya metseng ba tla etela morena ba tla etela kae fela gore ba fitlhe mono ba tlame ba sebedise ditsela ditsela tsa lone di batla e le selo se ka godimo gore baagi ba lela ka tsona gore ga ba kgone gore ba finyelele dibakeng tse dingwe ka baka la gore maemo a ditsela ga gantsi
2: ke nnete mme that is why ka go na le mo ke itseng masepala mosebetsi wa teng ke gore o etse gore maemo a be boleng ba gore a kgone gore moruo wa naga kapo moruo wa sebaka o kgone go tsitsa a pele ke ditsela o tlamehile go lokisa ditsela yeo ra e master eno le ra e tseba tsela tse gona ge di entseng le ka jone ntse di eno go na le pavement e phutha ditšhaba mane ya strata so thong ke kofifi pavement e ne entswe ka 1979 but still intact e ntse le jwalo le ka jone lene ya 1979 mare e entsweng ka 2016-2018 ke dipidisi pavement ya teng ke dipidisi ga ke re ke dipidisi koloi eno ga e tsamantse go kokokokokoko e jwalo pavement tse entsweng ka 2018 batho ba kgona le nka stene ba sentsha mono ba eno e tlotse go thwe ke toitoi ga ona motho a kgona le go sentsha stene seno ya pavement tse re di entseng rona ge di-mastera tsa ditsela motse o molomo mo nontsha tsheseng mmakwane ko kwa kone e rerotse ka di-cluster cluster e nngwe le nngwe ne e na le motebo wa di-creatire creatire gore creatire e ka se tloe monontsha kapo ya tloa phutha ditšhaba ya monontsha ya gutla phutha e ne e dula mono ga e rekwa fela e le dula mono monontsha go na le kampo tsheseng go na le kampo mmakwane go na le kampo e e leng gore tsela tsa ere o kao fela di lokiswa ke creatireng mathata a ditsela tse mekoti re kala wa bona nou nna ke batlo go yafela pothole kala e bona pusong ene bophelong ba ka sale ke tlhaga ne kala go bona pothole pusong ene bophelong ba ka sale ke tlhaga ne ke kala go bona siwa pusong ene phutha ditšhaba gopola South Africa mona pusong ya dikwangwedi ke lekeišen la pele la batho ba batsho la batho ba batsho la gore lebe le siwa enana e ne le ketane odimo tsena na na le tanka odimo ne o hula siwa tse ya gore e sebedise waterborne sanitation e ga motho a sebedisa toilet a flush ga makeišene a batho ba batsho including Soweto ka nako eo a na sebedisa di-bucket phutha ditšhaba ke lekeišene la pele South Africa la gore e sebedise ntweno mme siwa tse tse runyang strateg nna kala di bone ene re sa tseba re le bana gorena gantlentlha re flusha mo ntho e mametsi a re a flushaga yane re sa tseba re tadile o tseba ne o tsena gore a tsamaya ka diphaepi fele di ataboa se di tlhaso so ke yona ntho e rona re ne re tseba ditsela he mme ga o tlwa ditsele ne re di di-master tsa ditsela le motho e mong le mongwe wa kwa kota botsa gore tsela ene a sa le lekisiwa ke ntate mopedi o tseba ga re tate mopedi o re di kwankwetla e leng plane tse e re ntse re na le tsona le gona le jena di-officing tsa rona re ka re di-implementang ganggang fela empa go bohlokwa ke basebetsi gore na o na le basebetsi ba mofuta o jwang
3: ga re shebe tokomane ya lona ya boikitelo ba dikgetho le mo sena seodimo o eme ka tsela e jwang
2: ya pele tokomane ya rona ya boikitelo ba dikgetho re re ga setšhaba se ka sa re kgetha re iphumana re le bongateng ntho ya pele e re tlamehang go e lokisa ke motho motho ke mosebetsi basebetsi ba rona ba mmasepala 32 years ena e bolaile ntho o thweng ke public servant bahlanka ba mmuso ga e sa le bahlanka ba mmuso se le boga dipolotiki gobae in the last 32 years puso ileng ya kena ya ANC dilemong tse 32 tse fetileng e layang ka nako e ngata go etsa ntho o thweng ke cader deployment ya ba ka ga puso ya bona go kena macomrade go latwa macomrade strateng ba hiwa diraleng ba hiwa dimetining ba kelwa ka ga puso batho ba le ba e ne le the real public servant ba tswa hanyane ke ha o tlamea ho shwa ntho re bitsang institutional memory and knowledge management ya ba ya shwa. You can imagine me o sebeditse institutioning for more than 30 years 40 years. Ho fitla le comrade a le fitla be se fitla lo permit e mong hana le jomo ino a jomo ke sane 10 hana le jomo ma ga fitla so tlo ke sina ga hao batho ba jwa le bala banga dipakana tsa bona ba ikela hae boholo ba bang a holo ba basweu ba butse di consultants companies e se bo bona ba tlotla ba consult ha o re ho yena masipala ba tla ntho itseng a ke bona ntla sebeletsa mmuso wa kwaqo yena ona le information eno ha ta utletsa yena information ya nana ntana le yona yana o sa e rekisa ka di million ho masipala bana bana le tlo ba hiwe fela bana master plan ha bana next ha ba tsebile go na pipe tsa makailing ke ka hona o ka sheba mampo i road pipe tsa mampo i road mono ke me ho homa ka tsa mampo i road ke thanele mampo i road hona le mo e bula ntengo tsa me ka thanele o tshintshe di pipe mo hlam pipe tabu ke mono ke ba sase botlamela ba etseng ke ba checka tsela ka odi ba fata tsela ka odi ha ba fata tsela ba bona mbobo ha di a phanti a thane ke batho ba bontsang gore ha bana institutional memory jwale ha re nka puso rona nka pele re tlo ilukisa fela ke ya hore ha re lukiseng basebetsi one emu lemu wa basebetsi atle a tshwere envelope e brown e kentseng CV ya ha ile mangolo ha ya thuto re tlo sheba hona mo sebetsi o o etsa na o loketse na ke o balla mwa ka hore wa tsa go tloetsala 60% e tla re ha di envelope tse di dutsimo ba bang ke be le di resignation ba tsamaya ho wa motho ka re hana hana hore ene le ausi a Kenya di costume a Kenya di topo tse kana a ipitsa eng o tla ka mea go jwela a tsamaya mo sebotsi mo lokelang kwa hore mo hlomong a refuse ka po a ba ditleng ka po a ka general work o tla ba decide ka mpa resign ho ba bo ka fumana hore bana le ba rutile bana ba modimo mo masipale mo ha ba thole mosebetsi gore ha ba fui mosebetsi yo thole go mthumo sale e mong sale ba le ntene dilemo tse 15 tse le ntene ma go ka metso ke motho a senang le matric le jwa ke lo lokisa taba yeo ha re ka lokisa taba yeo tsela tse ndi tlo itukisa bona ha o batla ho lokisa lefatshe ba tla lokisa lefatshe o fuse lefatshe pampile tabu le nka nkena le motho ka nkena le lefatshe hore o lokise lefatshe lefatshe ha o no letse o no tlameha o lokise motho wa tsa le ihlolo kae tsebe ho kae o e kopanye hore o lokise motho lokisa motho pele then ntho di tloloka le puso le montse sa leng ke ba mpusong ka tsona ke bone hore tlameha re lokise basebetsi ba masipala hore e mong le mong le mong ho be le staff establishment e leng hore e tlo fa motho e mong le mong mosebetsi ho latela experience ya hae ho latela mangolo a ya thuto go ba bo hulo wa tbe ba ile ma hihuwa kana go fitile ne montse tse di 2 ke ba tbe ne le ma comrade ba kenya fela ka ga puso ke ka hona bonang di civil servants e taira ke muso ke maspala di putlame putla ka la bakala batho ba se nang bogodi ke yona ntho apile re tlo e lukisa manifesto ngwa rona ha re lukisitse manifesto ntweno 1 re batho ba tlo khona ba thole metsi 2 batho ba tlo khona hore ba thole mtlakase batho ba tlo khona go ba thole ditsela batho ba tlo khona hore ba thole ditshebeletso tsotlhe tseo ba di tlokang ka gare ho metse ya rona ba sa kgoneng re ba ise sekolong wa tseba gore rona puso ya rona ya kwaqo e ne isa batho sekolong go na batho ba qeteletseng le di-judge le di-magistrate le go kene sekolong a qeta go tswa sekolong ele a etsa matric ne ba isiwa Zulu lente ba isiwa dikolong ba le go rutwa ke puso ya kwaqwa mafapha a fapaneng di-accountant eng e ba kana go puswa ene qala e ne se batho ba bangata golo ba leng experience ba na le experience ya mesebetsi e neng ba etsa ba gongwelelwa dikolong mono ha ba gotla mone ba gotlile ba bangwe se e le ba di-judge di-agente ba ba ntse ba le teng ka ga Free State ka monana ba se ba tshwere posteng kore ke olosente
3: ke metsotso e mashome mabedi le metsomedi re lebile gore nyane ya bosupa re ntse re buisana le moetapele wa DPSA yena ke ntate Moeketsi Lebetsa ha re lekola ditaba tse ding re fumana gore Umalusi e bolela gore e malala a laotswe go ka netefatsa boleng le go tlhokomela ditlhatlhobo tsa magaolagang tsa selemo sena sa 2026 tsa National Senior Certificate mo go lebeletsweng gore barutwana ba ka bang milioni ba ngwale ditlhatlhobo tsa bona go phatlalala le naga. Ditlhatlhobo tsena di tlaqala ka la 13 kgweding ena go fitlhelela ka la 26 kgweding ya Pudungwana ka go ngwala computer applications technology le maleme a fapaneng e le dipampiri tsa pele ke tsona tsentseng di tsagala e re nako ya rona ga eme mona re fetele mane mabenkeleng re tlabo e le gape re tswela pele.
5: Katlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
6: Haeba o ntse o na le bukana e tala ya ID e ka nnang ya sebedisetswa boqhekanyetsi, ke nako ya ho etsa phetoho e bohlale ho ya ho Smart ID Card. Diteboho ho dibanka tsa Afrika Borwa ka tshebedisano e ntseng e hola ya digital. Jwale o ka etsa kopo makaleng a makgolokgolo a dibanka tse nkang karolo. Ha ho hloke ho tlasa dipampiri, ho beeletsa sebaka mme ha ho mela e meleleele. Mme re ntse re tswela pele ho eketsa makala a mang naha ka bophara beke le beke. Ena ke Home Affairs at Home. Etela myhomeaffairsonline.dha.gov.za. Ho fumana lekala la banka le haufi le wena.
7: Home Affairs, re tlisa seriti ho bohle.
3: Ke metsotso e 20 re ya re lebile hore nyane ya bosupa re boetse re tswela pele ho utlwa tokomane ya mokgwa ona wa DPSA le ntate Moketsi Lebisa.
8: Manifesto ya rona e ka sehlohong re targeta batho ba tlo sebetsa go ba implemente manifesto ono tebe re tla ka ona. Tsena ka ofela ditlo iketsala. Batho ba tlo thola metsi, batho ba tlo thola motlakase, batho ba tlo thola ditsela. Jwalo ka se ke hlalositse, area e nngwe le nngwe ya kwakwa ho tla bana le planta. Ho tla bana le planta e tle be re beile yellow fleet moo ho etsuwa. Nahana mme ke ke bone ho etsuwa ho tlo tlo here smet tlo tshela petrol kwakwa. Kriteri tlo here smet. If you tell a petrol car, I can tell a petrol car, who can resume. Have to resume tip petrol is empty. I say it to you all. Petrol, he resumed, Haiti Quaqua. It's his thing, Haiti's his thing. A guy, Haiti, I eat no more. Honal Campo, Musway, and the Mono, who did it, I do honor with Lucas. That's our manifesto, it's all. Hurry. Every mule will be a campo at day. Hotuamo manifesto are on our boo, hurry. Tabinam Takas. Tabeng ya motlakase re tlo batla investment ya solar le di turbines, wind turbines e lo research se bontshitse hore thaba tse re nang le tsona di ka kgona ho etsa di turbines ho masepala rona ka ba ngwa rekisetsa motlakase Eskom, rona ka ba ra rekisetsa Eskom ena motlakase, motlakase wa letsatsi le motlakase wa moya, le motlakase wa moya two le stereo fontaine se seholo haholo re ebe metsi ya teng ga re a sebedise gore o ka re fetlhela motlakase e le gore re tswe greeting ya Eskomo, Eskomo re nke hanyane kapo qetellong re iphumane re rekisetsa Eskomo motlakase. Two, matlo a phofung e golo gaholo re na le ditoti di bitswa dintho landfill sites tse e leng gore ha re di sebedisetse for gore ka ntsha motlakase mefeine o tswang mo re ka ntsha gase mo nthong bon ke masepala o mogolo o na le toti tse golo mefeine ono o ija fela go ka etswa plante ya gase mono mefeine mono ga ba ga etsa motlakase mono ke ntho tse machina ba re boitseng ba ka reetsa tsona ba ba re bontsha ba ka reetsa tsona ke engwe ya dintho tse go tlwaetsa mme ka go etsa jalo re tlwaetsa gore motlakase wa rona e be motlakase o cheapy e be motlakase o affordable mo sa tlo otho ga uo ba gona motlhang moya o tla ba seo ga ona motlhale letsatsi le tla ba seo ga fela e le motsheagi because solar tsa kajeno le ga go sena letsatsi e le mago ka light fela ntse di sebetsa so sebetsa ga o sa tshwana le go ana otho mago a TV le solar e sebetse tsa kajeno tse di sebetse go bolelang gore ga fela e le motsheagi mokakase o tla dula o le teng ga fela e le motsheagi mokakase o tla dula o le teng moya o le teng go le jalo ke tse dingwe tsa dintlha tse re buang ka tsone mme re ka di etsa through the investment SEZN ntse ke bua ka yona ke re ke White Elephant e leng gore otho e ka hira batho ba fetang 20,000 to 50 e golo agolo SEZN go simple fela gore batho bano ba tla ba tlo tla ba fua di-license o ke ba tseba keng bothata e re ko bolelele keng o ka stroke batho o ntse e CZ marebelo re the very same community ya mono ha ena metsi ha ena mtakase ntho a pele fela e rona re ka yetsa ke le ntho re buile le yona puso yona ena re ba nna e SEZ ya ke industrial area ke industrial park e golo mona le dikgwebo tsengata re kopa hore le etsetse substation ya teng ya mtakase ha hona we di feme di ka kopanela le batho mtakase ya pele SEZ teng ha re etseng treatment plant ya teng strict fountain ke ena na e haufi le tsiame less than 5 km me re gona re hule metsi a tle mo retse plant ya teng re tsama plant ya metsi ene e serve fela industrial park eleng SEZ SEZ le mane ha o tla ha re smith hona ntho tung ke logistic hub ha sa le bua kwa 1994 logistic hub ke mo le yona re loetse o sa rona re ka yetsa because bona ba tsimo ka mme baetse ke mo re ka be re buila le Durban harbor harbor ya Durban ke dry port dry port Durban harbor e tle be nka dintho a di fitla skepeng Durban di tla Terry Smith di fitla di distributor from Terry Smith because Durban harbor e se tletse e se le golo ha holo e golo ho se banyane ha holo ho sa gone ka thepa e mona thepa e fitla ka Smith hona le shop e mo e jeng ka bitse ka le bitso e rekisa diaparo e lata diaparo China ha di fitla Durban diaparo tsena di palama di lori di a Durban di a Gauteng mo thunki city deep city deep ke distribution center te ha di fitla city deep di distributor ka gana tse ya Durban di khutlela Durban hape o utlwa ke di cost tse kae impa company se ka rantse o dire dire dire ha mas paola malutwa phofung le ready mo Harry Smith ho be le Durban Harry Smith logistical hub e leng hore e tla ba center from Johannesburg from Durban from Bloemfontein the same distance ha thepa ena tswa kwa Durban e fika logistical hub Harry Smith distribution ene yetsa ha le mona ha o sana motho a tlwang Gauteng a yang Durban se ba fitla ba nka thepa ena from here ho ya kwana Gauteng ho tloa Bloemfontein e dinka Harry Smith le ba tlang Cape Town ba dinka Harry Smith le ba tlang Durban tse tlang Gauteng ba dinka Harry Smith ho lo ba le hub ye jwalo e mane Harry Smith ntho eno ke ntho ba sekolo yang ho yetsa ho bontsha ho ba hlola ho yetsa dintho tse supportang jolo jolo ka ho botsitse potso rona bo ramatsete ba tla jwang ho sena metsi ha ba dietse ha ba o le serious o le mmuso o batlang ho hela bo ramatsete o qala pele ka ho tlisa ntho tse ba hohelang tlisa metsi a mangata tlisa motlakase ntho ya pele bo ramatsete ba fihla ba tlo botsa hore metsi a kae hona mo SEZ mme ha o ya mo e leng rona ke re SEZ ke mane mene re ntse di feme rona re di kwang kotla re di bitswa industry e mare se kampetswe hore ho tlo ba le tsedi le land eno nkuwe ka fela re kuvetsa ho ya mo no lo sa no kae o tsama ka ga bole mputse pele ngile le skontiri ha ho ya tsiame ene le skontiri sentswe ke di kwangwetla ha ne bo tsena ke ka ga bola jwa le kwene no nka ga matsiti a tswa mose ha ho ka to nka ga matsiti a tswa mose o lo montsha SEZ o ke ba tla tsa SEZ mo o tsama ile ka ga bole nkolo ye wa kwa ke majwe ene ka boleng eneng ile skontiri go re go bolang se di pothole tsengata ne neng kolo ya be hlajwe o ka me go le bidile tshinjwe mo ha fitla mane go ke batla ona metsi metsi ha ayo ha ntsa go ka femeng wa go shebile motlaka se fi so ke ka hona ke tshonkereng manifesto wa rona o addressa dintho tso tsa mfutono jwalo empa go ntse go ka fela di address go lukisa labor force ya rona Japani ke tsemo hlala fela Japani ila otwa ke ntwa pele ya bobedi ya lefatshe it was devastated Japan re bua ka bua ka le motse 60 noje ka jeno Japan e balwa ga G7 e balwa ra G20 ha ba botsa ma Japan hona le khonne jwa ba re ntwa pele fela ke labor force re bata labor force ba ka bua fela di ethics work ethics di important ba re labor force ya rona

Weso ke a leboa mo mamedi kgotso re thagola machaba Africa Borwa mo president wa Africa Borwa Cyril Ramaphosa o kopane le wa mphato wa hae wa South Sudan Salva Kiir Mayardit Pretoria na konyali etola Mayardit la simuso na heng ya Africa Borwa Ramaphosa o toboketsa hore ho tlokagala go kengwa tshebetsong ka ho felletseng tumellano ya kgotso South Sudan nakong eo naga ena e itukisetsang ho tshwara dikgetho ka kgwedi ya Tshitwe. O re motjha o kenyeletsang botlhe wa tshebedisano mmoho hara botlhe ba nang le kabelo South Sudan ke ntho e bohlokwa ho netefatsa kgotso le botsitso. Re santse re le Afrika Borwa. Motlanka ya ka sehlohong ho South Africans First Forum Xolani Zuma o re qeto ya moraorao ya lekgotla la molao wa motheo e entse hore ho sehlole ho e ba le taolo meding ya Afrika Borwa. Zuma o re sehlopha sa baipelaetse se phalletseng setsheng sa lefapha la ditaba tsa selehae se shadimaneng le kamohelo ya baphaphathehi Durban ba ipiletsa hore ho kwalwe setsi sena. Ba batla ho thibela bafalli ba hlokang ditokomane ho etsa kopo ya phumantsho ya ditokomane tsa bophaphathehi. O re qeto ena ya lekgotla e etsa Afrika Borwa e be naha eo mang le mang a kenang le ho tswa ka moo a ratang ho sa

0: Mabini mwantle metsotso e mashoma mabedi le metsume raro ka morao ho ra ya bosupa pele re tloa mola maitwa ka e mamedi e maobane ka nnete na ko ile ya ya sebetsa hampe hlakong la hore re buisane ka tabani ya ho bea meza fatshe ha Cristiano ha Messi e morile ga bona ka nnete tlotla e kgolo a ifueng ke naha ya habo e bile ne ke itse ke batla ke re tloe sheba tabena ya Cristiano le Messi mo mamedi mme ke batla ge sebe ka metsotso nyana ena e mehlano pele re tloe le ba mo etu a rona e go utlwa maikutlo ha mo mamedi ntlheng eo ka lebaka la o baneng ne ntse re shebisana mona ka nnete di bapadi tsena tse pedi ha o ba sheba boleng ba bona maemo a ba fitlelletseng na learning ya papa di abolo tshebetso e o ba e bontsitseng motho e mong a re fela ke re bua nnete o na ka gona o yetsa ntwe o a le monna mabani ke le ka o betsa ka mo kwetlisi wa hai bua mo mbana ha jos khosis o hlalositse o re bonneteng o bone phatlalatswa nentsweng ke Cristiano Ronaldo a re empa ha ba tlo ga kena ho lwanyana yona ena e bile o ikela mosebetsing ka lebaka la o baneng Ronaldo o ile a phatlalatsa moamedi mo a hlaloseng hore mokwetlisi o na letseding tsa dintho tse wa sakang a diphetisa tseo ba ne ba dumelane ka tsona ho kenyeletsa le nako ya ho bapala game time a re jwale ke ka o kileng ka ngala ka tsamaya ka mpong a re fela ntse ke le teng ho ka bapalla na yaka ha fela tse dintsa dintho tsena dikatsa lukiso ho pola mantswa mo kwetlisi ha na re o ye abaletsetse a buisane le bona me ha batla ka mpombatse ba le bona ho batlela eng jwale ha ha ikenye di etentsa Ronaldo ke Ronaldo mo amedi e o hitsong ho yena monna o tlo fumana game time jwale ha sa le kampong a tloletse sehlopha sa Al Nassr ha qetella tlo utlwa hore ha tlo bapala e moetsa eng fela motho e mong a re le rona ntse re sentse kae kae re le bagati ba dipapadi re le botsamaisi ba bolo re le batho ba ileng hore ba etsa bolo e be se weleng sona re dipapadi tse ka mbo Messi le bo Ronaldo e bile a etsa mohlala bona Messi tse ha a be a meja fatshe kaolla le dipapadi tse ding ka re ke yena na etsa meka le mehlolo a le mong fela papadi nya bolo hlokala dipapadi tse le shumele motso le mong a re tlameile ke re ipotse ha se rona na ba senyang tsedin tsa dipapadi tseo re ba qetela jwa le se kare ke bona fela ntwe ngwe le ngwe tlamaile e eme ke kopa maikutlo a mamedika mora o mo
1: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya Hollywood ge tadi no morole thata mo la diketekete tsa di draw tse a gang UK 49s USA Powerball le tsedin tsengata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mo Now we could only show no. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumelelo betcha. Ba hlodi ba tseba nako ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 0766750710.
2: Adi papa di ho le sedia fela.
0: Mamiri hupola hleka mwana kwe safari simpilo kwa ubuisa na David Matebula impahe pili humo riki nke muhala wa hao ntlenye na ya Ronaldo li Messi. Kwa hla gisha wa mamiri gisha wele lidi wapadi nzeta. Mutuwe mga gai kwa alo kimo pilo mjwa alo nganesu li mesebe zing hote. E mga gafela mutuwa di likala pingwa tiba wakbana na haibo na li tatu hati. Hata mea ubo ntsaibe wa jampisa wala gafela wona ki wona ba nze mwure. Bo Ronaldo ba katele seba li jene. O mutuwa aposo mwamiri hupani cheka nite haubu. Wa ka tsedi ntsa di bapadi tse hlwahlwana la nenya bolo e sale re ba teng tshimolohong o keke bua bua ka bolo bo sa bui ka Cristiano le Messi re nkeke ba ba bedi ba ba ga go fela go utlo re o reng mo mamedi dumela hle le ka khaitse ya ka awo pepi ga tola ka mamedi dumela
3: bidi
0: ka ngwane so
3: amna to ga bidi
0: re tswile khaitse ya ka ke bua le mang go kae
3: o bua le ntate le tsie ka Western area bidi
0: Ntate letsie wena o re ntabenye.
3: Bidibidi nna ntse ke eme ntlheng yaka. Bidibidi re kwetse mohlala ke mokwetlisi wa bana ba banyenyane mona mo kiphelase. Go na le ba le ba tshisang haholo empa ba treata ka o tshwana ke ba fa go lantsa tse ba gore ha betere go feta bana ba bang ke se ba padi jolo ka bana ba bang. Ronaldo re mo sentse ka gore lefatshe le ileng la morata la moetsa e kae ka ge ke modingwana wa bolo. Bolong ke papadi ya sehlopha ena. le se tlhopha le tshwanela go tlhitwa ka o tshwana gona le o tshwanetse a ithute gore ke sebapadi jalo ka bapadi tse dingwe bo Ronaldinho le ntse ba le teng ga ba ka ba batefa teng bo Ronaldo ba pele ba ile nne ba ba teng ga ba ka ba batefa teng di bile ngata dibapadi tse e leng gore le di tume lefatshe ka bophara bo pele pele o na a sena behavior ya bona wena bidibidi pele ga ona motho a sa mo tsebeng lefatshe mo
0: ke a utlwantate
3: o ganna ke ntse ke ganana le boitshwaro ba gae bidibidi ke a gana
0: fela re tlo emisa ga o fitlwa ka obane gona leletse ga ke tlo bua le kwano lapeng ka mang a mabitso ba bangwe ba dibapadi ba e leng re tlabe re ba hweleditse o feta ba bangwe empa ke a utlwa ntlha ena re tlameile o e lokisa empa re e lokisang jwang ga e se re kakile ka bo Ronaldo empa ntse re tswela pele tlase mo dinageng tsa rona
3: medibidi rona re ba tshetse re na le dithatoadi tsa rona e tla sala e le jalo maaka dibapadi batho bana ba professional bidibidi ba rutwa gore mona o boemong bo e leng gore o sebetsa le batho ba bangwe ga o tlotla o inkaekae ka re wena o betere go feta batho ba bangwe messi ga e tsentho tseo ande re a tseba gore lefatsheng gana jale go bua ka messi le gona le go tloa dilemo tse ngata tse fetileng maaka ga o bone boitshwaro bona go messi bidibidi ke mokgona o bonang a tsaya maatlhomphegile tse
0: ga itse la motho ke o lebola go lwana ngwane se o tla
3: thank you bidibidi botsiwa
0: thank you ntate ke lebola ngwane se lo wena hle ke lebola holo mamedi wa bobedi dume
4: le kae bidi
0: ngwane se le kae hle
4: eh
0: ke bua le mamu kae
4: sidi sheba
0: eh
4: wa nguga
0: ke o tla ntate
4: ke mme ke mme maliburu
0: mme maliburu ntshwarele hle mmae le kae hle mme wa ka
4: Mamel Parliament ba tuba ke ba tsofetse ba sadiele u bani a ge batla go rona le bena a ska nna ba pala ke a lebuwa
0: awo me malibure e songo ga ske a hlola ba petse ha ke tse buile a hlokomela go u ile angala e boikwetlisong jwala ya gutla ona jwale tsena ga mo kwetlisi o hlele o pheta hatsa ditumelano tsa bona go no itse o tlo mpapadisa ke ka ho kitleng ka mpong fela se ke fitla ha o sa mpapadisa o so re ke tlo dula bentsheng
4: wa bona ba tla go ba la mali parliament e mo kwetse se a tshebedi se Ronaldo pele ya hae ha so khawane le bolo bidisi
0: me mali buru ke le boetse maikutlo ha mme o ka ke le bola maikutlo ha ao
4: thank you
0: mai wa o qetela mo medi dumeng
5: sibili go tso ngwana mme
0: re le kae hle ntate
5: ka ma hore phetse biri biri
0: re tsile ga itsela motho ke ba le mamo kae
5: o bua le ntate se bofi ka nthaka lentle ga itsela yaka
0: ntate se bofi
5: Pata ke ratile biri subane o ehlakisitse ngwana mme o ehlakisitse hantle gore le baneng ba sa utlwa molaetsa o e le o fitlhile tseleng tsa bona hanke ke bua ka Ronaldo gaitsediaka
0: ee
5: Ronaldo o kena hae ngwana mme o fetola papadi ya bolo ke ntho a hae o e fuwe jwale mokwetlisi le yena nke ke wa ntshepisa nthona jena gore ee ntate sebofi ke tlo o kenya go papadi ena e be ka moramo se ke fetola maikutlo a ka ke a dumela sebidi gore papading ya bolo le tlameha le be leshome le motso mong ene le neeletsana gore le kgone go fitlhelela seo le se fitlhelelang empa ga o ntshepisitse gore tloo ke tlo o kenya ko o tshepitse sebidi gore tloo sebidi ke tlo o kenya o top go leven ya di-player se ke fetola maikutlo a ka nnete le nna ke dumelana and o ke ke wa latlhelwa ke Ronaldo ka gara papadi ya bolo go latlhelwa ke timane ga diriaka
0: eyeyeye ke utlwa ntle tsena ntate ka nnete re lebuile gagolo
5: ke lebuile bidi statile monate ga diriaka
0: le wena fela jale ke nna lebuile
5: thank you
0: tle mamedi metsotso e mashoma mabedi le metso robedi pele go ra ya borobedi eo ke utlwisisa mamedi eo ke dumelang gore nna le wena re dumelana ka yona jo le tsena kore le gona ntse gena le letsoho ntlenyena di bapaditse motho a ka nangare se ba go ruile dihlogo fela ha re boela re khutla hape ntate o itse a re bagati ba dipapadi ba jwalo ke ke bo ba thiba jo le ke dumela ha se le jwalo e se sala pakeng tsa mokwetlisi le se bapadi boikarabelo bo boholo botlameile ho ya ho mokwetlisi hore le ha o tseba hore thabiso a izo motlong ke staga sena ha ona motho ya motshwarang sehlopheng mona fela ha a le sehlopheng a tsebe hore o lekana le sebapadi se seng le se seng se sehlopheng seo ka nako eo mokwetlisi ewe le ngwe regela ga mona etsa hey etseditsa dintho tse ileng tsa emisa ba bangata ditlo wa opola maoba mo mufu Jaden Adams coach Bruce o ile mogotlisa tsamae ha ke kgathalle hore o staga ho le o kae o ke ke batlo fitla kana ko o fitlileng ka yona ho sa kgathalle hore o ile wa siwa ke sefofane ka patjwang hopola ena ya mbogas wa hopola ile ba ka ditaba di hana o fela ko re ka mantswa mang ba kwetlisi ba gona ntweo ya botswadi e tlameile e dulele teng ya hore ba laole maemo lo dula ba hopotsa di bapadi hore o ka ba le di sponsorship tse 20 ba bang ya ba habana kirele ha ile sponsor ga se leseng ho salang ko o se bapadi me hore se hlopa se kopane how mo le ka ofela ho sa gathale o Cristiano Ronaldo o gona o ngala mamedu kena private jet nyao CR7 o ba bontsho ga ke na mosebetsi lona empa mona teng o tlameile o tsebo go se bapadi o tshwana le se bapadi se seng le se seng jwale ke a itlosa o rona re le bagati ba bolo bagati ba dipapadi a re batsietseng ka mogore batlang re beng le dithato hatse ka mogore batlang empa se hlopheng ba kotlise ha ba ela o le ntweo ha ba ela o le
2: seria fan a ke mo le Johannesburg motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata Fumanang Lesedi FM le khubumla 88.4 kapa kenang ho SABC Plus app ke molelwa Lesedi FM ke molelwa
6: Tembisa le khubula lona la gaso ke 88.4 hape kenang ho SABC Plus app Lesedi FM ke molelwa
2: Sadi papadi Holisedi
6: FM Papadi Holisedi FM
0: Ba keng kala mohala o tse so ma me di dumela
7: o bua le pitse wa le khotse ka di ntoro ntoro ba mo tsaka positive
0: ah boy you go go

0: mapa ke so mahatsaka
1: ntate
0: ha o mpona ke se ke bentsa seta tjena ha ikona o tsebe gore jwale ke a ditseya
1: a go hlompolelle hantle o ya kae kana ko e impa o ntse o ntshebile hantle gore wa mpona go ke beya dipitsa e for wena watso
0: ga ke tlo nkana ko etelele mapa ke so
1: wena
0: mohale o batlile go mpona pele nka roba
1: oh
0: ke a bona ka se botlhuthu ya sa mpolelela ntho ena eo a sa batleng go e bua mogaleng
1: ae kannete ke a bona gore o sole ntho e kgolo ga kaloka le bophelong ba
0: mogaleo
1: a sa kgoneng gore a ka gobala a sa tshotlha le kwa mo le wena a o shebile matlhomatlhoe metlholo e teng
0: ke nna mosadi
1: kannete
0: ga o mpone jalo ka motho ya botlhokwa ga kalo
1: a ke tshwara le go wetse ke mpa ke maketse fela ka mo o seng o bitswa ka teng gore hang hang fela ke ipotsa gona ha o le siyo e le go ntwe mo lengwe ya mohale e ka e matsi ka po
0: ke tlile ha re batla ho etsa dipetho honya
1: oh
0: ke a bona hona le batho ba o a seng a sa ba hloke ka ona motsotso
1: e
0: wa le hatse e dire na ka ba bolella jwa wa e bona tsietsi ya hae
1: athe
0: mapakiso mane a ke re ko o boleleletse gore mang kapa mang ya seng bukeng tse ntle tsa puleng o qetelela hata koseng
1: we
0: ga a bapale mosadi eo
1: ee empa nna lapeng la ka ke mona go thwe nna ke jaga boikarabelo khampaning e sa yeng pele e ntse tapatapanqa e le nngwe nna o tla ko o mphamisetse maemong a onene
0: wena ga ra batho ba kao fela
1: o batla gore nna
0: e banna
1: o nku ka ganyane athe a ke re ke a bona gore fane le ena o nagana gore ke tena ke etsa ntho tsena kao fela gobane nna ke utlwa ka wena wena o utlwa ka mogale ke gore matlhong a gabofano borago bona bo nna le wena le mogale ge mmomoring wa go modia o bolela gore ge di a thoteng di bapile di be di gutle di bapile mme ga o jalo
0: ga ke motsho a e phoso
1: gobane
0: ebile ga a gole le nnete
1: utlwang
0: le nna go ja ke ne ke le dieteng tsa gae ke ne ke tlo nagana gantle jalo ka ena
1: batsa ko bolele o batlile o nkwatisa empa ga ke ya kwata gobane ke re go wena ga o ka bona gona ga bofane o feleletswe ke maatla ka tsela e jwang e ke re o ne a bua jalo ka motho ya dietseng digalagale ga ke utlwile ganyane makokonyana a mo ga ya wa tsebang a nix o shebala e le motho a e kang ka go tlhoene gae e eme ka go ntse a ipotsa gona e ka ba ke tlatswa jwang ka ga tibitibi ene ke ikentseng ka ga yona ke bone a le fatshe kore a le flat ga e bowang kutlwa
0: matlhale le bolotsana di a fela mmapakidiso ga gona motho lefatshe mmona ya ka bang le maatla a sa feleng e tlabe le mang ena
1: hai ga re ditloelele di gole ga mmoo re se re tla di bona motlha kotulo a potlaki tsamaya ke se ka ka go senyetsa nako empa ke a o kopa o sekebe waba wa gota bosio nna se ke robetse bane ga o ka etsa seo a ke tlo o bulela wa tse ga ke tlo o bulela ke tla o jetsa straight go gotlele motswang
0: ke a o tshepisa mogatsaka le pele leina nko mobung ke tlabe ke hata ke kena ka gara lelapa lena la ka ke tlo bona mokganduwaduwa mosadi wa dikgomo mosadi a nthabisang mosadi a tlatswang qati yaka
1: tsa o tsamaye

0: mmeletse
1: e se
0: a go ha ha go mbrela hantle ntse go etsa ng ka mohau mohau
1: he monna he o mpotsa ka mohau
0: e
1: o botsetsa bona o bone wena
0: atshe ke bona ke ka motho wa se thata ke
1: ka
0: wa tsama mohau ke motseba o nuke wa mona pitse di ba e no ke kwa mona tsama ka skipa se di tsile rona ka ona ga ntse Silas, ke batla go fana a sotlehe, a sotlehe gore monna. Ebile ha so ka sotlehe, ke bona a tlo sotleha go ya pele. Ke dipelo tsena tsa batho ba e leng kgale ba qhekanyetsa
2: molekong. O tseba hantle le wena go letloba la monne monga letsebe.
1: Monna, nna ntlwelele ge ke letshee monna. Le ne le sa boitsena ga motho o la ntse a ja ditšhelete tsa rona. Le ka nalo tsena le
0: moqeletse. Hela, Max, wa tsa ile ha o ya tsena, wa ba go kopa taba ya go tsaka. Ke ile ke nna ke se re bua, ha nna le ke qete ka nna. Ke tla ke tla pele mo. Mma ba thontsa ile mo tsaka.
1: Oho, wa qala go.
0: Ke kana ya le Max. Ke nye mo ne sentse ke ntse le mo sa dika ga se Max.
2: Max,
0: Ba tsa mma ba thontsa le mo hatsa go. O na la pe mmani, a nna ne ga ba mo na gore.
1: Oh, Max.
0: Le rate o na ha le mo. Nna le mma ba. E tlhokile boikarabelo ba gone ka mogolo wa gago ka go fela monna ela risia bana ba sena le dijo ka tu
1: e banna o utlwa mosadile e seditse sa lerato banna sa dijo palamamma batho tlhogo ka ntho eo go le gakanakana le ena e ka ba mosadi o
2: kengekengexistke ke a tseba gore ke ile ka koeka sa gatang empa tsela yane yo ke ne ke kopa dintho ka yone yene bobebe yane ya gore ke nana monyetlo montse le teng ntse ka nna ka bona gona ke etsa jang go ithusa ma ga e le go tlhoko nyanao fa alofa mokgone o
1: gapeo batla gorengele monna
0: ke re ko fe halofo ya tšhelete e mofomonne ke ikile go wena o bona gona o etsang ka tiro ke
1: engko
0: ganameke
1: tloke mogau wa gaotlhe monna bona e monna nna ke o boleletse gale kare ke shap ntse ke le antle Silas
0: Maxi, ga go tlwaele mang a batlhemon o motswalle wa ka ke batla go thusa wa tsaya motho wa mosadi monna ya a phelang le wena ebile a tseba se tsalang ka teng ga a ka ua go bothata boteng ke ya
1: mogoa e mona bo nna Silas ke tseba ntho ke etsang bona wena sa gao fela ga wana le lerato tswa go ena lerato ke salamina o tla le duba gore le mmabatho e be e monna o tla le duba
0: wena o shebile gantle ke bona gantle go wena monna o batla go mo thusa botlhoko
1: gorelaseebuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee o bona o sa batle gore telefone ditlale baka go tlisa tšheleteo
0: e sejano
1: empa o sekebe wa leka wa tla go nna gape wa re ke a kolota e monna re tlo kabana la go qetela ke a o bolele
0: ke ne ke re ke o thuse max tlwelela manganga
1: e go tlise he monna e go tlise
3: fela o se ka bantlela ka ditsheba dimo kwa morago go moo

0: Hila, ngwezizo.
1: He, ntate Deni.
0: A go mpolele mo. Na moshimane lo o ile a qetella boleletse ra ngwana yo rena o ntse a etsa eng.
1: Hai, ba se ba nna bua nnete fela ha ke tsefe. Empa ke utlwile ba ntse ba bua maobane bosiu, ebile ke sa utlwile gore na ba ntse ba reng.
0: Ke mohlomohe e re re tshepe gore o entse ka moo ke mo laetseng ka teng.
1: Fela he wa motseba ke re na ngwaneng o jang. Nako nngwe o na le o ba difficultynyana ngwaneng wa gae Thabiso tlhe. Kore ga nna ke sa kene dipakeng tsa bone ga go letho le lokang ko o bolelele ntate Deni. Ke a o bolelela.
0: Wa tseba ke a e tseba taba o buang ka ena mo. Wa tseba Thabiso le ena o na le manganganyana a gae wa tseba.
1: Le ntatae.
0: Ee ba dula ba thulana metlha ena.
1: Mmao ke nnete.
0: Ela seipadi.
1: Ntate.
0: E le gore ntho e ya go kula ga ngwana a ko mpolele mona e tshwere ga fofane kwa.
1: Ntate ga sa bua nnete fela nna ga ke tsebe.
0: Seipadi o batla gore eng?
1: Ga ke tsebe.
0: Ga o phele le fane ka tlong ka mo.
1: E ntate.
0: Jwale o reng?
1: Fane o tla ka mona ka tlong ka go robala. He? Nna ebile nka se re re phela re le babedi ka ga ntlo e le nngwe. Ebile nka se makale gore nako e kgolo o e qeta ga modiei go feta le rona ka tlong ka moo.
0: She, ke swabileng ko o se feta molong.
1: Ntho e ka ga ntlo e.
0: Ke ne ke sa lebelela go kwa mantswe a jalo a tswa go ena mosadi ka nnete.
1: Neng he, ke bona bophelo ba ka ko bolelele. Se ke phela yona ntho eo matsatsing a. Wa bona e sale ngwane o wa tswalwa. Ke phela yona ntho eo ko bolelele.
0: Empa ya seipati ke kopa gore o nketsetse molemo le mongwe fela.
1: Ke molemo fe jale o ntate Deni.
0: Mamela, ke kopa gore o gotlisitse ngwana fane medical 18 wa ntatae. Ka pelepele ka mokgwa kgonang ka teng.
1: Helang. O bolela jang ga o jale ntate Deni? Gobane nna ka nnete ga se qeto yaka gore ngwanne a ba tswile medical 18. Ga ke tsebe na ke phete ga kae ntho ena wa tseba kore ka mokgwa ke e bonang e tsamaya ka teng mang le mang o dula a ntse a re ee gotlisetsa ngwana gotlisa le ena fane a ke re ke ena itseng ke montshe
0: a ko mmamele seipati le wena tle ga ke na taba gore na e ne le qeto ya mang eno
1: enang
0: ke kopa wena o be mme o e tshware ka bogaleng o etse ntho e nnepaetseng ka kotlotle
1: ntho e se le magetleng a ka na
0: hao
1: e se le boikarabelo baka
0: helang
1: ke fane nako e kao fela ke kopa o mmamele ga tlo nnela ke kopa o mmamele ke nako e kao fela fane a duletse ho etsa dintho tse ngata-ngata ga qeta go di etsa ga di mo qaka di be di gotlisetswa go nna gothe nna ke lokise ke se lokisa
0: nnaao mmamela mona go bua nna mmamele mona go bua nna ga go bue a bofalwe
1: fela nako utlwile ke taba tsa fane ka nnete ka ga ntlo e ke utlwile ngwana motho le nna
0: sipata ya kone o thola ke bua tle we ngwana ke bua ntho go tswa botebong ba pelo yaka ee ga ke batle gore o be le madi matsogo o mosadi nto utlwa gorena kere ee ke kopa o etse ntho eo ko o laelang yona go etse onkutlwa ga o mmametse go keke goba ga e sala
1: ena ga mogotlisetse keng ga mogotlisetse keng
0: mamela
1: o diphoso ntate Deni ka ga lapa lena ke kopa go bolelele go na le ntho tse ngata tse e tsagalang tse dintsa tsona ke thotse fela ga ke di bue gobane ke dipata ke le mosadi ka ga
0: lelapa
1: fela fane oanduba ga ke batle o bua maaka nna ke utlwile ke ngwaneno
0: sipata o tlhole ke bue ga se ke re nga ra otla ngwana eno ka baka la bogopo ba batswadi ba gae wankutlwa ke le sea lena ga le tsebe letho
1: ke re go tswalo ga ga e lona sea le he go mpaketse mathata nna ka ga ntlo yaka
0: tswalo
1: ga ngwaneo he go mpaketse mathata ka ga ntlo ena
0: ge utlwa mosadi ono banna
1: go mpaketse mathata
0: seipadi
1: gana jale tsena fane ga a sa dula ka ga lalapa lena ga a sa dula o kena mona mesong go tloa moo o lala koo ga ke qeta gape-gape ka ga mannyafunyafu a ntse a etsa go thwe nna gape ke lokise o ba ke se lokisa
0: ae ke se lokisa mamela he nna le wena ga re kgobe matshwafo re bue ntho tsena re shebane le ngwana enwa wankutlwa ngwana enwa wa kula o batla ngaka ga re sebedise medical 18 wa ntatae re tlwelele meferefere le ipuo tsena tse sa tsemo o rena di tswa kae ngwana wa kula ga re mo iseng ngakeng
1: ga ke gane ke a utlwa wa bua ntate Deni ke nnete ngwana ke ngwana ba ke ke be ga ga ka nete ga mo kenya ka ga manyang petlana a ntata e fela a tshe nna ntho ke sa e rateng ke gona kwena ka o fela jwale e ka re ke nna etsang diphoso
0: tshe ha o se di
1: le timana yena ya go fani o yentse ngwana ka ntle ho lelapa ha e bona hali ntshe bona hala mfela go go jwale ebe ho celebrate lo ngwana o teng ebile ngwana wa kula go tshwantse re mathe nna hape hape ke kena dipakeng
0: sipati
1: ha hona mohlankileng ka utlwa o thuke e ya ho kupuwa tshwagelo ho nna he ke kifani o yentse phoso he na gona ka ofela ke bona
0: mo mamela mona o mamela sipati taba tsa o di bua ntsena dina le nako ya tsona hana jwale ha ho mo di kena nti ntho tsa o di bua ntsena jwale ha hona mo di amanang le ngwana enwa teng thula o re tu a sa batla ukwa letho letswa molomo wa hao
2: toma sa pomka ofela le ka buso in the digital.

sebeletso ke ratswang ya lesedi ke thato ha sia hawa ke motjodi wa hawa sebele mamedi shebe metsotso edutsi hantle ho ile sebele metsorobedi le sekoto re furaletse hora ya borobedi dumela tle na ke dikeledi magesene sekele teng ha motangwa ha molete motho wa madi pola da kwena e ya tshela nku a be mo gekeng fole esere ba kone ba tlo isupa ka menwana e metsonyana ka tlo go dienae go dimo ya mphalane e tlo matsatsi a robedi selemo ke se o dimo sa diketse pedi mashume a mabedi a nangale metso e tsileseng ke kgwedi ya dipalangwang dumela o e sehle ke ya tsepa gore o tlotse hantle ke ya tsepa gore la ha o le sa sibile le monate jolo ka ha ibile re kganwa re ya re lebile gore nyane le shubele metso medi re tlo lokwala ka note o dimo tlatse elelekisa tsebe mme ke lebile ha ho lohle ho ba sebetse moho ba se ba tshwara monate ho tlo o seng re ntse re neheletsa na jwalo dithapo tsena jolo ka ho tseba gore ke ntwe ka nga pa dia le soko ana tsena metela di tsapa ha jole ke sa tsahodinga ho mo ifo wa di papadi ke re buile se bidimo le fe busi bona na samale thabiso a izo motlonga tafulenga ya bohlahisi re bolela ke tena le mo ifo ho sane wa di papadi bona se beletsa ngale sedi ba kentse hora ya bo super le ya borobedi fela he ena nako ke ya hore nna le wena re iketle reje setoto ka lere re se poqo ka hlanaka re hlabe khobe ka lemao re le bo horenya le shumele metsi mmedi fela happy lo mo ha ga tsena re ya tla

0: amazing. Josi na le lutile bakeng sa mata ka sonta sala le shemela metro ba di mphalane e bile ya Josi e toba people bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 kilometer e ba malalala o tswe bakeng sa mata mamello le maemo a tlolang di tlase jalo ka di mathi tse di kitse tsa le shemela metso mmedi di mata le lena mabelo a tseleng a maholo hadi a Johannesburg re tla kopana mo le melo le kanang teng ka pa ka ka tseleng ya le bilo ho inwesa ka ngho bakeng sa minape bo ha ke tsa rona ka o tlwa SABC 2 The SABC Sport o tloka hore a bo supa o seng. Holo bet a job at 10 kilometer. Le bilo le kanile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
1: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
2: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala. Ka jeno re be ya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
3: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihleng re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.
4: Policy FM.

la bone bekeng a tsebeletso ke ratwang ya lesedi mabadisha ba meso suke masume a mararo re furaletse hora ya borobedi a dubela fe e bang o sa tswa kena o ditse lengwana ngwanana ke dikeledi magazine na lona re mo ho re iketlile re kene le etong la di hora tsenne re ba hore nyane ya lesume le meso emedi o le lapeng o le mosebetsing o le tseleng a tsebeletso ya lesedi ke moswalle wa hao kungetse bina mona te tlanga hlopa sena sa the commodores bare easy like a sunday morning kongela le rato ile bina mona te tlanga karabo ile mohlankana e o bohole ba rona ri leng ga qala ho motse ba thulisano nyane ya mino ya south african idol mo ile ho la bai ha pa he thulisano e no season 16 ya yona sa idols mo ile ho fitlala ha jwa le ka nete ntse re bontsha di maka ha simo he mabedi hle ke se bile mela essence e kena ya batho ba tshong ba ha di ke le di hlere ntse re ke tla monate jwang le tshebeletswa le city ka mo ga letsa si le ya o amohela we so hopola re teng head go ka hanong tsa x facebook instagram @lesedifm @ladysoulski me ke a tsama hore ho tlwa mabane ka khitla ke mo re leng bona ho nyoroha ha theko ya mafura ho leng hore ho ntse ho le molomong wa batho ba bangata mo re boneng ba ganni kwano Africa borwa ba se ba lefa ho feta tshelete e fetang mas di ranta tse masume a mararo litara ka nngwe bakeng sa petrol ya se ba bolisa 95 ka khitla jole kha ile la bagaro maobane ke ha petrol ya se babole sa 93 enyolo ha ka 312 cent liter ha petrol ya se babole sa 95 ile ya nyalo ha ka 333 cent liter me sena he se ya bonsa ho so le fa di ranta se ka nqane ho tse mashume a magago eleng le khatlo la pele na la nenga ya ho nyollo ha mafura kwa no Africa bowa mo eleng hore e bile ke la ba ka utlwa ho tse ding tse di puisa ho haken se ke ma metsi mana no aditaba motshiare lo tlo maobane setsebedi tabeng tsa moruoda vi wood a hlalosa ka mo sena se be ha khatelwe atla ka teng ho bareki lo ba a hi ba Afrika borwa ka kakaretso me ho malapa a se bedisang petrol ba a se bedisang parafine ka nnete le bona ba ntse ba tlo utlwa buima re ntse re tlo utlwa buima ba ho nyoloha ha mafura ho bana le petrol le yona e nyolohile ka 358 cents liter Mese na he se bulela hore ha o lo ireka le bengkeleng o ka nna o fumana hore theko o hlotse o ireka mafura petrol ka yona parafini ka yona o so tla ireka ho nyolohile ka ba ho eketse le diranta tse nne le litara ka nngwe o ka hla nna o utlwisisa hore ho nyoloha hanga theko ya mafura ha o ame fela ba hanne ba makoloi le wena o ntse o se na koloi tsena ha ho lo jwang e bile ke ne ke tshule hampe ka jeno ha ke tsoa ha ke ntse ke mametse ditaba ke mametse mohatlo ona wa Afrika borwa o wa ditekesi ona wa Santhako o hlokomedisa ka gona halo ya ho nyollwa ha ditefello tsa dipalangwang tsa ditekesi ka mora ho nyollwa ha theko ya mafura maobane ka khitla mme sena sentse se bontsha hore na re tlo hula ka fa le se o fihlella kae theko ya dijo dipalangwang mafura parafini ho buima ho le re phuhla ka mokotla mme le mo president lena itse hantse ke mo mametse mananong a ditema bona tshwara re tla leka ho fumana mekgwa ya ho bebofatsa kgatello ena e tlang le ho nyollwa ha theko ya mafura jole ke santse ke tsepile mahlo ke butse ditsebe ke batla ho utlwa hore na ebe jole kha ile la tshepisa ka jeno tsena ebe mano e tla bafe bona ka nnete re ya yemetse ho buima ba be di se ba be tso ke masube ya babedi le metse tsheletseng pele re kana hore nyane ya robong a ke tsebo na wena la haule tsa sibile le jwang fela heng ka thabela o ka tsiba weso tsibila ka mokgwa wa X Facebook Instagram @lisadiafm @ladysoulskin ka pautonte se sene mo go nya mohala ya 086 3003084 086 3003084 o tsibile le ka mokgwa wa WhatsApp nomoro ya 079 758 5066 o tlo ska fetwe he bo simbona ka mokgwa hora e robong jo le khauso setse matsatsi a mashume a mabedi le metsi supileng pele ho dikgetho tsa bommasepala bosumbona he se go tlodensa go nasa dithuto tsa selehae ka tabere tshwere moeti go tswa kantorong ya commission e ikemetseng dikgetho monghadi mangka ntshetshe re tlo bua ka dikgetho tse ikgethang jo le ke motlatse na hele ke no ile ka mane metsi nyane mehlano ka mora hora ya borobong fela ha jwale tsibile molaetsa wa ha re go gahandong tsa rona tse fapaneng Ako ngile pina mona tetanga Jermaine Jackson o re rise to the occasion sebelo sengera tswenga le se di dibela

0: ha se mo henda da banana a di gabetso tso ha di se mona herre ke seretla
1: go ba sebedisi bohle ba mmila ba ganni ba palami le ba itsamaelang ka maoto ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphemela ya tsela ke boikarabelo ba rona ka ofela hore re etse ntwe nepa etseng o seke wa nwa jwala ontso ganna o seke wa nwa jwala e ba utlula mmila ka ho sa bolokehang mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng ha sehla sena e be nako ya ho ketika le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng o itlisetswa ke lefapha la tsa dipalangwang risa Afrika Borwa pele
2: lepato ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan. The one who twists away the clips to Salapato, Tibelis Ritil Hobabu Bebe. The plan is Vanakat for a happy de Halifuida la Coats. Hubunolo Hifuman. Ha Hutla Tubasabongaka, Hudi Forum. Hatas the Sensuaso Ukasa Honang. Lessia Chanets in the Clocota How. Plan Zaron. Dipatalogon Dan Horense 24. Me Ufumana etime at 200 rand. How king at lean. Ukasireleza maloko a 13 ho plan e lengwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phumolo mo yeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan SMS le sedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
3: Lesedi FM ke molelo Lesedi la puo setso le boithabiso bo bonwang bophelong ba basotho hohle mo ba leng teng
0: Haite metso se e robong pele re kana goreng ya borobong Lesedi FM dumela hai
4: Hi baby
0: Hey ho jwa mokgotsi
4: ho jwa mokgotsi
0: Hello ga ga tla pelo ya ka mme
4: Oh, atse ke go tlhotlhetsa ke bolo.
0: Okay, o tota mo hotse. Go re se ba.
4: Bona, wena ntse sa di ready. Ke se ntse ke
0: le. Ke se merisa ka tla.
4: O ka tsarne karwe.
0: A se mo khoeke mo lao mo hotse wa ka.
4: Eh, a tshe me ka tsa tla ka me bile mo na ke tsane mo mo na ke fela hle wena darling. Mo wena ke tsaka matsana ho fela ho kontsa di tshitsing.
0: Ke wena. Ne ke tshwenwa. Ke o zwona nngwe o qetela wa loto mogotsi wa ka.
4: Exactly my darling.
0: Ke le buile ho le pale o ka.
4: Thank you baby bye.
0: All right. Le se dia femme divela.
5: Le di tsoki.
0: Hey, dimela weso.
5: Amunga tu mama le di le di.
0: O lo ka ho jang khaitse dia ka.
5: Amunga tu mama le di le di ma.
0: Hey.
5: Eh di bina mo nati le sa tla ka ma le di le di ke ne ke mo se o tsinga e tsebele sa ha mo nati tsena ha ke pita mo konga ke tsaka tsa wa shi nka a ina ka phea no se go se boe ya ke tsa batla ma tsana tsa le di le di tsoro ka go ka jabulani empa sa tsena na na re di ha tsa ni ke di ha tsa ha ni ke
0: Re hata kwe espo. Ke le bila o le sporo ga iwan.
5: Wa tuma e le tsani he le mosebalo teng e le thata go shapa tupa re tsela pa.
0: Ja le re ke sa le bile mo khotsi wa ka fela he ka jene re hata kwe kwe.
5: A nna le hata kwe o mo go du ka o mo wa le tsani a tsara di go bona ene o tlogo di go botsa o so di tsama.
0: Ke le bila o le khaisi ya go tla.
5: Ha mo na tuma le di.
0: Right.

tshebeletso ke ratswang ya lesedi Silk Ebony. Re bona ka ho kela Bill Withers, a lovely day. Le ka mo re feheletsang ditaba tsa sekgotwana sa dithuto tsa selehae. Le ke neilweng ka mane mo wanang buisana le moethe ke monghadi e mangkang tšhetšhe ho tswa kantorong ya komišene e ikemetseng ka dikgetho. Ba tshwere ditaba tsena tsa dikgetho tse ikgethileng le hore na ke eng se o lokelang ho ka se tseba. Hopolaheng hore leo lenaneho o ne o letsetsetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano tshebeletsong ya lesedi ka tshebedisano mmoho le IEC.

Mona Cindy Mizell usamale ajara livet bare smile ngela great walker are too late sebele songe ratwa nga ya lesedi kala bone be king abedi hantle botseke ngora ke ya leshume meditable tsena sa o qetela sa letsatsi re di ballwa ke Kenny Modupi.

0: mmoho ka labone go le sedi FM le dikeledi magazine ngwana ngwanana
1: mo rotloza poqo ka hlanaka
0: ke mollelo.

Hello DK. I go mametse ka 90.3 ke le ka mona ka Maokeng ka mozolo ka mona. E ke phodile ke a lwena hore nya lo shumela metse medi. Go mametse ka nne tawo nje sa monate. A umbetsa ka makodulo ka nne ta monate a o tla mpelo. A ke sidiswa ka mana ka Maokeng ka mona. Hai, nkhopotsa go le ka nne tompetsa ka makodulo a phodileng ka nne.

0: tsebeletso ke ratswang ya lesedi mamadi ha e gabula jalo e gabula re sentse re kene horeng ya o qetela ke le ka metso se le mehlano ka mora ho raya le shibelo mo sole mo ntjena re re lebile horeng le shibele meso emedi ena ke Howard Hewitt ore this is love filmona ka onkela Phil Perry are one heart one love Monica you should have known better to amohela hle hore nyana ya o qetela so di sile ngwana ngwana na ke dikeletse magesene ke motangwa ha molete nekele pila ha holo open chichi a bonse ma metse bele swa le city ale ka mane ka thaba zimbili mpopo fela ore la penki munyakeng vessel spawn ke lebuila ha holo ga itse di ya ka hle ke ya leboha weso Mabedi Hosane ne tefatsa hore ha o fetwe ke lenane ho lane la itlhabolle ho tla ho renga ya borobong ho fitlala ho renya le shumele metso e medi ho bane ka runa ne le no la itlhabolle se go tona seteng se bitswang ka hore ke sa bophelo me Hosane he se tla ba metso tsinge mehlano ka mora hora ya borobong ka lebaka la hore lena lenane ho le tla ha swa ka kotlologo ka mane ka qwaqwa sibongile senopo he se go tlhone seno tla buisana le Dr. Thabane Ponyane e leng ngaka ya mafu a basadi bale ba tla ba tshwere taba e hlokolosi haholo ya sesosa sa postpartum depression le kalafo ya yona bana mothe mong a ka iputsa hore bo bele dikeledi postpartum depression ke eng ka nnete e hlalosa e leng kgatello e sa tlwaele hanya maikutlo e ba sa di ba ya beng le yona ka mora botswetsi ha mfela ka mora botswetsi ba e ba le kgatello yena e sa tlwaele hanya maikutlo me bo ga science ba re ibile ha e tshware fela basadi ho tho sena se ka ama le bontate ka nete be tshware e be amele le batswadi be leng hore ba ena le ngwana le ha e se wa bona wa mati jwale ho tho hangata ebile ha ga bo mme ba supileng a le mong o iphumana a nngwe ke kgatello ena e sa tlwaelehang ya maikutlo jwale ha ba tlhalosa hantle ba re ebile matshwao a go tlo bona gore motho yono e hlile o na le kgatello ena e sa tlwaelehang ya maikutlo eo ka senyesemane e bitswang ka gore ke postpartum depression o tla fumana motho a hlorehlorile tjena ka morao re tlebe motswetsi ebile ka re o sa bile a fellwa le ke tshepo le maikutlo a hae o na le tshabo o na le ho tshohanyana ka hare o dula lile hangata tjena maramana dula le magubedu a lile ka pa mohlomong ke motho a thefula maikutlo ka pele ebile le kgahleho ya ho di nthotse wa nanga dithabela ya fukufukutse ha di nthotse nne ndi mothabisa ha di sa mothabisa ha khone le hore a be le le setswalle seno kapa e kamano eno e tibileng le lesia la hae e ba kamano e fumane hantha teng ha e be ibile e ka ba teng fela hangata ha e ke be teng nakong ene e leng ho motho o ka tla sa gatello ena e sa tlwaelehang ibile e sa laole ya maikutlo ho re ke motho a leng ho tla dula a gathetse ha holo le moya wa hae o le fa tsikwana lo go bala ho tlo ka nete ke motho a tla sokola boroko le dijo mmona ke motho a tla ba le pelweng tsho jole ke o se kutsi petsi pela fela matshwao a motho yo hlalosang hore a yeno ena he ka mora setswetse o na le gatello ena e sa tlwaele hanya maikutlo fela he a tamela ho sane se go tloneng sa bophelo sa itlhabolle se bongile sona po tla buisana le ngaka Thabane Ponyane ke ngaka ya mafu ya basadi ba tle ba tshwere yona taba ena he ena ndong la itlhabolle ho tla horeng ya borobong ho fela horeng ya le shumele metsimedi fela he ho pola hore lena lenane ho letla ga se ka go tlologotswa mane ka kwakwa tsebe tso ke ratwang a ya le sedi ba di hopola he hore re ntse re le kgweding e dipalangwang kgweding ena ya mphalane
1: ganna ka poloke ho me bileng kgweding ena ya dipalangwang le sedi fm ke molelwa

0: se tsantsela ka sesotho se monate
1: ke mo tlotlo ka dilotho le dikumo paletse go godisitse
0: le go fa maikutlo a o behang motjheng o nepahetseng wa puo ya sesotho.

0: Yeah! Woo! Monato mokalo. Tabakemo.
1: Mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O saltsotelle hore o hokae. Lesedi FM, lena le wena. Re khuba busiu. O lesedi FM.
0: Kyone lentaba mabene metso sukena yule hantle ho yemedi botsekeng a kamera horra ya le shome le metso medi labohlano bekeng le tsola lo ka o ke manga phofu ke gre smart ya rabatong hempere ba tla ga burikhweng e ka o suka ma khotlopo ka ga hare ke tse tsho fela o ntse o ngutla go nantse ke reng monna to me ka le bangile tsatsi la ola tsolo ka jeno hlengwa ne so mahlono lo ke ya no hle o kitike ha monna ti nati bona ba sale ho skwa ba le litho le o sitisang hle tsatsi lena la haola tswalo me batho ba tlamang ho etsa ka mahau ba wetse ka mahau ba wetse ka mahau ntho tsa o ditledi loke ha o bana re ke qala ka metswalle ya ka mona ke qata o kopana le metswalle ya ka mona ke ntse ke tshela nye o moya ditaege mona koloi mona ka ga tshikira class mona ka toropong ke yena mona planye pla bo phelo ha o sumona ka nqina masenge nga masehla mo kopane le bana beso mona ba rntate re dumedisa hle ke re bana ba ntate ke Katrina DD wa Tambo Square ba nna hona mola Bloemfontein e monga ke pule gotseng kwa botshabelo a DNAng e be ba e mong hape ke Karabo Tshwedi o thewa ka mona ka botshabelo ka mona e-section bana beso ke itse ke tlaqala ka lona ke le dumedise ka nnete ba re rona re ba mabedi ba tshebeletso ya leseding ntate le o kao ke re tlo o mamela bosiung bona hamnate jwa ha lena boikgethelo bana ba ntate Katrina halo Katrina kati Katri o jwang wena ke ngwana Didi Katrina Didi motho wa Tambo Square banna pules out the pules ke ngwana a gotseng o thewa ka mona ka dieneng ka mona ka botshabelo banna le Karabo ngwana a tshwaedi e ka ba ka opola tshwaedi e mona a thewa ka mona ka qwaqwa ka makgalaneng ka mona ngwana a tshwaedi banna e una le mshane mongwa a tshwaedi jena ga tango ja efa ka sitsinga mane qwaqwa ka mana a ne di otla fela dikompa kompa o notla mona ja efa ntse re moneletsa tiki mono Karabo tshwaedi o thewa ka botshabelo ka mona e-section bana beso ke itse ke taqala ka lona ke le dumedisa dumelang hle o sale teng he monga phofo lenana o ke la re khuba bosimo ba medi nna le wena re lo le sia hantle horeng ya bobedi ha ke tlabe ke o sia matsonga ema o tsomorati wa ke bua ka mtswake ka tshela ka lenaneo la ditheo dikalane le monsela jwang kapa jwang nna ke a nyala

0: so etlisa mposo selo di fahle ho ntla basotho
1: a bom
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leeto la bona la bophelo ba katlego
2: oh e gutlwa ga jeno tjena e hle ke na le ntho hle ke na le ntho ga jeno tjena ke na le ntho e ba ga mokhuba o di yaro mokhuba o tentsulo ngwana le u ka uke ke na le ntho ke na le ntho mo mamedi wa tsebeletso ya lesedi hleta ba dingata hei ka re nga bua fela bana nka re nga bua fela ka jeno tjena ke qoqa fela le mo mamedi ke bue e ba ga tshwaga pega tsa o hanyane ngwana ka ba ga tshwaga pega tsa o hanyane tsulki ska tata papas e kutlwa ke na le ntho mona kanno ke na le kgannwe mpe a holo moyeng ona wa ka mo mamedi wa ena tshebeletso e ya hore a tsiba ka nako nngwe batho ba bapaletse bophelong ba gao nako e telele ba bapaletse go wena mona ba se ba entse qanthane go bapalwa mono e le leqhamo ra ba leqhamo bophelong ba gago ee ba nagana gore o mothonyana fela jena batho ba sa ba bapaletse go wena ya ba bangwe ba bua dintho tse o sa di bua ba bangwe ba re high snow ba o sena letho ba bapaletse wena batho ba se ba nkile nako e telele ba bapalela lelapeng la gago e ba bapalela maikutlong a gago motho a tlameya go bapala ka seterateng sae a tloe ka mone a tle ka seterateng sao a tlo o setisa ee mobamedi o entswe ka DNA ya modimo ko o jetse DNA e matha mono bophelong ba gago ke ya modimo mme ebile modimo ga e tsa phosana o bopa le o rena o tlaetse lelapeng lefeng mono modimo ga e tsa phoso go gang go gang go gang gang ya ke ne ke kopa gore batho bana ba ntseng ba nagana gore ga o letho ba go zero fela ya motho ga ona mo o yang teng ya ke a rapela bosimo bona gore modimo wa kgotso a ka etse gore batho bana ba o shebele godimo bana ba ntseng ba o shebela fatshe ba ka ba o shebele godimo ke kopa o bua mantswe ana gona mona ba tla o shebela godimo jalo ka thelebišene ya taveneng kapa ya tamining ke batho bana ba santsane ba tla o shebela godimo o jetse modimo santsane a tlo ba bontsha gore ga o etsa ka phoso mme ga o beya tshiung ena ka phoso ee ba tlwelele ba bangwe ba tsheya gona jala gore ba sheshe ba tlheka ba tlwele ya ba ntse ba bua ditaba modimo mametsong tsa uka gorena ba ntse ba re mo mamele ke batla modimo a tlo shina ka wena mme o se o se o kae ye o se o se o ka o se o setse matsatsi a sema kae o se o setse digora di se kae go se o setse metsotso e seme kae ntho tsao di apopa ke o jetsa ka jeno metsotsong e le ya lesome le metsomedi ka morago ra lesome le metsomedi modimo santsana tlo o shina ka wena mme ke kopa ga modimo a o atleisa ngwane o se ka ikgantshetsa batho o nne o be bonolo o nne o tsebo gona motho ke ntho e jwang jalela o ikgantsha obane ke ona jale modimo a tlo o shina ka wena ke o jwetsa ona jale ke o jwetsa ona jale ke ona modimo a tlo o shina ka wena o thola o re tu wena thola o re tu namadogma tle pele ke itse mo nge ke itse a kore nke ke late pele mona Roberta Fleck mo ke tla ke bua ntwe modimo a e buileng ka moruti ba ine mo a kill me softly le seria fe mo le mangapofu rqb labo hlanobeke ola

Roberto Flair kula Sedia Firma Killing Me Softly Mitsuki le Shemi Lemetsu Supileng a Kamara Hora Yale Shemi Lemetsu Medi Reable Koba Busubuna. Ke le buile ngwana no maeza ncheche ka mona upa ncheche ke ya le bohle ngwana morena ka gore ke ya le bohle ntate tsholo ka bantsu ya gothatso ke santsane ke tlo bua mona ya ke kopa ho qotsa mantsu yana a bueng ke moruti maine ke tsatsi la bobedi a buile mantsu yana me di likes tsa mantsu yana a buileng di 2,400, 2.4. Ori, hataba ya hao itloluka. Momameri kikopa omameri, hataba ya hao itloluka. Hale matila tloko, litlobuleha. Modimu, unale ufukotsa palo ya metswalle. Hataba ya hao itloluka. Hale matila tloko litlobuleha. Modimu ona le ho fukotsa palo ya metswalle. Kapa batho bao atametseng wa ba fukotsa. Aba kotsa bebile hore morena Jesu ha ile o tsosa moradi wa Jairus. Batho bana ba confirma hore o hlokahetse. Ibile hona le batho ba lang tlung ya Jairus. Ke Maraika chapter 5 verse number 40. Iri impa Jesu abantsetsa ntle ka ofela. Abantsetsa ka ntle ka ofela. Anka ntata ngwana le mai le batlileng le yena. Abantsa ka ofela. Anka ntata le mai le batlileng le yena bana ba banga ba ntsha ka ofela hata ba ya hao itloloka ha le matila tlhoko le tlo buleha bodimo na le o fukotsa palo ya metswalle ka pa le batho ba atametseng ho wena anka ntata ngwanana le mai le batlileng le yena me a kena mo ngwanana a robaditsweng teng ha qeta moruti maine hore ke rapela hore modimo a phakise ho tsosa ditoro tsa hao pipita ena e fukotsehe ka lebitso la mogana Jesu a re amen o kopa hore modimo a phakise ho tsosa ditoro tsa hao ha ile phiphita yona e fokotse ha ile o tsosa ngwana abantsa ka ofelang ka ntata ngwanana le mmae le batlileng le yena fela o ruruene ngwena a hlaentsa e mizika ntho tsa ho ha ditlobulea o tlame re ho etsa le dintho tse jwalo se ke tsholo ra le bo mfundisi maine. Hona le dintho tse ding tse o reng ha motho a tlo atleha di be di etsahala bophelong ba hae. Ke tla ofa tsona mohlomong bebeke tse tlang kwa. Hona le ntho tse reng ha o tlo atleha be di etsahala. Be di tsosa morusu o mongwe o sa o tsebeng di tsosa lerole. O bona setsokotsane. Tla ofa tsona ntho tse. Tla ofa tsona. E ka re nka bua fela ka jeno man. E una ke Prophet Ramajwe ntshwarele.

0: Etso suilu la hantle o emehlano botsekeng ibile ketseletseng jwa letsholo ka morago ya pele o ntse mametse Lesedi FM. Lesedi FM ke molelwa ya Maroon 5 Memories ke tsona ditaba tsene ha mamedi ke yona pina enongwe e mametse ha e le hantle ha e le hantle ne ke le ka gore ke shebe o na o na le ditaba tseo re ka ra qoqaqoqang ka tsona tsenyenyananyana tjena tsenyenyananyana tje o seka bo so ba le taba tse thata haholo o seka bo so ba le taba tse thata haholo fela re tsebe fela re tsebe re ke bule mo na he kompora e tlantjwetsa rona hantlentle taba di eme kae he mo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi tampa ditaba re hlokometse mamedi hore batho ho laba le boipelaetso bo matla Soweto ka setana le Durban mo mamedi mme dikoloi tse ka banga 24 di tshisitswe Soweto le Durban le dishopo tse ngata tsa nkelwa thepa ya teng mme seponesa se ile sa potlakela mono ka bongata mono mo honohona le merusu teng taba ke yane ya Constitutional Court gore batho ba teng mona ba fuwe nye ditokomane tseo ba di tlhokang gore batho bana ba phaphathetse nang ena Aforika Borwa ba fuwe ditokomane fela e se tlhalosa o dea go ne o sa the motho e mongwe le mongwe a fuwe ditokomane tseno tsa nye gothe ntho ke asylum mo mohemo mamedi wa tshebeletso ya Lesedi ene ba ntse mabua ka yana kgafetsa-kgafetsa yo ke tsona ditaba tseno November 4 ya tamela ya mabidi mo tlhagidi kgetho tsa masipala ho thwe di political party di batla di tonne mahlo dipotlakile dipota ka mona di thekisa bathong di fana ka meho ya bona ya dikgetho jwalo ke ntho tse ntseng di etsala hona jwale nang ena Afrika Borwa mo mabidi motle ho shegwe di 4 tsa November tla itswe dikgetho October November ke kgwedi etlang ditaba di tla hleditsa majwalo ke dikgetho o social media dikgetho ke dula me tsenye robe di butse ke nga kamera go ra ya pele tsebele so ke le sedi o ntse re tsile solo le o ka okay ya le o ka okay la voltano lena ne ke nala motho e mo mona ntse ke tsa matsama le ena mona ke potipotile mane mo ke ikwetli santeng ga nete bane bo horeng tsa bo usupa robedi robong ya gola ga tlile mo ha di ya 10 ka mara 10 solo sentse di ya 11 o'clock bo se bitjena bela motho yena ya nkwetlisang yena ke my personal trainer wa lo ntshebile o jwetsa motho yena ke tsama le motho ya ke o khathetse je algata le go athewela ka 12 bela motho yena o motho yena mo na ka go khathetse o jwetsa motho yena ga nna wa mo le ke ya o ke dumela le wena o mshebile tsena ga go khathetse le mahlo mo na mo shebe o bona la tsa mo dare e re fela bone microphone o tla ntla tla ntsha ga letso e re fela shebe microphone o tla ntsha ga letso a go don tsha ga letso ntate motho yena ga le bona microphone fela a bule nye microphone man ntwa bona le be le khubiru tla utla ditaba di tlotswa mo ba ga tla mona be ke khathetse bona mamili ke tlameha ke tlo sebeletsa ka bogabane e hle wa mchata fuba tsena wa le no yeso man mtaola fuba tsena ke e o mona kwetla ke ra nga botata ba ikwetlisa mmile ona kwa ka o mme o tla tlameha go kwa ditalo tsaka ya ona go mmile o tla o laela se those se le se o seng sa mmile wa ha o tlameha o se laele since o laela bana ha ska sa o laela se o bagela tsietsi e se magalenyane ka pa ena mohaladi ka o bagela tsietsi o bagela tsietsi go jwetse e o tlameha go wetse se thosa o sa mmile o se laele se utlwe ka wena e seng wena o utlwe ka sona ke a hana ke a latula e ka nnete ha re etsolo ndincede avusi nova wow o tlo utlwa ya pelenyana mane pinena oekeng ya magi oekeng ya mafura tsholo oekeng ya lebeng
1: tenkosia.
0: ewa bina motho la tsholo.

Just touch my cheek before you leave. Shebe le mso robong a kimetso so refraletse go ra ya pele tsebele tso ke le sedi. Re ntse re khuba busi mo mamedi. Ha re ya selong sa rona mo mamedi. Ebe o kile wa etselletswa mosebetsing kapa motseng mo o dulang teng. Kapa ba o etselletsa sekolo ho hle fela. Ebe o kile wa etselletswa ho hle fela mo le nne o kile wa ke batho ba bua ntho o bo so go jwetsa rena o ile wa feta jwang ketselletsong eno e jwalo o fitile jwang o ka thusa motho ya ileng a etselletswa jwang kapa ya etselleditsweng jwang o ka mo thusa jwang motho ya jwalo o fitile jwang ho diketselletso tseo batho ba ileng ba o etselletsa ka sona o sa o le siyo le o ba siyo ditabeng tseno e se nnete ba o etselletsa fela ba re pha ba beya taba mosebetsing ba e beya mona sekolong ba e beya mona motseng mo o phelang teng lekeišeneng mono toropong mo o dulang teng mono disabapong jalo mapolasing moo ba o etselletsa batho ka ntho e siyo o fitile jwang o ka reng o ka thusa motho ya ntseng a etselletswa kapa ya ka ra diketselletso jwang a ko re thuse mo mamedi wa ena tshebeletso.

0: Mnato Mkalo Wapina, Kamra Torothi Mo, Angel of the Morning, Kateola Donald Mlindo, Yes Fela. Ima shumia mabidi ya mtsu, imika etsulo, ma shumia mabidi ya mtsu suple nga Kamra Hora. Wikle, kwa itleke tulan toza batu muna, kwa itleke tulan toza batu muna, tsulo! Kalafasi muna, kalafasi muna, sika siya ntoza batu mra, harukle.
1: Tsulo le kare,
0: dati,
1: Solo nankile ka itseletso ka hore go tse khomo go ba di tere sa kulu ya ka mo tsana go lore kwa di tere di ke mo mo tsa ke mo ka re fetola tere sa ka tsa pele ke nya mo futo mo di tere ke itseletso ka go tswa khomo ka hlola ka maqweta ke bitse tswa mapo ka ta ka go nna di sele kana go ba le la hore ke bana mo batleng ba ntse ba re ke tlo Tebelo mosebetsi o fedile makweta a re ne re tla kopana ko kotlo ya ba e fedile.
0: Ke utlwa gantle tlhe motlhomphe wa ka ke utlwa gantle ntho mpolelelang yone. Re ke utlwe ka kwane ka mona rona motho o reng. Kgotsonte tsholotlhe nkile ka etseletswa mogatlong wa bomme wa tšhelete. Ba re ke bua ditaba tsa ka magotleng a the ke leano la go ntsha ka mogatlong. Ke se ke ka bona botsotsi bo ba boetsang batho bana ke nna mohloka le bitso ke ka bona ka biketlo kwaqwa ke mohloka le bitso ba ntsha mogatlong ngile ka etseletswa ka leshano la hore ke fumane kotsi ya koloi tsileng ya vessels brown ke khutlela mosebetsing Thabazimbi Limpopo ile yang kutlisa bohloko hobane e ne e le ho qala ho ile hwa hlata ba mona ya hore ke hlokaetse ya ba ke a ithuta hore sera sa hao ke motho ya haufi le pelo ya hao. Ke ile ka rapela Modimo ka tia tumelong ke aupa ntšhetšhe ka mona ka Thabazimbi Limpopo o re lapeng ke ka monyakeng ho la vessels bro ke tseo he tseo he ke diketseletso taba tsa rona di ditse bone go diketseletso mo ba medi taba tsa rona di ditse mono metso se dula hantle ho ye mashome ya mararo ka mora hora ya pele tshebeletso ke lesedi yena e o ntsongwe mametse la bohlanong lena ge saletswe ke metso tse mashome ya mararo fela be re betse ya ka kwano ke o sia matsonga e mo tsumratiwa ka ditheo di kalaneng ke shebile mmino wa hae le yena o hle o tla hla tshesetse ya holo tla hle o be monate ya holo tsebeletsong ya lesedi ka jeng.

Hare ya bomabedi wa ena tshebeletso ya lesedi ke re utlwa hla diketselletso tsena. Ke taba sa rona di jutsi bondi diketselletso. Ngiya bomabedi wa ena tshebeletso ya kgolo ya lesedi. E mashime ya mabedi a metsorobong jwa lemetsotso pele re fitlha goreng ya bobedi ke tsena dikoloi di tshele ka nete. E ka debene ka mona le ka Soweto. Fedile tu. Hlokomela hle re o setse matsatsi a mashome a mabedi a metse supileng pele dikgetho tsa magotla a metse di tla tshwarwa ka di-4 tsa kgwedi e tlang. Tla tshwarwa ka di-4 tsa kgwedi e tlang dikgetho tseno he mo mamedi. Ha re utlwe diketselletso, o fetile jwang go diketselletso tsena? Batho ba o etseletsa ka ntho e seyo. Ba ne fela ba ne ba ena le merero e meng e itseng ka wena. Wa feta jwang? O thusa motho jwang? Ya ka hara ditaba tsena o mo thusa jwang o mo eletsa jwang re tla utlwa re letsetse

0: emke molelwa gaso e tlisa mposo selo di fase go ntse basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: ere khutlwe mong rena o di bea jwang ditaba tsa ka kwano kgotsonte tsholotlo ke le ka etseletswa ke malome are ke utswitse di aparo tsa hai e bile batho ba mponi ke di apere ka mo hawa modimo ra thola ditinwe ke sware a fumana ditinwe ke sware sa hai ya ba ke phunyuluhi ke phunyuhile he ngwaneso ke nna Mike Monyaola ke ka melodi nka mona ma melodi tsholo ka ma melodi a go na utswe di aparo ke malome a di fumana die di utlwe ke sware ka nnete sware e ba
3: dumelang tate mahloko dumelang tato
2: ntle pele re tswe mothonyana re tle ka ntlena e re kutlwe
4: kgotso ntate tshono
2: ntate
4: ke ntate bartmane ka mona ka Thabong Welkom ka streeting a le nna se ke tswa mo ntho a diketseletso
2: ee
4: ka mokgatlhong wa society o thwe ke bua ntho tse ke sa tlamehang go di bua ga ke le ntlong ya thithelo ke ile ka tebelwa fela jalo ga nthiwa morerong wa bona bodise moyeng
2: ee yo ke utlwile morenaka mongwe wabedi ntse a le ka go ngola ka mbutla pele ke tle ka ntlena lesedi kgotso ona di etsa kwala tsholo kwala ntweni kwala tase e re ke phetena kgotso
5: kgotso ntate tsholo
2: ntate
5: nna ke ile ka etseletswa ke re ke
2: ee
5: ke lefung la motswala wa ka ga re le mabitleng morusi o re atamelang lesemi le tshele mobu a ke ke atamela re wena se ka ba atamela mo nako batle go bona mofelaka
2: e bona
5: se sa ba sentšheile ka nako e ka ema ga o se o qetile o tshela mobu se o leboile ke re ke atamela a re wena go bolele tsora se ka ba atamela mo ebile ke tlo go kgaola kerekeng ke batla go discipline
2: e bona
5: ke batla go bontsha la ke mang morutu wa ka kerekeng nna ke dodana la wesa ene ke morero
2: ke utlwa hantle
5: ba tsene tsene mo nna ke tsena go etsa ba bang ba re o lukisitse ba bang go etsa mara ka thula ka re rao ba tla go nna ba se kere ka le bona ba re tloela ka ba tsene mo rutu ka tsama ya wena o no tsene le kere ke ka se dang ke kang ya ra ka kere ke nda
2: ke ban
5: no a ka tloka se tsela se ka September kuna sa ba tsene di tloka mo tsena re go mo rutu na go tloka ka ra ba ka ntho sa ye tsang a ke se ne ke ntse ka tshwara mo ke mo go wa 87 years
2: ee
5: fela dingata tse ke dileng tsa ntlhaela ne ke tanda ka gore ka go tlhalosa go ya pele mare ka dine ya modimo ke sa tsenela a soka ba kopa tshwarelo le bano bana bana ba bua ditaba le ene ga ba soka ba bua ditaba tsa mfala ka ena ka tseba gore batho bane ba na le morusi ke bone bana bang seba le morusi
2: ee
5: ka ntho e ke sa tse bona ke ne ke entse eng bophelong ba ka ga ke motho wa ntho tse jalo
2: nda
5: kadinya o di mo fitela tsa seng ke ke ya ke ke mara se ke tena mane le mane go bona ke bona gore kuna le banke tse di ba ba le ding ba sa ntlhatse ya o le bo hanre tsela ke di ya han
2: nda twak e
5: ya la nka e bua tse ding ke mo tsang ka nkana go tse tse
2: ei
5: ne ke se tsa ha masipala ka 1972 ke le tsa ke wa go pla mapone sa masipala
2: that
5: ya re mo sebetseng ke sebetsa hantle mo le mo tsena mo tsena mo tsata ka ba ka promotwa ke tsa sa yeng mo mama masipala mo tsela sa yeng wa kona sampa di batho ba bang ba ne sebetsa le bo ha ne re ta falla re ta mona o ka rua tsa ya ya khai ro manwala di dinge ntsha ene le ha we mo ya ma o ya khaoa
2: that
5: ke le ka etseletswa mo bona ga ke thule blompoto mo ka ba ka etsa 24 hours notice kaatswa batho ba no banke tsedisa ba re ne ke nna ne ke le mono go etsa lang tse ma ke se sabe ya mari ke ka tswa mo tsebeng ka tlhwa ba ne ba ke bona re di fuditse
2: ndate
5: e fela le hona jwa le ke sa bua ke re banke tsang hampe mo di mo sa babo
2: ndate wa ka
5: ya le wanda
2: ndate ke le bile hle mo sompe wa ka re ketle ketle ka mona re tle ke potele ka mona ha o bua nako etelele ke tlo gaola pele mana ke tlo gaola pele mana
3: hona le bana ba batho ba dutseng tong kong ka ntotse siko ndate tshuno ka ntotse siko ba dutse tong kong
2: botso e rena o kile wa etselletswa na botso e rena o kile wa etselletswa na
1: ndate tsholo khotso
2: ndate
1: ha mona to phitse ndate tsholo
2: monate
1: ndate tsholo yo ke kile ka welwa ke ntho e tshwanang le ena ya mofuta ona o buang ka yona ya ketseletso sehloho sa hao se nghopotsa ka letsatsi le leng ka 2015 ke welwa ke ntho ya hore ho na le ngwana wa sekolo a ileng a fitla ngwana enwa o sebetsa o kena sekolo primary ngwana enwa ke ha o hlahella ntho ya hore ha e sebenyaneng ke mo emisitse ke mo sentse ka nako eno hopole ke na le mofumahadi hae ke la bantho e nkudisang bohloko ka ho fetisisa a fitla mane mosebetsing ebile ke bitswa ke manager ke sa tsebe letho gona manager na o nkisa kae ha ke fitla ka mono ho hlahella ntho hore ke sentse ngwane ha ke mo sheba ngwane no o na le boma 13 to 14 years ene ngwane ona gore wa mo bona gore le mona ma le nteng ha se le gore ke batho bana ba sokolang ngwane no ha sa botswa ka nna hore na ke wa ntse bana ngwane no o re ne a hantsebe o qala le ho mpona o qala ho mo manager a re o qala ho mo bona jwang empa o re ke yena a ho sentseng ke ma motho e le re ngwentse o tlisitse mo e le re ngwentse hore wena o to bua ho ne o sentswe ke ntate eo a ya ba o bolela hore a ke bo buduwa hae ba ne ba batla chelete ba ne ba plan ne chelete ya ba wa mo botsa hore o no sa tsabe hore motho o tla kwallwa a nkwe a iswe tronkong ya ba jwale o sa tshwile itsela ke mo botsa le nna ke le jena ke re wa ntse ba are ke tala le ho bona ha ke o tsebe ka re o ba neng o fitleletse diketo tseje ya ba bua taba eno ya chelete ke ha nkuwa a testuwa moroto ho etsiwa dintho ka ofela ha sa ketuwa etsiwa dintho ka ofela ho fungwana hore ha pregnant le ba pregnant e sa le ngwana ke ntho e loreng ha ke botsisisa ya ba o re ke ntho e loreng ba ne ba e plan ne ba dutsi fatshe ba dutsi mollong gore e la ba ntho e nngwe e loreng e la ba ta e disturb le ka ha ka ka fitla ka e bua ka tlu ya ba tla e re disturb but abutuwa hai le bana ba bang ba habo ba ne ba tswa drongo ke bona ke dintho tse ba di planang ho di etsa ka batho ba destroy fela bophelo ba motho ke pele wa le khosi jersey number 10 ka mona ka Zastron matlaki
2: dango khotso
5: mba
2: mdombe a gutu ho ha a leleto
5: e bana ho etsahalang
2: ha wa eman
5: tv
2: ndade
5: bo kukla
2: ai a go di hake ape ngwane so a di a hana di a hana di a hana